0: Kung naman ko'y symptom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
3: Oh no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: gala kay abi siguro nila walay trabaho ron kay wa may init. Ayan, so good morning sa mga ating paminaw diya sa mga lagyong dapit kung nga padulong og trabaho. Ayan, so good morning kaninyong tanan. And sa mga gustong mo text mag song request, birthday greetings, panawagan o guban pa, ayan, so pwede mo mag-text atong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Dira sa mga lagyong napit kung asa man ang maabot ang tingog ni Papa Kev. So ayun, so good morning kayo dyan. Ayun, so kamusta man itong weather diha? Wa ba galangi? Gainit ba? Kay Adris Panabos City, mga igala, kay Muraga, gaulan-ulan na. So karon Muraga, karon wa napod si Haring Adlaw. Kay ganina mga 6 kapin kay Murag ni init man. Pero karon wala napod siya. Ayun, so nangluod siya. Ayan, so good morning sa itong mga tipong na diya sa mga lagyong dapit, especially sa diya sa itong transmitter side diya sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo yung tanan. And sa itong mga ating paminod sa Talaingod, Santo Tomas, Kapalong, Tagum City. And diri sa Carmen, mga higala. And so good morning kayo yung tanan. And diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kayo yung tanan. And some parts sa Davao City and Island Garden City of Samal. And good morning sa itong mga teachers karon. Ayan, so happy third Teacher's Day gahapon. Ayan, so nakita na ko sa social media mga maydis ako ang mga friends, mga classmate dati na nagitagaan sila ga flowers sila ang mga estudyante. Nayuban pod na gitagaan sa mga estudyante yung mga haplas. Okay, importante mo na sa mga kuan, sa mga teacher, mga haplas. Okay, naglabad lang ulog, badlong sila. Ayun, sabi na ko sa gusto mong text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number 09-12-175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Balutan, sa Carmen. And sa itong mga tricycle drivers. Ayan, so good morning kaninyo tanan. And good morning kang madam diha sa Rose Bake Shop. Hello ma'am, good morning si mga ma'am. Ayan, so walay egg bread pag-abot na ko. Ayan, masigunya, pasiguro to. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Itirim Migala sa Karendari. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, sa ito ang mga men and uniform. And sa ito ang mga traffic enforcer. Ayan, so thank you very much. And good morning, kinitanan. Ayan, sa ito ang mga motorista ron na pagkuhan jud mo ha, pag helmet jud mo ha, kay kay grabe jud kanang basig madakpan mo. Ayan, subo na ko sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. One, ayun, so ayun, so nay nag-miss call. Ayun, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa Kapilingkihan, mga higala. Ayun, so maayong buntag kaninyong tanan. Ayun, so kamusta man nato ang mga baligya diha og last week ata? Nagpalit og mangga si Papa Kes, portik ka mahal sa mangga. Ay. Sama ta siguro pag December, mga higala, man ang siguro magtanom mo siguro mangga si Papa Kes ani. At oras may gala, alas 8.13 na o kaning oras, hatod kaninyo sa Vital AC.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan, so available itong Vital C sa mga tanang butika, mga higala, o available sa Drizon Station na itong Vital C. Itong Vital C, mga higala, kay made from veggie capsule. Nag-suporta sa inyong daily wellness and gentle kini sa itong tiyan. Ayan, so pangitalan sa mga butika, mga higala. And sa mga paborito ninyong mga butika, of course. Kay naman di ato ang mga product, mga higala. Ayan, so nag-suporta ni sa ito ang mga ito ang immune system, labi nagkaroon na nagaulan. Ayun, so uso ng ulan karon, mga higala, mo nang weak atang ato ang immune system, mo nang mugamit jud mag Vital C og nakatabang ni sa pagpalipod sa mga selula batok sa oxidative stress. Mo nang syempre karon kay palitrag ulan, no, dili mananghid sa tua. Ayan, so mo nang usahay magtrangkaso ta, magkasipon, magkaubo, usahay uban dito na maputa sa point na magka fever na, mo nang prevention is better than cure. Mo nang magamit mo og vital C. Ayan sa mga

0: Tingtamin ako karon ayan sa available tong vital sa itong mga butika and dere sa atong istasyon. Ayan. Ito ang mga tingtamin ako karon. So ito ang mga dara pod sa ayan, so I don't know kung nag-connect sa Kibawi Bukinon. Ayan, so good morning sa mga taga Kibawi Bukinon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ngayon sa mga nangita po doon, pahumot mga igala ito ang Kisa Fragrances. Ayan, so available siya sa Kibawi Bukinon and available siya dari sa ato ang istasyon. Ayan, so good morning guys sa itong mga tigpaminaw diha sa Carwash ni Sikoy sa mga Carwash Boys. Ayan, so good morning ngayon tanan. And kang Quindilin Donato and kang Ati Cheche, Ati Villang and kang Keith. Ayan, so good morning kanino tanan. Ayan, so ayan, so hook up dito sa Kibawi Bukinon. Ayan, so thank you kang Sir Ritz. Ayan, so good morning kang Sir Ritz diha. So diha sa 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so sa itong mga tigpaminaw diha sa Bukinon. Ayan, so good morning kanino tanan. Ayan, so kamustang weather na to diha. So pariha ba diri galangi? Ayan, buragugman nila galangi. Ayan, so good morning sa itong mga tigpamino diha sa Rita Building. Ayan, good morning sa mga Rita family diha. And good morning sa itong mga tigpamino diha sa Abot Mangurto diha sa Hagito na silingan na to, Don Carlos. Kaysa pa magkato sa Papa Kelps diha sa Kibawi. Pero soon, ayan, so gusto ko mabalik diha. Kaya lami ang weather o lami ang park diha, Dapita. Kaya murag, kuhan kayo ba ka ng, panginig ka na yung hilom kayo, Ilahang Park kayo, nindot kayo. Ayan, so soon, makato si Papa Kelps diha. And good morning sa mga tigpaminaw diha sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. Kang katulan, Katalunan Pequeño. Ayan, so diha na yun, nabulol si Papa Kels. Diha sa Katalunan Pequeño, sa mga Tulibas family. Ayan, kakuya Jongjong, kang ati Chinchin. Ayan, so good morning sa inyo diha, ate. Good morning! O mga anak. O diha kang Ulang family diha sa Pag-ibig Kabantian. Ayan, sana all na ay Pag-ibig. Ayan, ingon pa siya na good drama ng weather ganina ang buwan pero karon goods na. Ayan, so ayan, so sa itong mga tigpaminaw diha, ayan, so sakto na, pwede na maggawas-gawas. Ayan, so mo nang pwede mag-jogging diha kay Bugnaw kaayo. Ayan, so dire kay sa Panabo City, Bugnaw pag morning, pero init na jud kayo, so di na jud makaya. Ayan, so good morning din sa itong mga tigpaminaw diha sa kitchen area. Ayan diya sa dance cafe. Ayan, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning.
0: So kamusta to diha? Busy ba tong mga kuan diha? Mga gipang buhat diha. Magtatadug lamas, magkuanog sudan. And good morning sa tong mga tigpaminaw diha.
1: Good morning.
0: Ayan, so gikan kang ayan kang 5482. Ayan, so hello, good morning Kuya Cabs. Akong igrit akong mga kumanan sa Ratsada to, the tricycle driver sa Panabo City, sa Gem Boy, sa Liwawe, Kem Amor, sa Vilma, Donald Swelto, Ruby, Junjuran, Inday, Ating Edwin, Joy, Jerry, sa nang naminaw ko ron, nag-greet si Jojo Tampos from Santo Niño Proc 3A, Carmen, Davao del Norte. Thanks sa pagbasa. Ayan, so good morning kang Sir Jojo Tampos. Huwag sa inyo nga kaubanan diha sa Ratsada, Toda, tricycle driver sa Panabo City. Ayan. Ayan, so labi nang karon mga higala na uso ng ulan permi. Ayan, sa mga nang daghan man na kayo jud. Ayan, so kung motor si Papa Kes, maulanan man si Papa Kes sahay, magkuha na lang ko, magpedicab kay bari basig magkasakit si Papa Kes ba na impas. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa DFA. Ayan, diha sa Tagum City. Ayan, good morning kang ayan, so good morning kang Sir Dieter diha. Ayan, so good morning kanyang tanan.
1: Good morning.
0: And ingon pa ni Redski. Ayan. Ayan, shoutout kang Ate Jam, Kuya Jay, o Ate Baby ko. Ayan, so kaya si Ate Baby ko. Ayan, sana all baby ko. Ayan, so good morning kang Ate Jam, kang Kuya Jay, o kang Ate Baby ko. Ayan, so dalit na sa ito ang topic for today sa Adlaong Martes. Ayan, so dalit na kayong Adlaong Mahigala. So hapit na dyan ang November. Mga nang uban, nag-kwan na, nag-file, nag-leave. Kay syempre, kay wala man na dayon tong election, BSKE. Ayan, sa barangay na election. Ayan, sa man nang mag-file na sila leave. Ayan. Ayan, so syempre, kwan mo na All Souls Day and All Saints Day. Ayan, so mo nang uban gina kwan dyan nila, ginasulit nila kay pag December, wala na leave.
1: Ayan!
0: And good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa OHA Travelers Inn. Ayan, diya sa itong mga tigpaminaw diya.
1: Good morning!
0: Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so komportable ba mo nga picturan mo sa usa ka public na lugar? Then i-post sa social media without your consent. Ayan. Ito ang mga ating paminaw sa 96.1 Infinita Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan. So komportable ba mo may galala na picturan mo sa usa ka public place? Then i-post sa social media without your consent. Ayan. Or para ninyo may galala, dapat ba mananghid sila before i-post ang inyong mga naong? Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, so syempre mga igala, uso naman ron ang mga pitik-pitik karon na pitik ni Juan, pitik ni Pedro. So, nagka-picture sila sa public places. Ayan, pero napag-iwan po mga igala na dili po ganahan na mapicturean sila, Juan, sa public place without knowing na napicturean dyan sila. Yeah, para sa inyo may gala na comfortable raba mo picturean in a public place, then i-post sa social media without your consent. Ayan, so uso na sa mga nagdalag camera. Ayan, so napayuban po mahadlok po kay matingala na dili ayang asawa ayang kauban. Ayan, so nanayinana may gala sa so, instances magka ayan, so sa to mga tigpaminaw ron. Ayan, so naningiingon niya okay. Sige. Sir Ritz, okay. Sir Ritz, ingat, Sir Ritz. Ayan. So, ako na yung bahala na, Sir Ritz. And sa so, itong mga tigpaminaw, ha? Komportable ba muna picturean sa usaka public place? Then, i-post sa social media without your consent. Or, para ninyo, dapat ba mananghid sa inyo before i-post sa social media? Kaya na uban mang good na nasa sila yung social media, pero doon sila hili ko picture. Ayan, di ba? Na may uban ng mga tao dyan na individual na... Pero ba, na-i-post mo social media sa mga pitik-pitik without your consent. Ayan. So, pwede mo text sa itong hotline number 09-12-175-1291. Ayan. So, pagbalik na ito, may gala. Ito ang isugutan na ito ang topic for today. Ayan. So, mga tags sa mga kanta. Ayan. So, mag-relax at takadali. Magbutan sa music kay matimpla sa kape si Papa Kebs. Ayan. So, sakit na tutunan ni Papa Kebs. Ayan! So, ayaw mo mga igala, so ayaw mo kalimut o pangapirya or much better ng mamahaw dyan mismo para before mulakaw. Ayan, so dapat na ay busog ang tiyan. Okay, kung wadili busog ang tiyan, dalira maglagot sa trabahoan. Ayan, so mga tagsakog mga kanta, ayan, si relax mo mga igala. Ayan, so mga tagsakog, unang awit, gikan sa ato ang... Bruno Mars, ayun, Today My Life Begins, Dilan Star Radio Hit, Morning Edition. Kapag yung DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, i-Terramax Capsule to the max!
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Atong ipon kay nga mulmo kay nga may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayud sa doktor. Og diha nga nagmulmol akong tanang tumagkuko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, kahit sunok-sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidimak.
5: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
6: Day, ano yung gagod ni mo, Day?
7: Pagpuyo na, Gudong. Ikapoy, bayak ko.
6: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Dahil Terramax Capsule, oh. Tising eh.
7: Terramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
6: Dili lang siya sex enhancer day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
7: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
6: Aladay, ni ano yung magkagsamot day?
7: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
6: Ali na!
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
9: Your info music station 96.1 Infinita Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:39 bina. O kaning oras hatod kaninyo sa Vital C. Atong Vital C may gala available siya sa atong mga butika and available sa diri sa atong istasyon. Kay kaniya tuwa nga Vital C kay musuporta ni sa tuwa nga immune system aron makatabang sa lawas sa pagdepensa batok sa impeksyon. Labi na karon mga higala nagaulan-ulan na. Ayun, so mo nang magamit taga Vital C mga higala. And sa tuwa mga tigpaminaw na nangita og Vegemax capsule, ayan sa available diri sa station. Matuang Vegemax capsule and aroma oil, ayan so nangita Herbiva na kape mahigala, ayan so pasensyae na hurot na kay gipakyo gahapon, ayan sa gipakyo ni sir gahapon, ayan so basig by next week siguro, ayan so natay available na Herbiva na kape. And madungan ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa 94.3 Light FM Kibawi. Huwag kayo na yung supanisya ay kanina kay ni Kalitrag Brand Out. May gani kay ni Onra Pagbalik. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today kay komportable ba mo nga picturean mo sa usa ka public place? Then i-post sa social media without your consent or okay ra sa inyo ha na picturean mo niya i-post sa social media or mananghid sa sila before sila mo post. Ayan. Para sa inyo may gala, ayan, sa okay ra ba mo picturean niya i-post sa social media without your consent. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan, 09-12175-1291. Ayan, so gikan kang 9471. Ayan, good morning Papa Kebs. Akong igreet akong mga kabanan sa trabaho o si amo, sa among magagandang chikiting room girl ang nag-greet si Atan Dari sa OHA. Ayan, so good morning sa mga taga-OHA diha. And sayahang mga magagandang chikiting room girl. Ayan, so kamusta mo diha? Namahaw na ba diha? Ayan, so kung wapa mo namahaw diha, nalang kung mamahaw, bitch. Muraga dool raman siguro dress station siguro. Pero wala pa kong kanto kung asa na. Ayan, so good morning diha sa mga taga-OHA o kang boss Atan. Ayan, so good morning kayo diha. Ayan, so ato na nang pabisahan at mga nag-text. Ayan. Ayan, so dalita kang texter 9636. Good morning sa mga DJ. Depende rin na sa purpose sa pagpitik. Kung pang business promotion na DJ, pwede kayo ko picturean. Pero kanang picture na nang wala ko ka-makeup, ayaw, dili na pwede. Ayaw! Tama dyan may gano'n. Kung yung basto ang texter na kung business promotion, ayun, so ma-appeal, mahagilap, ayun, so okay, siguro na kay dagdag exposure. Pero kung ingon pa siya, kung wa pa siya ka-makeup, dili, pwede na. Ayun, so dalita kang texter, 7430, ayun, kung tambok ko tanawon na dili, okay, oy, mag-retick, jud may hangtod, makuha nila akong ideal na angel. Ayun, so, tama man po, di ba? So, muna nang uban, dapat yun, pag pitik, guwapa dahil para ang impression sa baro, igupahan niya. Ayan, so, dalit ang texter, 9524. Depende na sa angle DJ oy kay upangit pagka-capture din, pwede mo request og another take. Pero kung sa mga pitik may galaw, siguro yun na ng another take siguro. Kaya kasagaran mga pitik kay gina-upload din na automatic mga sample kung 80 kabuk ilang na pitikan. So 80 po kabuk ang ilang i-upload. So walay pili-pili. Ratsada o kan post da yun. Ayan, sa dirita sa uban pa na gatext. Ayan, sa tanawon sa nato ni Be. Ayan, so gikan kang 0344 para sa kuha, need yun mananghid kay aron dili pud makurat ang tawo nga gipicturan o gipost sa social media. Ayan, so tama yun mga higala. No? So, nadyo yung uban pud na vlogger na, or vlogger, or unsa ba, picture ba, na mananghid sa dahil ko, pwede mo mapicturan, pwede mo makuan sa ako ang page, kaya na mapost, so naiuban ni na. Napo yung uban pud na basta kay pitik kung pitik. valisod pag kaayo pod na imbis na wa ka nag-upload sa Facebook niya, matingala na lang ka na, uy, no, nalagi ko yung picture sa Facebook. Ayan, so sayo mo ba ng mga vlogger mga igala pod kay gina-blur nila ang mga noun. Katong mga dili na gusto na makita ilang noun sa social media. Ayan. So, nagyay na ang mga tao, George, kanang i-separate ang ilahang life, personal life sa social media. Ayan. So, dalita sa uban pa ng text. Ayan, gikan kang 6453. Okay na kayo kay wala man kay angay ikabalaka unless og kaoban nimo kabit maunang mahadlok og dili jud ka musugot mauna ron. I-greet lang nako si Janice og si Madam Luna na naminaw sa Picas Balay. Shoutout sa inyo ha diha ate, panglaban na daw ana sa kong mama. Ayan, so tinglaban na dayron. Ayan, so panglaba bitong magsayon, okay, para unya kung ambon man or naiinit. Ayan, so mainitan pag ihapon. Ayan, so ingon po siya sa texture na why kabalaka unless kung lahi imong kauban. Ayan, sakpan man di ay. Diba naman ang uban po sa social media po kanang mga pitik-pitik ang uban kay katong sa Valentine's Day. Magpitik sa dun sa kwan sa katong ng mga hotel-hotel kay tanawon daw kung legit ba to'y lahang partner o dili. Oh, nag-trending to sa social media atong by February. Ayan sa mga nangitag sabon, ayan. So, pantatong sa itong mga tigpaminaw karon na hilig o hamis ang pamanit. Ayan sa natay kutis misti sa Mayala. And naduani ka variant, ato ang carrot papaya soap and glutathione. Ayan. Sa ito ang mga tigpaminaw. Ayan sa available sa mga butika and available sa dry sa atong istasyon. Ayan. So, na yung mga acne diha, mga uneven skin and mga oily skin. Ayan sa ito ang mga tigpaminaw. Available ato ang Kutisa Mistisa. Ayan, so dito, basa ko na ito ni hot doon na ito ni ikbasa ni. Ayan, so dito kang 9877. Nga no, picturean man ko DJ na walay hinungdan. Okay ra ko picturean Papa Kebs kung manangid sa ko akay basig mukalitra og ano ni, mukalitra viral ako ang naong. Viral sa naong ngayon. Ayaw! Mag-viral na naong. Ayaw! Pero sa karang pitik mga gala kay katong mga kanang sa mga park, na sa mga seawall, na sa kanang kanaganing kanamang banking-banking na motor kasi manay kasagaran na na ay mga pitik. Pero most of the time katong mga sikat na mga atuanan na ay mga pitik. Pero most of the pitik-pitik radyo na sa mga park. Ayan. So, pampa good vibes ba? Pero napay uban pod na di pod ganahan mo pa-picturean po. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Prutasan dere sa Panabo City and dira sa Ukayukayan. Ayan, so good morning kayo tanan. Morning. And dira sa nagabaligyag pintura. Ayan, so kalimot tapos si Papa Kebs unsay name ba? Ayan, so atungon yung kaya nito diha. And diha sa Bukuhan. Ayan, so diha, good morning kayo diha, bossing. Good morning. At ang oras mga igala, alas 8:47 na o kaninga oras sa hatod kaninyo sa Vital C. Ayan, so available ato ang Vital C diri sa atong istasyon o sa mga piling mga butika mga igala. At ang oras mga igala kay 2 minutes before mag 8:50 in the morning. O karon na yung mga igala natay ato aning basahon may sa itong mga kaubanan kay karon naga kwan may karon og coffee in progress ayan kapiyan sa mga media ayan around 8 AM di sa Anflu ayan so si Sir George ang mo ato sa mo ang part ayan so matanaw na to sa atong mga progress diri sa Panabo City ayan so malingaw na to sa Panabo City kay na yung mga bibo na ayan di sa market complex daga naga renta diha so magrenta po si Papa Kebs siguro diha no pwede siguro video kihan diha no. Ayan, so pagbalik ito may gala ito ang pambasaw ng mga nag-text sa ito ang topic for today na comfortable na baka nga picture sa ka public place then i-post sa social media without your consent or dapat mananghid before i-post. Ayan, sa so, mga hatag sa ko kanta, gikan kang Enrique Iglesias entitled Hero, Dilan Stop Radio Hits sa Morning Edition. Kaoban niyo DJ? DJ Papa Gabs. I'll be right back.
10: Let me be your hero.

At oras may galala sa 8:53 na. Ayan, so ito na yung pambasaw ng mga nag-text sa itong topic for today. Ayan, so gikan kang 0399. Good morning sa mga papakebs. Okay ra kayo o hindi man sa tatantong maot. Taro nga lang o caption ba sindi ha tamagalalis. Ayan, so dito sa last na nag-text. Good morning sa mga DJ. Very rude guy na kung mo take sila pictures ako without my permission. Dapat mo ingon sila kung gipicturan ko nila. Ayan, so ilahi-lahi yung preference ang mga tao. No? Napoy uba na gusto pitikon, kaya nga picturan. Ayan! Sa pitikon. Ayan! And napoy uba na dili may gala. Ayan, so mo nang Papa Kebs! Ikaw, Papa Kebs, okay na ba si mga picturan ka without your consent or dapat yun ba nang need? Ayan, so ako ang mga igala, okay naman sa kuha ka ng mga happy-happy na moments about ang mga Christmas, kanang mga na yung mga bonding moments, pero kanang mo picture lang sila out of nowhere. Sabi nag mukalitra kag kanang 1k ka, haggard kay ka, niya picturean ka. I-upload da yon. Mo nang foul na ni Papa Kels. So, kasagaran ako mga igala mga kiw. Ang mga igong nag-post sa social media yung mga picture kay nako kay I'm a private person. Ayan, so dili na ako gina-post na ng mga katikaran sa kuwang life. Private life na ako. Pero now, ibang pa-picture na may di lang. Pero nabot sa point na basig papitikan ko sa mga seawall. So, okay lang sa ko sa mga park. Kay happy moments man na. Pero ako nang mabot ko sa point na foul na, manan na. Bukalit lang picture sa muha na waka kabantay. Waka iligo pag picture niyo. Picturean si Papa Kes, wala iligo. Dili, pwede na. Pero okay naman sa kapicturean ko. Ayan, sa kanang ng mga kwan lang, kanang mga public places, jod, oy, dili nang sa tago, jod. Kanang mura, jod, kanang usahay, kanang manakupay, ba, no, matus, kanang pinakasuksok, jod. Pwede makitaan. Okay nang usahay, dati sa social media, kay nagkwan, jod, na sila, kanang mura, kasuhan, siguro tong nagpitikay, kay wala lagi consent lagi sa mga tao na mo agi kay basig kwan siguro tong uban pag kanang dilis na ganahan na huwag ka ng picturan private kay ilang kinabuhi ayan sumana yung kasagaran na uban mo kwan sila manangin na oy pwede ba ni i-upload pwede ba ni sila pwede ba picturan so nainana na instances sa mga kanang naga picture ayan so so pwede mo picturan post na mo sa akong page so okay kung dili jod ayan, ito na mga kwan diha sa mga magpitik-pitik diha. Ayan, sa mga dito dyan mo sa kwan dyan sa mga public places. Katong na ay mga happy moments ba? Ayaw tong mga mukalitrag simang sa kilid sa dalan, picturean dahin ka. Ayan, so more itong topic na itong may gala. Ayan, so thank you itong mga tigmo na sa 96.1 Infinite Radio sa 90.9 Light FM and sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so thank you kayo. Ayan, so sa ito ang mga tigpaminangkaran. Ayan, so thank you kayo sanan. Ayan, so ugma na po ito mag-uban-uban. So ay mo kalimot mga igala ha. So available itong Vital City itong station and sa mga butika o sa mga uban pang products din. Ayan, so available din sa ito ang station. Ayan, so salamat sa itong mga tigpaminaw. On behalf of SJIT, ako mga kaubanan niya sa SJTIT, kang Attorney Ulysses Salabaw. And kaubanan ko dere sa station mga igala sa Ma'am Rose Engineer Wolfie and sa mga kaubanan DJ nako mga news anchor and reporter ayan sa ogdiha sa Gibawi Bukinon ayan so thank you kayo sa tanan so salamat kayo ugma na po ta maguban-uban kay magikahikay sa si Papa Kebs kay Papa Jud ti ka on jud ayan so mangita sa ko pamaho ani ayan, so mahatag sa ako o galas na awit. Entitled sa ato ang mga tigpaminaw na Rather Be kay Clean Bandit. Ayan, so sikat kini sa unang panahon. Ay, kanina lang, rainbow na lang. Kaning rainbow. Ay, para sakto sa ato ang kwanon sa ato ang weather na murag gloomy kaayo. Ayan, so salamat istanan sa ugma na putang mag-uban-uban same time, same station. Ayan, so mahatag sa ako o galas na awit. Gikan kang south border. Entitled rainbow. So, bye-bye sa tanan. God bless and happy Tuesday to everyone. Mwah!

0: Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. O ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C. Vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Just C.
5: Ah, good morning. Nung lading ni?
6: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: At si Kuanin, sir. Si Diyoskuro de Hilo. Taga-Diplahan, sir.
6: At taga-Diplahan. Usa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsang tayo yung gibati, sona?
5: Ang gibati na po, sona, sir. Kanang mo tungas ko ang akong kong. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm.
5: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jassy. Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa iyo nga pagkanduta dyan sa Power 10 ng Jassy. Wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Yung kuro ni Hilo, taga Bitlan, sir.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
3: Just C!
4: Just C!
7: Na, kapalit ko po sabon nga Cligel.
8: Mm-mm.
7: Nindot dyan kayo kay... Bisag buntag pa kami lamos, paghantog pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
8: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
7: Diri sa East Indy po, sir.
8: Ang singalan na to, ma'am?
7: Terry po, Terry.
8: Terry.
7: Ubuga po.
8: Ah, sige, salamat, ma'am.
9: Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clayjaw Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought-after romance hits. Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Galit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwas to niya. Nangirado man po itong akong ako kayo. Mag-inis ang ina. O dali anak abri kay sakit di. Kaya di na ako makaangkin mo. Kaya lak na ako pasto ba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, anak. Abri anak kasulod ko. Ako gini-grisi. Gunita ng kuan ka ng aroma gani.
4: Oo.
3: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko. Likod. Taod-taod lang. Nawagi itong sakit. O niya, naningot na ko. Nagkakain, singot na ko. Naggawas. May na ko salamat. Kino. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras pinagpalan. Atras na ni kay. Adunag yung panalangin. Ano, ikan ka din o.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
4: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat gyud kaayo.
5: Ay buta nimo diha kaibigan.
6: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco Talibon Bohol.
5: Ako okay, taga San Francisco Talibon Bohol. Yes, Egan, kisay pangalan? Unsa may imong pasalamatan sa Dios?
6: Pasalamat ko sa Dios nga nahubungan ko atong doktor. Na naagi sa dato. Ibalik
5: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap: mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Uy Mare, asa mang kapaingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para pernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high
8: and we were so bad. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: ko si Teresa Ahero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan, sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mga kanyaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon Pasko, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botilya, tulo ka buton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay takuwi kay siya panalangin nga yagig panglangin na namang haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka? Igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Akong ipon kay nga mulmo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa 1 hour taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up kagayot sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na gidimak mga isoon. O diha kahit mga isoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa Vigimax.
3: O man kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kinimaong nga testimony.
4: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
3: Okay.
4: Kaya pag yan, Pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko, Pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti.
3: Oh.
4: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon Pastor, namaligya na yun ko, Pastor, kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya, pero walang yun ako napadayo ng painom.
3: Okay.
4: Kay.
3: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay yun,
4: Pastor,
3: ay
4: makatabang yun ang BG Max, Pastor.
3: Okay.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Gromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Ita mga ninikanan, busy na kay tas sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ato nga mga televiewers o mga pinangga, arita karon aning hiskutan atong mga common disease o kadaghanan mga pinangga. So mga pinangga, alang sa itawa mo kung mo pinangga, kay gusto na ko na masayod yun mo sa kitab na ito, complete of full information. Kay kasagaran mo kung mga tao rin magsakit, mangutan na dahil kung sa itabal. O, pero ang dapat yun ay, kung magsakit, mangutan na tag kung sa hinindan. O, na mga pinangga, ha? Okay, kami itong programa magod, nagatudlo ni mga pinagat education before medication. Bitaw na pinanggahanga, kasagaran aning mga sakita, ang sangkuan ani pinanggat dialysis. So mga pinanggat ni Ara, kung nag-iingon ako ba, kasagaran sa tao magsakit, muda kong aning upat ka mga dis, no, muda mga dagat doktor, kunya pag-doktor, bisitahan na ikag tanang synthetic drugs. Iasa ka mo dagan at ka sa kanang gitawag na itong drug cruiser. O, kanang gitawag na itong pharmacy. Nga, madugay ni mong ininom, mga pinangga, ang sangkuan ni mong isidel. So, mga pinangga, mauni siya yun ang sinabiyo. So, si Dr. Lagit, bilang alternative medicine doctor, tinuod na nagpangga ninyo, tagaanta mo ka ng full information. Okay, so niyara mga pinangga, ako gining isulat na gusto ko na kong basahon po para sa inyo. Ha? So mga pinangga, hinumdumi, ang diabetes is a lifelong disease or gitawag nilag prosperity. Kanabang gauswag o galambok mga pinangga, nya bisan asa ta karon pinangga, so mapasaripon ang diabetes, gitawag ni sa pinangga the third largest killer. Tuman iha, so mga pinangga, hinumdumi nga ang gitawag na to diabetes, gitawag na to ni disorder of carbohydrates, disorder of fats, or disorder of gitawag na to protein metabolism. Okay, matod pa pinangga nga naamantay gitawag na itong food pyramid. Diba? So, ang gitawag na itong pagkaon nga go, maling gitawag na itong pinangga o kanang carbohydrates. No? Or gitawag na itong energy food. Nga, kaning gitawag na itong grow, maling pagkaon nga na ay protein. Nga, pinangga, gitawag ni siya o body building food. Ikatulo na ang gitawag na to o kanang fats mga pinangga, glow o fats na dumang kaklase na may gitawag na to good cholesterol o bad cholesterol. Pag-abot sa protein, doon na po'y healthy protein, doon na po'y unhealthy protein. Pag-abot sa carbohydrates, doon na'y complex carbohydrates, doon na'y simple carbohydrates. So, muna yung mga pinanggahan na dapat na itong masayran. Okay, so, hala. So, matong papinangga, doon ay disorder sa gitawag na itong pinanggag metabolism sa carbohydrates, protein, o fats. So, pinangga, hinumdumi nga, duha ka klase man ang gitawag na itong diabetes. No, doon ay gitawag na itong diabetes mellitus, muna yung gitawag na itong my daddy took to stealing and he got produce o gitawag na itong insulin na ginahanglan sa pag-process o glucose. Maningin mo nila, hereditary man ha. Niya mo ang pinangga ka ng kulong hereditary nun ay siya tignak out sa gitawag na itong pancreas. So kinahanglan na ma-educate kita ha. Before kita manambal, dapat makasabot ha. Aron pinangga, ikaw mismo ang nagmasakit o biktima ninyo sa kita, ikaw mismo ang mag-amping. Ikaduha pinangga, itawag na ito diabetes insipidus or non-insulin dependent o nanong kini sa pinangga maturity or adult onset diabetes. At pasabot pinangga ng imong pankreas
able pa nga makaproduce of enough nga insulin. Oh, mo ni mga pinanggaa, apan ang problema, ang lawas, maukunoy na ay trouble sa paggamit sa insulin. Okay, ang meaning magunan yung itawag of diabetes, okay. Ang diabetes, matod pa mga pinanga, gikan sa Greek word nga flow through. Oh, mo na mga pinanga nga, mag

pinanggag pancreas, na kining pancreas part sa gitawag natong endocrine gland. Bato pa pinanggag sa anatomy, nabang kanabang pagkahimo sa gitawag nato o kaning pinanggag kaning gitawag nato mga pinanggag pancreas, na ni siya mga 6 to 8 inches long mga pinangga ha. Nya may pa ang color ani niya may pagka pinkish o yellow ka colors mga pinangga. Yellow pink ang iyang color. Ang iyang gitawag o ang iyang location ani na ani siya sa gitawag nato mga pinangga o kanang sentro sa atong gitawag o abdomen. Pero naluyo ni siya pinangga sa atong stomach. Luyo sa stomach. Mga nailalong siya pinangga sa atong stomach. Pero natungtong siya sa gitawag na to o transverse colon. So, maumang yung mga pinangga. Ano ba yung maklano din na? No? So, ang transverse colon, maumang tanawa, ang pancreas pinangga, natungtong na nana sa stomach. Naipit mo na pinangga nga dapat masayra nimo ang iyang anatomy or ang iyang location para makasabot niya ka sa explanation nganong na ay gibawal. Okay, so dirita karon mga pinangga ha. Then ang nakadelikado ang eh kay kung maapiktahan gani ni siya, maapiktahan ang atong kidney mga pinangga, apil ang atong itawag o spleen. Okay. So, ang pancreas, inumdumi, gitawag ni unique mga pinangga. Okay, naamandri ang endocrine o ang gitawag na ito, exocrine gland. Okay. So, ang function, muning itaw na ito, physiology. Pinangga ang function sa pancreas, maunisya. Maunisya yung mag-produce o pancreatic juice. Maoy mo tabang pinangga sa digestion. So naatay tulong kagitawag o mga enzymes. Una na ay trypsin. Kaning trypsin, maoy siya pinanggay mag-breakdown sa mga gikaon na to nga dunay protein. Okay, grabe na ba ito makakaon protein, di ba? Na ay karne, na ay isda, na ay kinhaso, na ay itlog. Maman ay mga unhealthy protein. Nya karon po do gingon siya dala mukaon ni tag healthy protein mo dito sa beans o baog beans ini maglatag mong bus or bisan unsa nga beans butangan man ilag bulinaw kun dili ulos bulad kun dili bulad kinubsan nga tabas baboy protein na ang beans ang gisubak protein gihapon nya na iba na wala na protein mo mga vegetarian. Magulay magmunggos ang ihalo na pod, batong, no, bagyo beans. Hindi lang yung panghalo, na ipatani. So, puro gihapon sa pinangga protein. So, wala yun mabalance pinangga ang gitawag nato o protein. Okay? Ang ikaduha pinangga, doon ay amylase. Ang amylase mga pinangga, muna siya mag-change sa gitawag na statog start into simple sugar. Diba, mga amulitan na carbohydrates. Kaya ang healthy na carbohydrates, kaniman ang tang, mga lagot mo, lagi ingon na skanta ba nga, balangoy gabi, saging kamuti, ang atong pagkaon, diba? Pero mo na pinangga, mga patatas na nag-root crops. Apil lang mga mais, apil lang saging, mga pinanggay healthy na carbohydrates. Pag mag-isgot kagbugas, unpolished rice, red rice, black rice. Katong sa bukid ang unpolished, dito man nagnilubok mo may, or bugas, mais. Mga pinanggay mga gitaw na ito, healthy na carbohydrates. Pag abutin mo sa gitawag o sugar, katong tubo. Molasses, binagol, kinugay. O mga yung mga healthy, na cocoa sugar, na dugos. Molasses, o mga pinangga ang healthy sugar. Pag-abot sa harina, natay itawag o trigo. O, ngang ihang product, muning wheat flour.
wheat bread,

biscuit with noodles. Pero ang unhealthy, katong iyang waste matter nga, mga tatlong mistisa, di ba? White rice, white sugar, white flour. Mo na mga pinangga, no? So, karon kay sa unta man yung mga unta nga, panahon og nay mga birthday nay mga party occasion, tanawa dili balance, no? Nikaon white rice. Ang iyang sud-an, unili pansit o bihon, bangi. Gihalo na yung pansit bihon, no? O, niya kundi magsutanghon. Dapat kay rice na may gikaon ni mo, o dapat pinaga, o naana kay mga bihon pansit, mga noodles, karuni, dili nang takamukaon ang rice kay madumli man ang carbohydrates. Napanawa na po. Hindi magparte na, mag-in ang low grade. Kung saan ay palaman? Palamanan mo din yung spaghetti, pansit, bihon, bangi. O, yung way palaman. Di karon, imo sila ka ng sitawag ang ipinanggang kanang siragana. O, di, matulitsiklan. May buto, may suma, may puto. Diba, may makaroni. Puro carbohydrate, so grabe, pinangga. Muna nga, dili makaya sa gitawag na itong amylase, mga pinangga, para mo turn into simple sugar. Nanawa, ikatulo, na gitawag na ito. Muna yung enzyme ha, ikatulo doon ay lipase mga pinangga. Nga inikaon ang tanan itong mga taba. Mamani siya magmupa split, no? Sa gitawag ng fats into fatty acids o gitawag glycerin. Pero sa aman nga, may mong ikaon, may kolesterol, may fats, may karne isda, kinason, itlog, napay gatas, napay cheese. Ang sa aman pinaga nga pag karne isda, imo pamang yung giprito. Lumano prito, gisahon na po. So grabe yung pinanga ang bad cholesterol or fats. Okay. So mana pinangga ang gitawag nato na atay tulog. This of lipase dili niya makaya. Okay, then sunod pinangga kaning gitawag nato ang iyang function ha. Ang pancreas mo ni siya mag-produce of insulin o gitawag nato glucagon. Morning glucose pinangga nga gitawag na toxican gland din sa tong pancreas. Ginumdumi pinangga ang endocrine gland. Wala ni siya duct mga pinangga. Wala ni siya duct. Ang seal sa gitawag na to endocrine diha sa pancreas nga gitawag sa pinangga o alpha cells. Then kining gitawag na itong alpha cells, mauni siya ay mag-produce o hormone na gitawag na itong glucagon. Okay. Kunya ang glucagon, muli siya pinanggay mucus na i-store unta niya ang glucose na gitawag o glycogen. Kunya ang glycogen, maunta niya siya ay mag-breakdown paingon dito sa itong bloodstream, pinangga para dili mo taas ang level sa blood sugar. Muna ka ng unang letter A ha, na gitawag kay duhaman ka gitawag na ito pinangga gland ang nabilong sa gitawag na itong insulin o glucagon. Okay, mo to ang una, ang endocrine gland o ganyang function. Karon ang ikaduha, gitawag ko ni siya exocrine gland. Kaning exocrine gland, naana ni siya yung duct. Marabag ka na bang tube mga pinangga. So, niaha, ang exocrine cells diha sa pancreas na gitawag ko siya beta cells. Unya kaning beta cells mao ni siya mag-produce og hormone insulin. Mao din sa mga pinangga. Okay, so unsa man kuning gitawag nato insulin, no? Ang insulin pinangga mao ni siya ang hormone or ang insulin

0: mga pinanga mo itong itawag na tog hormone, muna siya ang chemical na maoy mo tabang pag-regulate o pag-control sa certain body function o pag-control sa gitawag na itong blood sugar level. I-produce niya sa gitawag na ito og insulin. Then sa gitawag na ito pinanga o glucose. Mamali siya mag-control sa gitawag na ito pinanga o kanang glucose. Unya, kaning glucose, but pasabot ani pinanga, sugar gini siya. Oh, nya hinumdumi sa gitawag na to sugar, dunay upat ka klase mga pinanga nga sugar. Una-una kanindi taong tutoy or gata sa inahan, gitawag na to na siya pinanga maltos. Ang prutas, ang iyang sugar ana, gitawag na to og fructose. Ang process sugar pinanga, ang process sugar ha, kanang gihimo na bang brown sugar, white sugar, magic sugar, pinanga o niya, kanang gitawag na to gikan sa carbohydrates, mga pinanga, ang tawag ana, glucose. Kanang mga tinapay, mga biskuit, mga sumandiko, putukutsinta, no, mga donut, binangkal, pilipid, sa panang mga tuhog, ya, pinanga nga, maruya, no, mga pinaypay nga saging na pinanga ang processed sugar, gitawag siya glucose. Kanya kanita yung glucose pinanga fructose. Kung ima ko din siyang mahalo, equals sucrose. Kana bang mukhaon ang dapat yung prutas, prutas lang, labi na na kay diabetes ha. Mga pinanga, dapat yung mukhaon tag prutas, walay halo nga glucose. Kaya tayo mukhaon tag mangga. Kaya ingon lang sila nga namido ni mangga o haluan ni mo pinanggag suman, biko kay pawadros loon. Mga pinangga, para di kaloodon ang bikog suman, butangag mangga. Yung mga pinangga ang prutas o haluan na ni mo kay sugar, mahimo siyang pinanggag sucrose. Ang gitawag po na to pinanggag gatas. No? Kundi mag-shake ka panalitan mangga. Avocado, niya butangan ni mo gatas. Awa na pinanga ang resulta na sucrose. So maka daot yapon sa itong pankreas. Hinumdumi pinanga, everything too much is not good. So naano mo ito yung mga sukun-sukun ng itong mga kinaong bulinta.
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga pang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
3: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
3: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bagay. bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am, kanang ang imong bana gi-cleansing ko sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
6: Alam mi nakuan nga tested na namo kay riham dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
0: Agi kay mo.
6: Tas ni ana mo pagkato na mo test PMC kay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan cancer. So wala mi kay ni doon mi mo kay nakadung. Riya ko magulang di ay dati pa yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
0: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
6: Oo, napadi ka pang isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
0: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
6: Tested na mo, ikaw, doctor.
0: Katubang gi si Kapitan. Sa ti pangalan ni Kapitan?
6: Godofredo.
0: Ah, si Godofredo.
6: Labrador.
0: Labrador.
6: Ang babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
0: Matoy na stage 3.
6: Oo.
0: Labrador Kumapas
6: to siya. Dahil po isa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po to sa imo ha.
0: Ang sa po isa kiti, Tata Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit,
8: bawal magkasakit!
9: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
0: At ito takaroon at ito ang pinangga kung sa ka-importante ang glucose. Actually, ang glucose pinangga dako na ikatabang sa itong lawas. Dako na siya pinangga ikatabang kung dili sobra. Kaya kanimang kung itawag ko glucose sa atong lawas, din sa itong dugo, itawag niya siya blood fuel, gasolina pinangga, para makaandar ng atong dugo aron makasirculate. Niya karang pinangga kay moves mani pa yung dito sa itong gitawag o brain. Niya matod pa pinangga ang ato kunong burger brain, dili kunong nimo function mga pinangga more than 3 minutes kung wala siya ay glucose. So katapang yun ta ang sugar. Ang problema kay na mo prolakit. Niya dakog ikatabang sa itong heart o sa itong mga muscles. So, mo ni mga pinangga nga ang glucose, no? Mga matod pa pinangga, mo po ni siya maghatag na itong energy. Energy ni siya mga pinangga. So, hinumduming ang glucose, mo po ni siya mag-contribute sa itong mga food and drinks, no? Tanang pinangga nga mo turn into

0: tea, vanilla tea, pag-abot sa fats. Hindi, abibi, ano yung pinanga? Kani carbohydrates, protein, and fats. Ano mo yung excess mga pinanga? Motorn, two sugar. Kanina mo mga palaino mo, palahugo. Kana na yung alcohol, inom na ka, pag-abot ito sa blood, motorn, two sugar. Ang sugar po, pag ino nang masubrahan, pag-abot sa dugo, motorn to alcohol. Mga nagang kayong hingaon ng tamis, burido ulo, init ulo. Oh, mo ni pinangga mo si naghubog ng ulo. So mo ni mga pinangga ha, so hinom dumi mo mga kuning tao na pag imo pinangga kanang iasol yo. Kanawa ha. Sa buntis pa lang daan, itambag din yung mga kalaan. Ayaw pagpalabi ka on yung tamis o bugnaw dahil tusog mo dako ang imong bata sa tiyan. Di mag-upatoo, di mag-upabaglo. Taon yung tamis na pay bugnaw, ilamit mo doon yung soft drinks o bugnaw. Onya mga pinangga, inig ka tao sa bata. Ilan ina. Ang gusto matakot iyan tutol, i-battle feed. Samantalang ang Department of Health, sige na ito pasigaan ka. Mag-healthy lifestyle ta. Oh, kinahanglan ang mga bata, i-breastfeed yun na siya. Oh, labi na ginakabi niyo, importante kay pamina mo ngayong mga anak ha. Kanang pirmiro magtutoy sa bata. Ang ilang matutoy anak, kanang itong pilit-pilit na yelo, ang tawag na niya, colostrum, muna'y makapaligpon sa immune system sa bata. Nakin na may mga bata na di ka balumututoy, di ba? O, muna ang kasagaran, ang amahan mo'y makatutoy, siya'y nakatutoy sa gitawag ng colostrum. Muna ang amahan mahimong healthy, tingala ka is kabulan, mukamang na. Ang bata, ito kabulan pa mukamang. So, muna'y mga pinanggahanga, importante kayo ang breastfeed. Di, i-battle feed na. Kay Kuya Roman yung mga baratuhon kay Nagatas, kaya daghan na ba kayo ng sugar? Ano ba na yung magic sugar pa yun? Ikaroon sa din ang bata, kapag magay kaong-kaong, ikan ang bata, pinangga ang dila, di pang tanang ng hindi. Iman ay nagdudog na mo yung mga anak, ayaw anara akaon o na ay tingla. Diba, dili yun mo maglisod pagpakaon anang bataan. Oh, mga pinangga, di ka maglisod. Oh, kaya di man mo ilagpait, aslom, upload, halang. Dili, oy, wala na pinangga ang bata. Istingi na yun magtutoy ng gata sa inahang pinangga. Huwag na ilami. Wala itong ang mga. Tabang na pinangga. Mama na nga. Kung inyong anaron at ito mamili na, kita na makasugod ng kaon, suam na dayon. Agoy ang katabang timplahan ng bidog tamkis ng ilahang mga sirilak. Diba, sirilak mo na yun sila, gerber. O, kung diba, tinlogaw, pinangga, isang titas bukid. Dapat ayo timplahin kayo. So, nga, ang naghungit may mutilaw, ang pa, tugangan pagkasukar. Pinangga, dili untaan na. O, sunod mga pinangga, ano man ka ng sirilak, lugaw. Agoy mga pinangga kay bumikat ko nag-biscuit o pan, magsigi na magpakaon pinangga tamis o mukha o tab ang maganahan. Okay, kita ninyo. No, umuna nga, isa ba'y makaingon nga? Di ka diabetes o? Okay, di karon ron, di makat ko na. Dako na, agoy, soft drinks o juices. Kaon ng ice cream, di ba? Kaon na pinanggag cakes. Nga pag dako-dako ng bata, ambot ko niya itong kalibutan nga sa una ang kape o ang mga tabliya, mga tigor sa naman mo'y painom mo na na. Karon pinangga, wa na. Ang kape to anas kindi, to as biskuit, to as ice cream, to anas sa cakes. No? Wa mo kabantay? Inya na pag-iban, may tsuko. Oh, may tsuko mga pinangga. Grabing kinananay nila pinanggag tamis. Inya katong mga kindis karon. Grabe yung pinangga. Daghan dito sila mga tamis. Diba? Munang imong sumadahon, hantun maabot sila kadag ko, ana, diabetes na. Ako, napigrado lang mga mata. Mga pinangga, no? mo din na nya karon pagabot imong doktor kay uyo la shoot up man imong sugar ay ang tambal pinaka lifetime ang imo medicine dinami atiman iha lifetime mga pinangga. So mo na dai ni pinangga nga ang mahitabo no nga sa dihang muka unta ako yung mga pinangga mo turn to sugar ang tanan natong ikaon. Oh, eh dapat magtatay kita ng balanced diet. O natay balanced diet, oy. 75 to 80% alkaline, 20 to 25% acid. Pero tanaw ang ginakaon karon. Napali, 75 to 80% acid. Nakanang acid mo turn to sugar man. Kaya halos luto man, pamahaw, luto, pamiyuto luto, pagkagabi, eat all you can. Ah, di ba? O, di pati sobrahan yung mga pinangga. Then, ang hitabuan ng mga pinangga, tuwara, masala na dito si mong kidney ang tanang kinaon. Kaya kaning kidney, mo maning itawag na itong mga pinangga o kaning salaan sa itong dugo. Nanubra naman yung mga karni. Imong protein, carbohydrates, fats, di barado ang imuhang kidney. Kuna ito nga, ang kolesterol, manulod. Tingala ka pinangga, wana sugar sulod. Uric acid sulod. Na-acidit na mga yung stomach mga pinangga. Muna pinangga, mubara na ang imong kidney. Naapay maintenance nga lifetime. Di, wala na pinangga. Muna, estimate ang doktor, ah. Kanimo edad gani ni siya o kanang 35, 40. Ipacheck na nato ang gitawag o kanang creatinine. Wala pang check yung pinanda to, ano, taas ng creatinine. May kung saan po, balik na po ka sa doktor, panalize na po ka. Konsulta na po niya, kada konsulta ba, yan 500 is kalib 1.5. Ang gudo yung mga pinanda, advice na yung dialysis. Dialysis pinanda is a lifetime na po. Oh, mga pinangga, but pasabot na pati imong mga tambal puro lifetime. Pagkatong doktor, high blood, lifetime. Pag na-ay heart problem, lifetime. Diabetes, lifetime. Halos pinangga, pag hubak, lifetime gihapon. Oh, so mga pinangga, puro lifetime na ang itawag o mga tambal ni ini. So muna mga pinangga, sa laon sa kidney, pagparado ni mong kidney, subject na ka for dialysis mga pinangga. So, madugay pag yung mga pinangga nga, sige ni mong inom o maintenance, wala na, sige na kayo pangihi. Kaya mo man yung mga simptoma, mga pinangga. Una-una, uhungunon ka. Kaya uhungunon ako. Di, banat kang inom. Pagbanat mo kinong pinangga, wala, pagkagabi, magsige na kagpangihi. Okay, normal nga ihi, every 2 to 3 hours sa gabi, kaduhara ka makaihi mga pinangga. O, muna sa gabi, dapat. Nakaiwa na, kada oras na magkamangihi. O, timan eh ha. So, mga pinangga, unya, kada ihi rabanin mo, maanod raba tong kalsyum o potasyum? O, pagkaanod sa kalsyum o potasyum mga pinangga, mao na nang manghawi ng imong tiil, maminhod na. Mana ni pinanggahan niya. Plus, usaka pag yun imong uric, nakit na imong mga lutahan. Niya, pag mutaan, pag subject na baka mga pinanggag dialysis, wa na pinangga na anay mga komplikasyon. Sige lang, natangin niyo niya ang katong kanang taas o creatinine o ginadialysis kay ato na siya pinangga nga i-discuss o niya kung sa po inyong mga medication. Ha? Kaya kaning programan do plagit, isa di mo atos clinic, makatpon na mo sa medication. Kaya nakadiferensya dito sa clinic na general check-up mo. May mo ang good mo proper nga program. Kalabang unsay bawal o unsay itawag o ka ng kaunon. No? Nagprograma para ba sa doktor lagit. Tawag lang niya balik or i-fix daan. So, mo ano mga pinangga ang mahitabo na kumuha at kumuklinik na diferensya niya. At itong medyo tapulan mo gathered or kundi pinaga 80% itudlo dito di magno di magod paliton nas palibot na kung kapuyan ko mo mo gathered palibot na mabutay mga finished product. Oh, basta katungway ikapalit, panikamod yun mo nga mag-gathered mga pinanggas palibot. Manahimuon ninyo ha, ayaw yun pag tinapulan. Oh, kinamang ko ibang pinangga, gusto mo sa yun, huwag mo ko'y kwarta. Walang sa tuplagit, nagtuon yun, kung saan nga maayaw mo, kasi huwag mo'y kwarta. Huwag mo klinik, dala mo kwarta, kumplito. Pero isang pa mga pinangga ka lang kumplito. Ina-advise ko na ni Dr. Lagin, sulod sa 2 weeks, na ay ihalog yun ninyong pinangga ang mga natural na pamaagi. Natural na pamaagi. Okay? Karon atong isumari. Ato isumari ha. Mga pinangga, ang nature sa gitawag na ito pinangga o kanang sakit na diabetes, matong papinangga, importante kayo ang itawag na ito o role sa alpha o beta cells.
1: Grabe ang imong kaguol og problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema og balatian. Ayaw ka na paunday yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit nga puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mao'y muhupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
2: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng 1 minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
5: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Cantola, Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtua na!
6: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng 1 minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
7: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, sa tanan mo mga pinangga ng mga televiewers niyang usaka batanon nga nagmalampuson sa iyang gallbladder stone cleansing. Sir, ano sa ito'y pangalan mo?
8: Rapi Giraniel.
0: Rapi?
8: Rapi Giraniel.
0: Giraniel. Okay. Ilay edad mo, sir?
8: 6 years old.
0: Aga-asa man?
8: Sa Mungkayo.
0: Ah, Mungkayo. No, laylayo. Kaning, ano sa maulitaw pa? Umiyo na. Pila po'y bata. Upat. May ganyan, basta guwapang asawa. Lira. So, kaning, anong nakaibalo maka sa clinic ni Doc Lagit?
8: Tungod sa kauban sa akong asawa.
0: Kauban sa imong asawa. No? So, kuwan ni siya kaning, gi-refer lang ni siya sa kauban siyang asawa. Imong asawa, wapakan hidre.
8: Kanina.
0: Katumiyagi, tinaguban sa imo ha. Okay, sir, kanang kung saan mo itong gibati ni mo, sir?
8: Maglugos ko ginawa at makamulakaw kung mga ilan ang distansya, maghangat na.
0: Okay, una, ang imong findings na kay heart failure, unya, napot siya hypertension nga grade 2, no, nga general check mo po siya dere, nakita nga, usa nga ni contribute sa iyang iyang paglisod o ginawa ang iyang gallbladder stone. No? So, moto nga cleansing ni Doc. Ilang ka hospital mo nagyan?
8: Duha.
0: Ah, nakaagi na siya duha ka hospital. Iyang lisod ka ginawa to.
8: Grapher din.
0: Oo. Grapher na kag-regional. Oo. Nakapuyo kag-regional, wala pa.
8: Ano? Wanda ka? Tulo?
0: Ah, tulo ka adlaw, no? Nya kumusta nawa ang punga dito? Pagkaugma ni epekto rin nakita dayon ng gawas.
8: Alas 9.
0: Oo, nya dagandaghan dito niya ang bato. Harap mo cellphone kaya kung i-appeal sa video. Ibang niya. So, mauni ang iyahang akatong first day. So mauni ang iyahang first day mga pangga. Then sunod ikaduhang adlaw. Okay, mauna po ni ikaduhang adlaw, hapit pareha sa first day. Ikatulong adlaw. So ikatulong adlaw niya mauna siya mga pangga. Ikaupat ka adlaw. Okay, mauna ni ang ikaupat niya ka adlaw, no? So, moto mga pangga nga daghan gyud ang nanggawas kang sir. So, hinaot sir nga padayon ka nga mag-amping, no? Nya nakaya ra nga wamo tay kaon kaon ba?
8: Nakaya ra man to. Nakaya na ko kaysa sa ospital lo di kid mo ka pakanon.
0: Oh.
8: Wadi kaon din to. Ni nai juice. Okay na lang.
0: Oh, okay na man kay juice kada 30 minutes di pagagutumon inom na pod.
8: 7-7.
0: Oo. So, kada 30 minutes yang inom mga pinanggal niya. 24 hours mo to nang gawas na yung iyang gallbladder stone. Upat kadlaw na hurot. Wala ka maluy?
8: Ay, kung kang kuhan, gutom. Pero,
0: reaction na gutom.
8: 4 days na kakawa naman.
0: Okay. Sir, ang sa'yo mong ikaingon, ikapanawagan sa ubang pong mga tao nga naisakit nga heart failure, high blood, labi nag may gallstone.
8: Ako lang ikaingon sa inyo, ha? Active yun ang buwan ni Doc Lagit. Ay, what you say ka nang kwan? O mismo, pinoodod ako din nagkwan.
0: Nakapamatood.
8: Pamatood na kuha yun ang gallstone without operation.
0: Nakaroon, niloag na yung ginawa.
8: Namat kayo.
0: Oh, sige ha. Okay. Eh, kuan ro ba ka nang pag makabalik ka next week, i-check na ko siya gutro kay kung na'y mabilin, kinareviewhan mo. Na ha. So, mo ito mga pinangga. Sir Sublion, ano sa ito yung pangalan, sir?
8: Happy Giraniel.
0: Okay, taga-asa?
8: Mungkayo Davao de Oro.
0: Mungkayo Davao de Oro. Okay, so mo ito mga pinangga ang nagmalampuson sa iyang medication. Glory to God.
3: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit.

Serviço público. Serviço público. Serviço público. Serviço público. So, mga pinanggay, hinumdumi nga ang Alpha o ang Cell o ang Beta Cell, more ni sila ang tapinangga ang mo-check o mo-balance pinangga. Nga kaya may tabo kay tungod sa too much sugar, mga pinangga, labi na sa carbohydrates, protein, o fats mga pinangga, mama na pinangga nga, kung sa may nahitabo ang atong pankreas, dili sa pinangga.

0: nangka maka-worn out, kunya mag-produce na lang siya little insulin na dili kaya sa imong insulin na iha pinanggang tabangan na ma-digest, ang gitawag na ito, ikaon na ito na na-turn into glucose. Nga mga pinangga, hinumdumi nga, ang kaning gitawag na itong insulin, pinangga, ginid pag-ayon niya, gagi kinahanglan pag-ayon niya sa gitawag na itong mga tiny, mga pinangga nga mga kaugatan. Unya, nagkinahanglan niya gitawag na itong chromium, na mauni siya ay mag-lead sa glucose, pinaagi sa gitawag na ito o cell walls. Okay, so karon kung anin yun, unsa nga mga pagkaon nga naay chromium. Kay maunay banatag pagkaon pinangga, labi na kung magsugod ng taas ang imong sugar. Una nga, kung kulang day ka pinangga chromium, maunay mag-lead into diabetes. Okay. So pinangga, balik tag-isgot ha. Diba ang location sa gitawag na ito pancreas, naa sa gitawag na ito o ilalong sa stomach na naa siya sa ibabaw sa transverse colon. Una pinangga, sa diaday ang tao mag-overeating. Ano sa maning overeating? Imbis katulura dapat mukaon sa isa kaadlaw, mukaon man o halos kaunom sa isa kaadlaw, di over ang iyahang eating. Di times to man. Sunod, ang atong stomach, gamay raman ang tanya atong stomach. Kung sa kadako inyong komo, mauro na kadako ang stomach, kaya lang elastic. Namusulod siya mga pinangga o upat kabaso o tunga, kung 9 cups pinangga. Mauro na yan sulod ang na. Kaya mo ang dira mong tagkanong pinangga tulo kabaso, na pila kabukso na naman, inuman pag yun nato, gatas, unsaman, Milo, o baltin, kape. Hindi ko magkaon, di na nobra, may tabo. Mudako ang imong stomach pinangga, pagburot sa imong stomach, maipit ang gitawag na ito pancreas. Maapil na po pinangga ang gitawag na ito o kanang kidney. Apil pa ang spleen, mga ipit siya. So kanina yung pagka-obesity, daghan siya pinangga o kanang daoton. Basta ganit mo, ubis na ganita, musugod o saka ang sugar. Then sunod pinangga ang hitawag na itong stress. Okay, kaya na mabuong ma-stress ka, kadaghanan ka rin pinangga, maong anong diabetes o okay. Halos tanan stress. Stress ka na yung patas puntag, malate ka sa biyahe, wakay service, wala pag-traffic, stress kay ka. Muabot pag yung pinangga ang due date, yung bayad ng mga pinangga, katapusan o kinsinas, naghanag bayro nun, aboy, stress na po ka. Diba? Muna pinangga, mahitabo nga ang imong adrenal gland, one of the adrenal gland na gitawag na itong hormone, na gitawag mga pinangga, kanang ipi, epinephrine mga pinangga na maodin siya yung ma-release panahon nga under stress type. Kunya makapa-increase man din sa gitaw na itong fatty acid, no? Dito sa itong bloodstream. Kunya mahitubo mga pinangga i-shut off niya ang release sa insulin na maunta ni siya pinanggay mutabang o control sa itong stress unya para o pasagdan pinangga mo to nga i-invite niya ang gitawag na to diabetes. Mao din ni pinangga ha, muna nga dapat dili gyud ko ta dapat ng stress. Nga kay kung man karon, di ba? Nga sunod pinangga kaning gitawag na to fatty foods. Tumala pa mga pinangga sa JAMA Journal sa America, no, Medical Association na ang diabetic pinangga, no, kwanda ni siya pinangga, usan ni siya kadayi, gikan sa excess fats. niya apil ang atong heart o ang artery na muli muli mga pinanga o death. Okay, matod pa pinanga, kaya ang atong gitawag o kanang blood mahitabo na pinanga na dili kuno siya able na mag-absorb sa glucose tungod sa too much fats. Kinukita ang pinanga mamanay first na inunggan sa kadautan sa kidney. Pagkakan naging fats ang imong itawag o kanang dugo pinanga, dili na kayang i-absorb. O, mga pinanga mo na nga, pagka naman kayo taba, di, sige pagkakaunog na sugar, amay ito, mahitabo, magdugang to sa pinanga o pataas sa imong sugar. O, niya, kaning itawag na to sugar o mga artificial sweets mga pinanga. O din yung mga pinanga nga muhatag. O, the more sugar, the more pinanga nga sakit ang gitawag o ihatag. Basta ganay pinanga niya, bantay takay. Pag abot ba sa doktor, uy, bawal ng tamis. Limang ka, bawalan na kapinanga marang, bawalan ka ng ka, watermelon. Mga pinanga, dili man na mo ibawal kay ang iyang sugar sa prutas is fructose man. No, mga pinanga, katong process na sugar, mauto'y bawal. Oh, mauto'y bawal mga pinanga. Ha? Pero mga ulang tatag, kinugay, koko sugar, honey, koko honey, mga pinanga, stevia, hindi ang tatang magka-diabetes.
1: So, ano man tayong oras? Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, ay sa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, huglikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga Pure Honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Uy, Mare, asa man ka paingon?
7: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak.
6: Asa mo ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Mau ba? Sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
9: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
10: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
9: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Higisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang dimpyo ko sa kanal sa likod sa atong bay. Pwerte pag yung hugawa.
1: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka ug nakakuha ka og bakterya og virus.
0: Palihog ko palangga, be. Pagpalit og tambal.
1: Niara ang tambal palangga. Just Save Vitamin C plus Zinc.
0: Just Save Vitamin C plus Zinc.
1: Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Just Save Vitamin C plus Zinc.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Just Save Vitamins.
6: Sa mga ano eh, kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka nang kuhaan, Jassy, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya akong pamati, dili na ako magsigulba-kulba ba din. Kani ang akong sakit sa kalipod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliflihok na ko. Di gani pong power din ko ba yung capsule, ako po nang isabay din, ang akong bana, sa dihanga na admit siya, Luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Kasi mag-i siya katulog, dalang ko sa hospital din. Igawas naman lang siya, kay nilunggi ako sa katulog. Huwag na mo dyari. Kaya nang herbal akong gamitin, kanang probayo.
7: Have some way to get to you.
6: Nagkaguan

0: pala si Bino, kay gantong ulap ko gagamit na na, agoy, sige, liliran ko bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo, basta matalisika lang ikaw gamay, kumpani, tawa na, limaw to nga. Nagamit ko, jasi, Power 10 Pro Bio Capsule, pero sa Ginoo, nang uyon mag-itag may anak yun.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Jesse Vitamins.
3: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo nga sigurad.
4: Mrs. Rosella Cebua, ang akong gipamati, kining akong kilid, sakit kayo, kay urag na imudagan nga mga, sana urag tuslukon gani, huwag ka ng mga dagom, niya, mudagan diri, pengon sa akong kuto-kuto, niya, manhi diri sa akong dapit sa tutoy niya diri sa dughan niya og magigda ko rag maputol akong gininhawa sa dihang ming gamit ko ang akong sakit nga urag magdagandagan wala gyud. Mm-hmm. Tested kayo ang Power 10 Pro Bio Capsule. Mm-hmm. Muna nga ang isa ka stab wala pa gani nahurot wa na ayo na ato lang aging si manager na ko gibati ba ang ko parating testida ni dong muna ko nga hala, magkuan na lang ko ani, mag-dealer na lang ko ani dong para mag-maintain na di ko ani. So, salamat sa Nong Lading Fradak o sa Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati, sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kaito na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa to gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ha, mga produkto. Ito nga akong gigamit. Katong haplas pod sa panakit sa tuhod. Magatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluwi sa Ginoo, maupoy nakaayo ang haplas.
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Ako si Lucy Rupiros. Tagadarumawang Bukana, kung bana nagkasakit o diabetic, ako masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton na ko, ug mao'y akong gigamit karun ang kapidyod, nga kligil din. Salamat yung dako sa Ginoo, kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic, ning kapi na siya aning kligil, kay hasta siya, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Kligil, kaluwi sa Ginoo, kung ba na nanambu ka ron. Huwag ako, maayon na gina akong gibati yun, ang panglipong na ko, nawala na gumikan sa kapi nga Kligil, ang akong lawas na nagbanod, ang pikas lawas na ko, gumikan sa Kligil na kapi. Salamat yung dako ni Nung Lading, labi na gistong Ginoo.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Uy, Mats, nakasama ng luya man ka ayon.
7: Nahikog man ako.

Mga ka-power 10, may kapagbabinaw ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tulumanon. Kia sa pag-uman sa maayong paglawas. Kauman ninyo kanulay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang nini nga Tuaga Tulumanon. Alang sa pag-isgot sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanulay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Kanang duha nga kapsula nato mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpabalig-on kanulay, unya maintain sa mga vitamins and minerals, balansi ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang nga mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa atuang atay, sa atuang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa itong lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel mo'y buhatag o kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga infeksyon mga ka-Power 10. Kini nga infeksyon, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining infeksyon. Pero ato siya palapdan mga ka-Power 10. Kay kining infeksyon mga ka-Power 10, depende ni siya. Nagpasabot nga aduna na'y makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo mga ka-Power 10 nga tuang immune system, react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga Power 10, kun ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kadugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang, unya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas, to the point nga madaot na ang atuang mga organs, kay doon na nagitay gitawag nga chronic infection. Meaning nga na magka-Power 10, isa taas nga panahon, gasigi lang tang sudlan o mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue o uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung doon na tay acute infection, sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magka-Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaon sa tuang baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia. Doon na na'y fluid ang atuang baga, o dili baka ang atuang atay is na-damage na ang atuang organs, ang atuang kidney, doon na na'y UTI. Or doon na na'y pagkaguba sa atuang kidney. Unya, dili baka ha, magkapawartan, doon na impeksyon sa atuang tinae. Doon na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa atuang lawas. Pusulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito, unya dili siya daling mawala magka-Power 10 kay ubos kay atong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod og control ang atuang lawas, unya mapiktuhan ang atuang tissue gang atuang organs, unya komplikasyon sa atuang nang gikaingon. Kung hinungdan nga dili gyud nato pasagdan ang atuang lawas, especially sa atuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga infection, depende kung

maghilom nga kadaot na nga ikatanyag nini sa atong kalawasan. Samtang nagkataas ang presyon sa atong dugo, ang mga bungbong sa atong mga ugat kon arteries, andam-andam usab nga anam-anam usab nga nanggahi ug nagakusog ang trabaho sa atong kasing-kasing sa pagbombas dugo nini para mas mapa-flow nato sa tibok natong kalawasan. And of course, aduna pud kini ginatawag natong mga kalit nga komplikasyon. Kasagara ang usa ka tawo mahibalo lang aduna dayon siya alt sa presyon kung naigo na siya sa stroke.

0: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
2: Chia vitamin C plus zinc. Chia
3: seeds! Baby, patalinghog. Purok, ngarlika, rumarat.
4: Unsang produkto, ma'am, ang imong gagamit?
3: Power 10, ganang chia seed. Nakainom na po ko kape. Lami po doon kape. Nakaayon man siya ko. Sir, oh, nindot ako kong gibati. Wala na kong gibati sa kong lawas niya. Katong magtindog ko nga dugay kay kong tindog sakit kay dere. Nawala gito tanan. So, kasi nag-inom kong Power 10 o Jassy. Then akong tulog. Nindot po kayo ang tulog sa Jassy. Imbis nga, tulog nga. Tapos upat kaadlaw ko, di ka bawas. Karong na nag-inom kong baka ng Power 10, kadaadlaw na siya ko magbawas.
0: Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
1: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Nong Laring Essential Oil.
8: Adelaida Bernayha, taga Kampo Islam, SND. Ang akong paggamit sa Power 10, nakatabang sa akong gibati sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod. Dugay na kahit na akong gibati, mga pila na katuig, kaya ato pa ito gasugod sa 2013. Karon, salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo mga produkto nga akong gigamit. Katong Haplast Pod sa panakit sa tuhod, makatabang pod. Sakit kaya kong tuhod. Dili ko halos pagkalakaw. Kaluwi sa Ginoo mo.

0: na 22 sa atong oras. Kumusta ba yung hapon? Maayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. Adlaw nga Martes karon, pizza size. Kaning bulan sa Oktubre, tuig 2025, maayong nga pagpaminaw. Maayong pag-relax-relax nyo diha. Paglingkod-lingkod. Ang uban, busy sa trabaho. Kanyang uban, nakanamber pora. Tabang-tabang po mo diha, ha? Kasi nag-huhinambid na mo diha. O niya, nangabisi na ng inyong magkauban diha. Kumusta mong tanan? Hello mga tigpaminaw sa Nunglading Radio. Mga Nunglading Infinite Radio. O sa itong mga partner FM stations sa itong mga Infinite Radio. Infinite FM station. Salamat kaayo sa inyong nga makinunayon nga pagsubaybay sa atong programa, ha? Handumanal sa ugagahapon. Palihog na kong submit sa mga authorized dealers. O mapuhon mga palangga ato ng taugon, ha? Karong si Manaha man ato bunuton. Ito makinawat sa tag 5,000 pesos. Congratulations in advance. Alang sa mga swerte o niya. Ito uban nga wak pa maswerte, he. Dili pa inyong panahon. Importante mga palangga nga padayon ra gyud gihapon. Munay giingon nga sa atong kinabuhi nining kalibutan, ha, ang realidad gyud dili haruhay tanan, dili kalipay tanan. Rambol na gyud na, no? Kasakit, pagmahay, mga excitement, pila na saya, mga kalampusan, pero doon na yung mga matawag nga, doon na usahay, mga paghilak, doon na mga regrets, matagpa. Pero ang importante nga padayon rin gihapon, yun na maghilak-hilak kay, umaghilak-hilak mga palangga, siyempre masakitan ta, ma-stress, no? Pero lagi kay lagi matud pa tao ra man ginta. Mubatig kamingaw, mubatig kay ubos. Oh, onang natural lagi na siya. Importante nga ma-adjust na to ang atong kaugalingon. Laing sugilanon nga punos pagtulunan. Hello sa mga taga Trinto, Agusan del Sur karon. Kumusta ang 102.3 ngayon yung ginapaminaw diha karon? Ang 102.3 Nunglading Radio, Trinto, Agusan del Sur. Nanatay store diha. Ganit nag-soft opening na ta mga palangga. Last September. September 28. Pwede mo magkapalit diha. Magka-visit sa atong Clagel store, Trinto, Agusan del Sur. Nanat sa may J Commercial Building at bang sa LYR Lending Corporation tapad sa Dr. Pau Bite Center. Pangitaalang ang tatak Clagel store ng Lading's product. Naimutang sa Purok 5B Poblacion Trinto, Agusan del Sur. Hello sa mga naminaw, paki-like, paki-share sa itong live. Salamat kaayo kita maka-share, ha. Hello to Ma'am Rowena Alivio. Good afternoon. Nung lading shout out sa akong darling nga si Sir Alfer Alivio. Nga nagpahuway kay naminaw sa iyong programa from Milagrosa, Santa Catalina, Negros Oriental. Always yung ko naminaw nagsunod sa iyong program. Salamat kay Ma'am Rowena, Ma'am Rowena Alivio. Hello sa mga taga Negros Oriental, especially diha sa may Santa Catalina. Agusab, hello to Ma'am Joy, Joy Rico. Hi Idol, good afternoon. Ma'am Marites, Labunog, Estupa, Laplap. Shoutout nung lading from Kulambugan, Lanao del Norte. Hello to Ma'am Madeline Gallius, watching from Triple King, Dulugon nung lading. Gusto ang mga taga-bukid nun. Dulugon, maramag man yun, no? May pagkaminaw ninyo. Ang atong 91.3 nung lading Infinite Radio. Tinaw kay diha mga palangga. May pagpaminaw, gatong nakatune in karon sa 91.3 Nunglading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Maayong pagpaminaw, kadin yung tanan. Ma'am Argel Hayag, shout out no lading from Kaatuan Lantapan Bukidnon. Og usab hello to Sir Jason Baklay, nandito kami sa Maldita Davao. Malita siguro ni Malita Davao. Laing sender nga punos pagdulo na atong hatagan og pagdal plaster muntanan lalaki ang tong sender ato ning siren mga palangga pakus kay inyo mga radio. Ato mga naminaw na to karon sa online, naminaw na to sa atong mga FM station kun asa man kay tune in karon. Butang speaker aron tin-aw klaro ang imong pagpaminaw. JRM Productions presents
1: Handumanan. Sa akong kagahapon, mga nagkalain-laing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Hay, naunsa na po ning akong lawas. Ingon sa wa naman ko'y kusog.
1: Koy busing, sayo po man sa buntag, muragluya man ka.
0: Hay, ambot ba? Pero may man bungat akong lawas. Wapod ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulatang amo grabe na busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mao na yung akong sekreto, busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik ihapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga, mura magwag kang inabating kapoy. Unsa di ay ni mo sekreto?
1: Mao kini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Introducing Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
0: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at timanang imong wellness. Pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle o responsable nga pag-atiman sa kaugalingon. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dugang herbal support isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, ang dalang panat sa mga nagbalatian.

Pangatong sender taga Mungkayo, Davao de Oro, ni Das sa pangalan nga Shernan. Sa dili pa nato basahon ang mausugilanon sa kalalaki. Ang Power 10 Probay Capsule ayaw mo kalimot ha. Nanamnis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available sa Shopee, sa TikTok, available sa atong online store. Pwede ninyong i-add to cart dahil si Udini siya. Ang door-to-door delivery sa tag-tag sa mga lugar. Pwede sab niyong palito ni na sa ato mga Clay Jewel Store, mo visit mo sa mga NBC FM station aron magka-purchase mo sa atong Power 10 Probio Capsule. Pinakita best, daghan ang mga nag-maintain, daghan ang mga nangita nini tungod sa ka-epektibo sa maong kapsula. 30 minutes sa dili ka pamukaon, inom kag Power 10 ha? Aron matabangan ka kung mag-blooded ka kanunay, constipated, unya taas ang imong sugar, blood pressure, magkatabang sa pagnormal sa imong sugar level, blood pressure nimo, mutabang sa paghili sa mga bad cholesterol sa imong lawas. Ingon man sa ato mga palangga nga dunay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, ang Power 10 Probio Capsule. Dunay 10 powerful ingredients hinungdan nga epektibo kaayo. Nasa probiotics, mangustin, green barley, guayabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C pagid siya. Katubitaw mga palangga na to nga walay gana kanunay. Mga palangga na to nga kapoy ang lawas, daghagibati. Ayaw mo paglangan. Kada pa ba itong kalapon mga palangga? Giusa tanan nga mga importante nga mga herbs, mga fruits nga makatabang sa atong inadlaw-adlaw nga maayong panglawas. Makatabang aron maangko nato ang kahimsog. Importante kay na. Take Power 10 Probio Capsule 30 minutes sa dili ka pamugaon. Niya taas yung antioxidants sa itong pag-maintain ini. Imong maangkon ang kahamis, kakinis, o niya mo-blooming ka mga palangga. Ayaw kalinti Power 10 Probio Capsule. Inabalan sa itong pinagkabag-op Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Mauni ang muamping sa imong kidney, sa imong liver, mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa imong lawas. Kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Dunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic. Kung medyo sakit na ipangihi, medyo sakit ang kilid, o niya doon na nay bula-bula ang imong ihi, ayaw kumpiyansa ni Ana, basig mulala na o niya. Likay ka na sa mga soft drinks ha, mga junk foods, o niya maintain ka na yung aron maampingan ang imong kidney, aron ka matabangan, lili mulala na. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ako kag ikatabang mo detox sa atong lawas, pagawas ang mga toxins, ingon man mutabang sa pag normal katong mga high blood. Ang black garlic nga naniya the best kay mga pinalanggan tigpaminaw. Ingon man maayos sa mga imong tulog nini, labi na kung stress ka, hindi na malikayan doon mo gitay mga stress tagsa-tagsa, dapat dili ka magpawala sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. I-manage ang imong lawas nini nga magkapahuway kag insakto, nindot nga tulog, o niya katong dunay mga arthritis, mga panakit-sakit, makatabang sab ni mga palangga, katong dunay mga gibati din ha. So yan, sulayin ninyo ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, the best nga capsula, available nis mga butika na anasab sa atong mga Clay Gel Store. Kauban ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang mapatigbabaw niya. Kining maong coffee, matisting taani, butaw taani, usal lang kasashi. Aron nga makaingon ka nga tinuod ba ang akong gisulti. Daghan naman sab kay nag-maintain ani mga palangga. Ganit dali ra kay mga masold outan ang atong mga partner nga mga butika. Tungod kay daghan ang mga nag-maintain sa atong gibansagang pinakalaming kape. Nagkape ka na nanambal pagid ka. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Unya daghan pag mga naka-powder niya. Kanang chia seeds, tas kay nag-fiber. Kanang malunggay, ibaw namang gitaan na, na daghan kay benefits, makuha na to gikan nga ha. Gani sa ato mga katigulangan, matingala ta nga himsog kayo, nga kamunggay-kamunggay raman unta. Pero di
dili na mo pwedeng ingnon nga kamunggay raman unta tungod kay ang malunggay daghan ka ay nagbenefits nga ikahatag nato antioxidants unya dunay anti cancer properties ingon man mo tabang aron nga nindot ang ato nga inadlaw adlaw nga pagkinabuhi unya daghan pang mga sangkap bisinoy bigo di ka mga sangkap nga palangga mo na sa imong pagpangapi natabangan ni mulawas si imong gihatagang importansya aron imong maangkon ang kaayuhan kapiskay sa imong panglawas. Glagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc, moni atong i-maintain labi na sa mga insumyahon di makatulog panahon sa kagabion. Luya ang lawas kunya dali ra kay magsakit, dali ra kay taptag balatian, mag Jassy na everyday ha, aron everyday okay. Nindot ang Jassy Capsule, mga palangga, tungod kay mutabang ni siya sa paghatag may katulugon sa panahon sa kagabihon, sa pagpabost sa imong immune system, aron nga mas makasukol ang lawas nga dili kadali taptag balatian, dili dali mo bigay imong lawas. Matingala ka na lang, bisag daghan kagi kuri-kuri, daghan kagi trabaho, wa mang kagi kapoy. Mag-Jassy na everyday, aron everyday, okay. Ang atunong lang ng essential oil ha, magpahilot, magpamasags. Haplas mo sa nung lading essential oil. Humot, effective. Kung doon na mo yung mga pamaol, pamuy po is lawas. Mga panakit-sakit, mula may ihaplas ninyo ang atong pinakanindot kaayo nung lading essential oil. Walang mga pamaol. Niya ang partner ni Ana, katong nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Alam ito, magbiyahe ka nga, magpanlipong ka, o niya, kabuhion ka. Nidihid ka lagamay sa nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Walang kalipong, walang kabuhi, marilax pa yun ang imong pamati. Kauban nga itong clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Mga talumtom sa now, bugas-bugas, alap-up, mga nag-uga nga kapanitan. Kung gusto mo nga mapunhag ng inyong kutis, diha mong pino ang inyong kutis. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Effective ganit tungod sa collagen, papaya, and milk nga naan yan. Hindi mo guna nga combination. Magatabang sa pag-angkot. Patulo ninyo

proteksyon na nga itong mata, labi na sa ato mga tricycle drivers na exposed kaayo sa init, sa abog, pollution sa palibot. Kaya kanunay pag yung gadget, dapat nga maintain ta. Viscomac eye drops alang sa tinaw, larong pananaw. Bromate multivitamin syrup for kids, batang bibo, batang ganado, batang utugan, basta nagka-gromate ang inyong mga kabataan. Ito mga bata diha nga santulon kaayo, about ulog-ulog pagkaon, pagkagahiagin kaayo, huwag gana ba, timi-timi lang, i-gromate na ninyo, 1 to 12 years old. Muna na yung mangitag bahaw, muna na yung muingon nga, ma, pa, timpaniud to naman. Lindot ang gromate para nila, magkapagana silang kaon, o niya mutabang sa pag-develop sa ilang brain, nga magdako nga utukan ang inyong anak, dali kay kasabot sa klase, o niya taasab mas magkapataas sa inyong mga kabataan, dali kay mutubo ang inyong anak. I-gromate multivitamin syrup for kids, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta nagka-gromate ang inyong mga kabataan. Ato na hatagan ug pagtagad sugilan ni Sir Nan Tagamungkayo Davao de Oro. Hello sa mga palangga na to diha nga naminaw. Imo nang sugilanon Sir Shernan. Ay sab niyo kalimti ang atong pinakahumot nga perfume. Mo na ispray niyo hantud 24 oras magpabili ng kahumot sa inyong mga sinina.

Daghan ang gigay mga tao din sa Mount Diwalwal. Daghan na kayong mga namalhin nga mga pamilya. Daghan sa mga naglain-laing lugar. Kapoy kong lawas. Matabang ako ni Papa. Tara. Murag kailan tanon man ko. Paabot na ko nila din eh. Tapos sa mama. Milugsong papod. Doon na pati pang pangumbra. Ako lang papot-aboto.

0: Unsa? Si Papa?
1: Dok, di ba una? Tapakan dito sa ilawom syuta.
0: Da yun.
1: Nag-rescue pa? Ang mga rescue dito? Tulong sila sa Papa ni mo? Kumpirmado, wala pa sila
0: Unsa? Ako to si Papa.
1: Ayaw na. Dari mga polis na mga rescue. Di na pasudlan. Paabot na din eh. Paabot na nagbalita ko lusay. Unsay unya ay stress mga rescuer. Magampo na tala. Magkuhas Papa ni mo.
0: Kaluos ko Papa. May pag ako lang itong kitabangan.
1: Atasin niyo kamay. Di na pasudlan niya.
0: Unta. Ula lilof na nitabos ko amahan. Basta, ang iuna ko itong Rescuer. Muntabang kong Rescuer sa kong Papa.

Imo la tanan, pero betin mo kung lao mga itong isudlan ng tunnels yung papa. Monikingon doon.

0: Tao gustaan nila rin makita siya pagbalik.
1: Di natin napasod lang to dito. Muligingon nga. Na iba nga. Pangitabo sa hay nga. Di na to madawat. Labi na imong amahan mismo. Ang imong biktima.
0: Nagmangay ko. May pag... Di ko yugan ako sa papa o magayit na ko siya. Basin, midagano tato siya pero di na niya kaya. Kung kino na naidad si papa. May pag ako na lang may kanaog ito sa mong tunnel. Walang tayo ma... Daw ito mahitabo sa umamahan.
1: Napasulay mo kagalingon eh. Nagingon nga. Maginig kasagaran ng mga disgrasya din hinin imong lugar. Di kay imong papara ang biktima. Daghan pa. Nga nang atabunan.
0: Igula na nga nubuhi ang akong amahan. Aro matagan migmaing pamuyo. Pero, tingon aning na hitabo. Pait. Huwag kabutahan.
1: Sige na. Sood na dito sa inyong bahay. Manhin ako din eh.
0: Salamat, kuya. Salamat sa pagtabang. Ako nalay mo, may ibang mapasabot ng mama. Malaman ko sila. Kauban ang kumaigsoon.
2: Nung lading, dito ang hinungdan nga may kanaog mi. Gikan ni atong maong lugar. Ubisan ako, gididana sa kong ginikanan inahan. Nga musunod sa trabaho sa kong papa. Nung lading dagha mga balita nga, nga namukan, stanil, tinuoda. Tungod kay mismo nga kong amahan,
3: nahimong biktima.
2: Nung lading nahimong uhomis pagpanggas sa kamahan. Itong tungora, ba't ipasak pagyut ko? Kay lagi wala man kumipadayo ng eskwela. High school man lang. Kay dito sa mong lugar, mabuhi magyut ka kung magkugi ka lang. Nung lading, may kanaog migikan nga to, nanginabuhi og lain. Ang ako mga maguwang na itrabaho lang lugar. Huwag ang pipila sab. Doon na mga tekstag sa pamilya. Nung lading sa pagpanglikid sa mga buwan tuwing

Kung wala mawakas, Papa. Di siguro ang tamim magkawa. Watak-watak. Mga magsool. Sigit ka nuna yan. Mapailaw na mo tanan sa una. Gimo niya tanan. Parang dili may magkabuwag-buwag. Di na kinangalan pa, ha? Basulon ko akong kaugalingon. Masubisin kinsa man. Ako lang una-unaon nga. Pinudol ang gingon. E doon na yung mga rason nga nahitabo. Doon ako sa Davao City. Katong akong atuan nga binigirecommend ko sa among silingan. Unta, mahimong maingdagan sa kong trabaho kon. Madawat ko dayon. Kay kinahanglan pa ko nag-interview. Isultigin ako nila tanan. Ngawan ako'y papa.

0: Trabajo, trabajo. Súbala, tanga, tanga, buria. Oh, ¿y qué un poco?
1: O ser, ¿aco?
0: ¿Cómo estaban? Ok, lamba. Salamat ka nga. Kaila kayo na ako. Di lang ingon nga kaila. Suod pa. Ang nag-recommend mo din eh. Kundi pa siguro. Di hati kagibutang subog at nga trabaho.
1: Salamat kayo, sir, sa umapagdawat na ako. Mapasalamaton sab ko sa nagtabang na ako nga silingan. Nga gi-recommend ko niya din eh.
0: Mao lagi. Bisan pa magkaila mi mismo sa nag-recommend ni mo. Pero dili ko masugot ha. Nga magtanga-tanga ka lang din eh.
1: Yes, sir. Imo na ko tanan kon kung sa inyong isugo na ako.
0: Sige. Sunod din na ako. Kina ako ipatrabaho ni mo. Kibaw ko nga kaya ni mo kini.

0: Nico Luna.
1: Oh, sir. Unsa ni?
0: Kurusay mo na kita, muna ka na. Sa'yo rin ka trabaho. Hindi pariha dito kabugat. Oh, ganito eh.
1: Oh, sir. Huwag ko'y kalibutan, ani.
0: Oh, gani. Tudluan di ka. Mauli ang mga long arm nga mag-armas. Nga walay si bisan kinsa na sayo nini. Ang mga duol rasa ko kasing-kasing. Kada mga trabahan tira, wala ay kasayuran. Kung unsa ang naani ining maong room. Oh, dini ba? Kini, katuloy mga sword firearms. Mga bala.
1: Tukanag yung mga armas eh. Kung sa ka din si sir.
0: O kini, ay granada. Uman pa. Maong dili basta-basta nga sudlon kining maong akong kumpaw.
1: Mao ba sir?
0: Oo. Ugi mo isaad na ako. Wala'y bisan kinsang mahibaw din eh. Inigawas ni mo din eh, nini maong lawak.
1: Oo, sir. Dinay ko magsaba, sir.
0: Maayo. Kauban ako ang ibong silingan. Kaibaw siguro ka. May ang ilang pamuyo tungkol sa mong negosyo. Na kung sa'y nakita sa gawas, kala dili mo tinuod nga mo'y mong source nga nung nakaangkon minini. Kining among naabot sa pagkakaroon. Oh, iwan na. Gulit eh.
1: Oh, sir, dili ko kabaw.
0: Magkabaw ka lang muna yan, Ayana. Wait una. Tako ipakita ni mo din eh.
1: Hadlukan eh. Makuyaw-kuyawan mo ko aning sir. Hunsam din siya. Husta. Musunod ko nga ito niya. Doon na po kung siya ipakita na ako.
0: Dali din eh. Sernan.
1: Oo, sir. Anak ko padong din ha.

0: Oh, dia buat motor bang. Kita boleh buka ni ha. Bukan nak buka kita. Asal kau boleh bantu. Dan orang ibu busing.
1: Oh, wala tay. Alas segi sokong aku.
0: Bawa. Bang aku kepada ni, pero suruh dia nak dibus-busing. Tu deh. Kailan mo ito naghatod di mo ito. Nakalabay buwan nga. Noy sakinan nga. Naghatod di mo din eh. One heart matumbusi.
1: Kailan ito na ako, tay? Siyang nag-recommend ako nga. Madala ko din eh.
0: Ah, baba. Roya nis kaagi ni mo, no? Namatay na nis papa ni mo?
1: Oo, tay. Disgrasya. Namagod ka nun ay sa tani lang yung trabaho ng magbulawan. Mong disgrasya. Wala siya makauli. Wala siya makuha. Natabunan. Bisa niyang pating lawas. Ano na mo makita pa?
0: Bumagin na yung mga resulta na may ngunan na trabaho. Doon ako murag nagay pwede ni gusto sila na, pero ako may bawo. Kaya ano ba ta, bugasan sa mali nila eh. Ay mga putaw na ang mga kinumpra. Moro ba eh, ano na yung makita ni mo din eh.
1: Mausap.
0: Oh, pagkao na, kaya sobraan ka na mo. Kaya bumalik, Miss Jute. Tapay mga putaw na mo dito, kaya karga ato tinwilers. Nga naabot. Unahan ka na diha. Lusin lang.
1: Huwag disli kalibutan. Salig kayo si Sir Dininako. Ako itong timana nang hindi bili na kong istorya. Dili ko magsaba. Basta, makaon ako. Nawalahin na akong kagutom ganyada. Imbitaron po ito kung sero kaon. May ganang misugot siya nga. Magawas na ko. Magkaon ko. Kaon ko din plato.

Nag-swill daw ng ko. Sa'yo kung nakakagpalit. Gusto. Gusto na. Uy! Kanang naninda din ha? Sa may department store? Dili ko may mga sa'yo. Karen? Katanong kong classmate sa una. Naan siya din sa Davao City? Sige na. Basta, akong doon.

0: Onyan ang inyo, ha? Ako na ning ibalot ang uban. Okay, sir. Ako sang pangitaan ng sukli sa ba? Excuse me,
1: Karen?
0: Sure, nan?
1: Naka na din is Davao?
0: Ikaw, naka na sa tini, ha?
1: May kinakita tanda, ha? Yes. Nagtrabaho ko din, eh.
0: Okay.
1: Kumusta ka na?
0: Okay lang, man.
1: Asa ka nag-stay din, eh?
0: Nag-board lang.
1: Okay.
0: Wait on, ah. Kay napaki-entertain. Wait lang, good. Naar din ni Ma'am, oh. Okay na ni Tanan.
1: Kagwapa na niya. Huwag yapon siya mong sab. Maayor ang yapon. Kung nasahid ka lang, Karen. Basta. Kunya, inigawas niya din sa tindahan. Sulayon ako gangyo. Pas hindi mo sugot. Mula hagor. Madlaag mi do, ha?

0: Selamat ah, Karin.
1: Ya.
0: Aku no balik pari. Deku juga, Karin.
2: Wala man sab ko'y... Lakaw na. Wala na may trabaho. Pero ugma, balik na sab ko.
1: Maayon okay. May rasabing mong amo.
2: Okay lang man sab. Abi mo, gusto ginunta ko nga mapadayon ng eskwela. Sayang lang. Wala ikagasta silang mama. Ikaw?
1: Wala akong eskwela. Pag-graduate na ko sa high school, ipili na ko nga manginabuhi na.
2: O wala na ko na si papa ni mo?
1: Agbayra. Titipas mong kayo. Tenis papa.
2: Okay. Luoisip kayo, no?
1: Maulagi. Wala ko'y mahimo. Nagkawatak-watak mi. Gigan sa pagawa ni papa. Sir, magyod ang mukurom na mukanunay. Siyang magpahilawom. Nga dili lang may magkalagyo. Kugayan kis papa. Wala lang niya ma... Wala lang niya maikyas. Ikyas siyang disgrasya siyang kinabuhi.
2: Gabiin naman ko.

0: Oh, Karin.
1: Yes.
0: Karin, okay lang ba nga matagigiyon nga day off ni mo? Manlaag din doa.
1: Pero, para sa unsa?
0: Aron nga, makakita ako naman ko nunay.
1: Ha?
0: Karin, ang tinuod. Gusto ti ka. Libay kung nakita ti ka pag-usap. Netong time nga, nanimpahad ka. Netong time nga, nag-graduate na ka high school. Dili ka gyapon ng wasa kung una-una. Di mali ka yan, matagabig eh. Nunay na kong imagine nga, basin sa kadlaw po, magkita ti ka pag-usap. Nahitabog yun. Nakita ti ka pag-usap karon. I love you, Karin.
1: Sure, Nan.
0: Unta dili mo pagyason. Promise. Dili ti ka pasakitan. Mahalon ti ka, Karin.
1: Sure, Nan. Dili ko makatubag tayo ni Muni Anna. Okay lang bang hatakan kini mag-ikong panahon?

lama ko masugot na yun ni Karen. Pero dangtan og duha ka buwan, gipakita na ko niya nga seryoso ko. Gidawat niya akong gugma. Pero tira kong lipaya, kanang panghandoy ni mong babae. Crush na ko siya sa high school. Pero lagi mga bata pa niya itong tungora, munang wala ko makaakos pagsulti niya. Nulo din nagtendera siya sa mga dakong mall sa Davao City. Ako sa pangtrabaho, pero dili ko dihalang sa Davao. Tungkol kay daghan kaayong mga daghan kaayong mga ari-arian ng akong amo. O sa'yo, mga tumig sa Buanga at tumig laing probensya. Bali, dayo lang sa Davao City ang akong amo nung lading. Lala siya napalit dito ng akong compound. Nasa'y negosyo nga mga putaw. Tunay mga bisag unsa na lang. Pero ako lang mismo ang nasayon. Kunong sapay ang negosyo. Tungkol kay gidaman ko niya dito sa mga lawak. Ninapuno sa mga armas. Nung lading sa pagpangligid sa mga buwan, bisan pa man bug at ang trabaho, pero tungod ni Karen, nahimong gaan. Siya nahimong inspirasyon sa akong kinabuhi niya totoong araw.

0: Hernán.
1: Ah, tay.
0: Kita los busi ni mo.
1: Mau ba?
0: Oh, kau kita gulia. To, busing.
1: Ah, sige tay. Ako mo tuon.
0: Sige, tuon na yun.
1: Sumpit tuyo ni sir. Ipatawag mong kuno ko. Dali ko na ko ganito. Sige na si importante nga tuyo na ko.
2: Sir?
3: Oh, di sa gumagigan.
1: Dito rin sikawa, sir. Nagkigihatod.
3: O ba? Kulang kong tao.
1: Saan siya, sir? Mangita tawag tao, sir. Nga, mo trabaho din eh.
3: Dili din eh.

0: Sa sud.
1: Access sa opisina.
0: Ikaw, mura ka bayag, huwa may baw. Katubang giingon ko. Nabatay ang akong sinligan. Gusto ko ikaw ang mapuli.
1: Sir, dili ako kaya na, sir.
0: Dako ang mamahimong share.

0: 라모니아, 꽃모 속옷가? magusbon ko ah. Ayok sulti-sulti na mga kaubani mo nga na. Ikaw lang. Kung ang nag-recommend ni mo, mo'y naibaw nini. Kung musugod ka, kuyog na yun ta. Kuyogon ti ka mismo dito sa akong yutang natawan.
1: Dili din ni sir?
0: No, di. Dayo lang ko din napita. Sige. Balik ka sa mga trabaho. Diyaga na.
1: Kiyofira, nasab kong sir. Dawaton ka na ako. Pero, kontento naman ko sa sweldo din eh. Magkapadala naman ko sa mga. Pero igu-igu, rasab lagi. Ay, makalibo.

0: Oh, pagkawa na, Karen. Ako lang gi-take out. Kay bawo ko nga paborito na ni mga sudan. Saan magdungan ta? Karen? Okay ka lang?
1: Okay, Roman.
0: Gilantan ka. Ako'y kapon yung liog, ha? Init, good. Di-duty ka kiyapon?
1: Doon na lang ko'y kibati. Huwag siguro wa ka pa mahibaw. Doon ako'y sakit.
0: Oh.
1: Yes. Pero dili ko gusto magpabugat sa mo, ah. Matat pa nila. Matambalan raman ko nun eh. Pero kinahanglan ud akong kwarta. O kinahanglan dito ko sa Cebu. Doon ay mga espesyalistang doktor nga. Mutambal na ko nini. Pero lang resita lang siguro dili na namo kaya. Munang kinaladala ko na lang.
0: Mau ba?
1: Sa'yo dili malikayin mag-atake ko. Wala pa siguro ka makakita nga. Tabangon ko. Dili mo ako madawat sa kontrabaho pero... Gihangyan ako maayo. Ang among head, nagpakiloy ko. Nga dili ko magpabugat nila. Wala sila eh. Talubago na ako kung magkinaonsa. May gani kinaluoy sila. Dili unta ako. Qualified nga matrabaho. Tungod kay doon ako'y sakit.
0: Sakit. Karen. High school pa lang ba? Gibati na ni mo na?
1: Wala pa kayo. Basta mga 2 years pa lang ni. Dili pa kayo lalasaon na.
0: Karen. Ngito tagpahagi nga, matambalan ka. Maayo ka. Magkainom kang tambal. Ikaw ang nagingon nga, doon na pa'y kaayuhan na, diba?
1: Pero paunsa ang kwarta.
0: Mangita tagpahagi. Karen, mahal ti ka. Dili na ko kaya nga. Igo ka lang lantaw.

0: Yun. Gusto ko matabangan ka. Di ko palang kung nahibaw ka ron. Pero nasakitan akong nagunahuna. Dili ko tugutan nga. Mag-antos ka lang ni Anna.
1: Salamat, Shin. Buti pasabot nga. Naluoy ka na ako.
0: Sobra.
1: Salamat. Wala ko masayop nga. Gipiliti ka. Wala ko masayop nga kisugot ka.
0: Okay na. Sige. Mag-ampo lang ta kanunay. Salig na ako. Patambalan di ka.
1: Thank you.
0: Oh, pagkauna na. Gusto may magibati ka ron.
1: Lay-lay-lay akong paminos ako. Mga buktan. Lain kaya akong paminaw.
0: Dali. Gunit ako. Hilot-hiloto na nato, ha?

0: Quin sonar?
1: Ser, sí, Shane Nani, ser.
2: Oble, he pultat. Oh, Xernan. Dion. M'irem que?
1: Dele, ser.
2: Tincot. Sobei... Avui que l'ha gat ni moa. Giquen que es goas, es trabajo. Vaio que mi tritxo que l'han dinirà, jo.
1: No que importa el entoio, ni moser. On t'ha matabangan que ni moa.
2: Que bain sa onsa.
1: Patong imong giingon nga, trabajo. Nga mas da ko ang income. Dawa tonto na ko, sir. Kana kon wala pong makakita. Atong tao nga, imong ibutang din na. Imong ipuli ni itong nawala na nga, imong sakop. Sir.
0: Daan ko ba? Ibakantihan ko yun. Tungkol kayo nahibaw ko. Magkinahanglan ko kwarta. Dali, sunod. I-orient ka na yun. Sa akong partner, aron nga, magka-perform ka na yun. Pero, hindi ka magsabas-gawas yung mga kauban. Kinahanglan. Ikaw, ako, si partner, ang nasayo din yung tanan. Sakto, doon na mo'y project na yun. Unang transaksyon. Po, anong medyo na loose pad ka? Sunod din eh.
2: Daw ipagkita di mo. Ma-orient ka sa dayo.
1: Oo, sir. Magdali ko.

0: Sibo Sing, kau ina. Yes, katong iya pun, katong pwesto nga, katong kabutanan. Kompleto na tanan.
1: Masabi mo ato ani, okay kasi oran. Wala sa mi sultin ako. Ang kaabon kan asa mi padong. Basta kininda kong bag. Ako'y mo kanaog dayon ko na ani. Sugaton ako na ni.
0: Kumusta ka, bata?
1: Sir?
0: Okay ka lang ba? Naka-instruction sa sir ni mo.
1: Oo, sir. Kining bag.
0: Ibalangan ha. Tanawas at tong ibayad niya nila. Ay, anong wala yung problema ko niya? Adi-share ni mo, i-release ng bag.
1: Okay, sir. Wala yung problema.
0: Doon na ta. Inalam, matgun ka kinunay, ha? Di ka magpiyansa.
1: Sige, sir.
0: Huwag sa iyong pagpadagan. Kailangan na madali ta. Di ta magdugay-dugay.

0: kunsa? Do na kay kwarta nga ipatambal na ko?
1: Di ba motor maurto nga kantidad? Nga pwede na kang madala ito sa Cebu. Makabaytas, doktor. Kung doon na yung mga tambal nga resita, makapalita.
0: Pero, asa ka man ng utang, ha?
1: Ayaw na pa kung nag-utang. Ayaw na kung nauna, ha? Ay nagka-stress ko na sa gikan ng kwarta. Ang importante nga, matabangan ka.
0: Salamat. Shernan, wala ko magdakong nga. Iimong tinudantong imong giingan nga. Mangita kag paagi nga matambalan ko. Salamat, Shernan. Utang na ko ni Mutanan. Salamat.
1: Sige. Mag-schedule ta. Aron nga, matambalan ka. Importante ka sa kinabuhi. Kisulti ko na ni mundaan. High school pa lang ta. Mahal na ti ka. Bisag wala ka pa masayod ni Adto. Ugang tod karon.
0: Kung dili tungod ni mo, siguro, wala na kong mipadayon pa sa akong mga plano sa kinabuhi. O saka nga nakapadasig na ako, Shernan.
1: Sige, bubalik ko na ako sa trabaho. Basta muna to itong sabot. I-finalize ang schedule. Araw makapanangit ko sa kong amo, ha?
0: Sige.

Nung lading, nakalat kami sa Cebu, napacheck up. Natambalan si Karen siyang balatihan. Patulpas doktor, ayugan ko no kay pula gilangan naman. Mayugan ko no kay dilipagyud ingon nga grabe. Pero kunong napasagdan ko no to, hangtod nga muhamtong si Karen, delikado. Nung lading, ekapamailo pa ko kung kay kulang tong kwarta nga gigahin na mo. Gikan sa unang transaksyon na itong trabaho kakong gidawat. Nung lading, gisaligan dayon ko na itong amo-amo. Kaya lagi matod pa dali kong mahibaw. Dalir ko makabaw, labi na kung doon ay mga instruction di kaniya. Mutrabaho dayon ko. Sa pagpangligid sa mga buwan, daghan pa kong nadiskubre about sa kong amo. Nga lagi, tili na ginusahay malikayan na makonsensya ko. O kunya,

0: Kedahulang pelapdan para tu tenigusu. Dili ego nga kanaklah bengarmas. Mui ato idigusu. Dili pwede nga dili tamal upgrade.
1: Say, but pasabot ni mo, sir.
0: Gusto ko nga bubaligya sabda. Yan ang gibaligya sa uban. Nga dake, dali ug dako ang sapi.
1: Oh. Usay...
0: Kanay? Oh,
1: sir? Sir? Ilegal nga droga na?
0: Oh! Gano? Muna niyong i-deliver karon. Hmm?
1: Sir? Sir, delikado madakpan tana.
0: Magpadakop kisab na ay. Ayaw padakop buhi. So may gamit na ng armas ni mo. Una-una ah. Dako ka nang nadawat gikan din eh. So ako gigayon. Dili ka pwedeng mugawas. Di ka pwede na muundang. Sige na, hindi na istorya. Ipak na to ni. Kibawang tos banjo. Kuyog mo mismo. Huwag doon na mo'y kauban pa. Aron secure ni ang atong bato.
1: Sir.

Din ako kaya. Hindi ko pwede nga magpapilin din ninyo nani kanunay. Unsa ako na lang. Kung masayaran ko sa kong mama, sa kong maigsoon nga. Muning source of income nako. Ang ilang ituhan nga, na trabaho lang kong insakto. Gusto ng orasa. Hapit na alas 11 gabi eh. Mingaw ng palibot. Ugma sa gabi eh. Kaming duha ni Banjo. Uguban pa yung mga sakop niya. Mangunay sa pag-deliver nini. Doon na na ko'y tinigom din yung sakpo na eh. Muikyas ko gikan din eh. Mulayas ko. Ughapito na ko. Si Karen. Magsugod mi simdanan. Busubat mi sila yung lugar. Basta. Ipak na ko kumasin na. Muikyas ko. Dito ko sluyo. Dito ko mulayat sa may parilito sluyong bahay.

무기내고 혼내고 반대. 몰라했던 고딩이 몸빠를 못 났고 어느 도 없.

0: Oy, Mads, nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
1: Lagi dahi, oy. Sa sige na nako nag-biller-biller ba? Sige, magutog disko sa amo. Murag, ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
0: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
1: Power 10? Kaya nag-inamention ni Nong Leding?
0: Yes, oy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod ng

0: 410 Probio Capsule.
1: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Elizabeth.
3: Tihana.
2: Ma'am, dugay na ba ka ngayon, sir, sa kining produkto sa Clay's Angel nung laring products?
3: Taon-taon na.
2: Kung saan ay manggigipamati, ma'am, sa diyang wala pa ka nag-gamit sa kining produkto?
3: Sa likod.
2: Ah, dapit?
3: Anin dapit-dapit bito, dapit. Karon wala naman, wala na. Kasi kung inom kada adlaw dyan. Power 10 o kanang coffee mix.
1: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatiyan. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
1: Chia C Vitamins.
5: Lalo sa mga ano eh, kalubi is hindi. Ako ba sinatiyan sa nung lading products ka ng kuhaan, Jassy, kay pag tumal na kuhaan, okay na kaya kong pamati, dili na ako magsig, kulba-kulba ba din, kani ang akong sakit sa kalimpod, naulian na po din, makalaban ako dagan, makaliklihok na ko. Di ganito, power din ko ba yung capsule, ako po nang isabay, dahil ang akong bana, sa dihanga na admit siya, luspat, kasi kata na siya, hilanap niya, simana na, di magiging siya katulog, dalang ko sa hospital din, igawas naman lang siya, kay ilumgyan ko siya katulog, buwag naman dari, kana nang herbal akong gamitong, kanang probayo, jasi, kay, ayun ko na, nakatulog ko, makamay naman siya mukaon din, kaya si Ginoo, ulian naman yun siya po, morning di ko agbasis sa masilingan di Ari, din na nambok na po siya, kaya targo ko po siya bali, di muna ilang di ko siya, nangutana sila, kung saray akong itambal, eh, pitumar niya ng herbali, muna ako siya lang ito gana, di mo ito hilalag, nakagawaan din niya na siyang bala ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka na, puping-puping na hapit ba, kaya si Ginoo, kaya katong lang ko gagamit na lago, sige, di yun ako bugha, sakit sa ulo, sipuang payimo nga, agoy, sipuang ubo, basta matalik, sika lang ikaw gamay, kumpane, tawa na, lima ito nga, nagamit ko, Jassy, power tip ko ba yung capsule, pero sa Ginoo, nang, uyun, mag-itag ni anak yun.
0: Power 10 Pro Bio Capsule na.
1: Jassy Vitamins.
6: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clangel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Og mas ligon ang imong lawas the natural way. Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
1: Clydal Mixed Herbs Food Supplement.
0: Ang Clydal usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay aling atong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay Serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay Tanka Pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa.
2: It's just you and me.
0: Respiratory health. Ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydal Mixed Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today. With Clydal Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clydal Mixed Herbs.

Impost. Good job, Banjo. Dintos lyo. Kay bao ka na. Kung asa ni mo hipuson. Balik ako katok. Sulba na problema. Why magkapugong nining among negosyo? Balik na kong piyong.

Nung lading, nanghilan pa yun itong tora. Gipatuo sa kauban niya. Gihipos ko niya. Nagpabuto siya sa almas. Aron nga, ipatuo niya. Nga ako. Yung gihipos, sigun sa sugo. Sa mga mo. Kung kaya dili sa gusto nga magawas ko. Pero di ay, di pasibat ko. Ni Banjo. Tagaan ko niya, igong kwarta. Huwag niya instruction, dili na ko magpakita dito sa mga lugar. Kung pwede, usbon ko na akong pangalan. Nung lading, bisan akong hinigugma. Huwag na mahibaw ko na asa ko. Layong lugar ang akong gituan. Akong giwala ang tanang kontak. Bisan sa akong pamilya. Nahimong missing. Ang akong pangan, huwag mismo ako sa mong lugar o sa akong pamilya. Nagituuhan nila nga patayin ako. Hugon na!

0: Dito kayo na kayo din sa Bongga. Huwag na kumakauli sa mong lugar. Kumusta na kasi mama? Si Karen, kumusta na? Basta, mato na ko sunggit. Katunog ka ba na ko sa mga trabaho? Katong tatay-tatay na mo? Nabot siya din eh. Basta, ulam na siya atraso na ko. Ako nga tuwan. Magdali ko.
1: Tay?
0: Oh. Rempa.
1: Kailan ka na ko?
0: Tay. Oh. Giyabon mo mong kalo. Uy.
1: Hindi na tinuod ang bunguti mo. Sirnal?
0: Oh, tay. Ako. Kanong naabot ka din sa Bongga?
1: Ay, may kuyo ko sa kong parente. Walam ko ng trabaho ko. Nangadakpan man silang busing.
0: Nangadakpan?
1: Oo. Oh, iya baga sa ako, pambot. Nagkabuwag-buwag na. Basta kay dugay na bilangguan si busing. Nangadakpan. Girage mga pulis, daghan king armas, katong kwarto na yung. Katong sudlan eh, mawag ang kabante ito. Daghan bitong armas.
0: Buti pa sabot nga.
1: Tabot ko balik, kalayo ano kunin mo.
0: Misibat ko, tay. Tungod kay naibaho ko niya itong tanan. Gipapatayot ako nila pero gipasibat ko ni Banjo.
1: Amo ba? Uy, ibaho ka kung sa'y kinabot ni na dangatang Banjo. Gipapatay sa siyang busing.
0: Oh. Unsa? Wala na si Banjo?
1: Oo. Oh. May gani kaya na libre ka!

0: Doon lang ko sa mua.
1: Excited ko nga. Magpakita na tanan. Pero si Karen, kumusta ka? Damon kong kagalingon. Wala pa ka sa naminyo. Pila katuig nga. Misibat ko dito kay kaniya. Wala siya kasayuran. Ang pagtuo niya nga wala na ko. Ang damon ko akong kagalingon. Wala na bitaw. Katong akong amo sa una.

0: Wait, oy na. Hapit na. Kadyot lang. Mm. Oh.
1: Karen?
0: Sherman?
1: Yes ako.
0: Buhay ka. Sherman.
1: Ibalik ko. Kumusta ka na?
0: Sherman. Nganong karon ka lang? Nganong karon ka lang nagpahabot ka niyong magdugay? Huwag ang istorya-istorya, wala ka na. Patay ka na.
1: Buhi ko, Karen.
0: Kaingon ko, wala ka na.
2: Mama, patunod ako ang papa kay Mulakaw na. Sige na, ma.
1: Miniyo ka na?
0: Tungod kinagtuo ko, wala ka na. Sorry, Shainan.
1: Ulahi din tanan.
0: Pasensya na. Kay Boko na ako kag nahimo na ako. Pero nga nung wala ka magpakita o dugay.
1: Dili na kinala isa-isay pa na ako ni mo. Pero nahimo na ako tanan. Tungaling gusto kong patamalan ka. Gusto kong maulian ka sa mong gibati. Ginda natin kagsibo. Wala na ako gisulti ni mo kung unsa kalisod o kung unsa ang sakripisyo ka kong gihimo. Pero minyo ka na. Wala na ko'y mahimo ni anak.
0: Shainan.
1: Sige na. Unahay mong pamilya. Doa. Sala na ko ang tanan. Di na kinanglan pang basulon, tika. Kasakit. Anong pinakuha sa akong gihimo para niya? Kapait. Kasakit. Bura naman sab ko kipatahi. Pero ako mihimo. Dilit ka pwedeng basulon.

Nung laring pagbalik nako, daghan na mga kausaban ang among kamugulangan. Patay na sab. Giatake sa hiblad. Si mama, pagkita na mo na stroke na. Tugang akong hinikugma. Ngahinungdan nga gisudlan akong trabaho. Bisan, kuyaw mo kinabuhi. Para niya. Pero minyo na sab. Nung laling sakit ang mga panghitabo sa kinabuhi, gusto lang ko makuha ng pagtulunan. Makinahanglan mo padayon ta. Matag-usa na to, doon natin mga nagkalain-laing mga kasakitan, mga pagmahay, pero part ni sa itong kinabuhi. Hindi pwede nga. Musurrender na lang. Nung lading sa pagkakaroon, nakauligin ko din sa mga sumungkayo, Davao de Oro. Hangtod karon ulit tao ko. Taas na sa bangkong edad. Mapower ni programa, kini ang inyong magtatampo. Sure na lang.

Pagkatong Sugilano live nga itong kihatagan ng pagkatong Sugilano ni Fernan taga Davao de Oro. Mungkayo, maayong pagpaminaw ganyan tanan. Wala tayo oras nga mo padayon pasunahan. Di na mutugot ang oras mga palangga. Salamat kaysa yung pagpaminaw. Ayaw kalimti ang atong epektibo garantisado mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta nagka Power 10 Probio Capsule kanunay. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, ang dangpanan sa mga nagbalatian. Ampingi ang inyong kidney, ampingi ang inyong lawas. Maintain sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Nga dunay sangkap, alingatong, serpentina, black garlic, sambag-sambag. Nga importante kayo sa kaayuhan sa itong lawas. Ingon man ang giban sa gang pinakalami nga coffee, Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupadigbabaw. Dagang salamat! Inyong nung lading mo ingon, hatangan tagdakong bili ang ato'y sikya ingon. Araw magkinabog itang malinaon, mabungahon. Salamat!

Dugay ka na bang naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, ug uban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

3:07 na gyud sa tag na sa hapon. Higala, kumustag, maayong hapon na usab ganinyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw, kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsag ka mga nahimutangan. Usag ka mabugnaw nga hapon. Labi na diris akong nahimutangan nga karong mga orasa, mga palangga, nagpadayon gihapon ang ulan-ulan. Gahapon na gyud daw ning ulan. Mga dumdum na gyud ni gani mga palangga kaganiha. Ganiha buntag ning ulan, nalipay kay nawala. Pero pagkahapon mga palangga ning balik na sab ang ulan. Amping lang gyud ta kanunay. Labi na sa mga lugar mga palangga nga karo mga orasa gi ulan-ulan ha. Kutob na lang sumabot sa atong sibya karong mga orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong dito, nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val. Maguban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. Kapit sa size na ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Mali aras panahon mga palangga, no? Ika-unom na di ay kaadlaw karon sa bulan sa Oktubre. Maniya marag ang bulan yun sa Oktubre mga palangga, at yun na sinati ang kining kanunay na lang yun down niya pag ulan-ulan. Ingon mga palangga nga dunay panahon nga kining kanunay nasab nga muinit. Dunay panahon usab mga palangga nga kining ulan kanunay sab. Wala lang yung buhaton ani mga palangga, amping lang yung kanunay. Ano yun ay pinaka-importante sa tanan ha? Anya plaster mo mga palangga, tungkol kay andam nasab kong kinibitaw mubasa nasab sa inyong mga tubag mga palangga sa atong tigmo. Andam na sab ko mga palangga nga muabli ni ining akong libro nga bunguton. Namo ko libro nga bunguton dere. Dere man ako makita mabasa mga palangga ang inyong mga tubag. Amya andam na sab ko maminaw. Labi na sa mga motawag mga palangga, andam gyud ko. Andam gyud ko maminaw ang inyong mga tubag. Ayaw lang nang inyong mga problema. Masing masipiat mo ba? Imbes mga palangga ang inyong istorya, inyuhang itubag mga palangga bahin sa tigmo, basig lahi na naanoon inyo ang mahisgutan. Bahin lang yun sa tubag mga palangga sa tigmo ang atong hisgutan mga palangga hangtod alas 4 sa hapon ha. Anya ang atong tigmo maoray gihapon. Daghan kaayong sige na yung taon o kining hangyo ani. Amoingon nga tito, pwede mo hangyo tito. Kay kung pwede tito, pag ikaw mo hangyo, magpahangyo man pod ko. Sa man ang hangyo. Kay kung mahatag lang nato mga palangga, ko ato lang mabuhat ang inyong hangyo, wapay siguro ay. Dito mga palangga, daghang kay naghangyo ang gamayon dito. Hatag na siguro og kloan ang imong tigmo tito, kay medyo dugay naman na. Galibog na may tito ay. Usahay tito, mo na hinungdan sa away na mong managtiayon. Kay kining akong bana tito, akong sugo og pangahoy, panahon sa imong programa, di gyud masugo tito. Okay, magpaabot lagi gyud daw siya nga mabasa ang iyang tubag. Human-human, pag-human tito, pagbasa na sa iyang tubag, dili po draba mao. Kalami gyud puspos sa kahoy. Ayaw po taon ay. Ayaw na pala kuha imong bana, papangahoy og human gyud sa itong programa, kay basi ni ay. O insakto ang iyan tubag. Yan. Ang atong tigmo nasakitan. Pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Ani ako ikaw ang swerte. Nga makatubag sa maong tigmo garong hapuna. Imong madawat kon imong maangkon. Ang 72,800 pesos. 72,800 pesos. Mauna ang imo madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maunting mo. Alas si gusto mo tubag mga palaga, pwede mo mo text o mo tawag sa akong cellphone number
0938-1628-0938-1627-1899-0938-1627-1897-1899. Iyan mo text o tawag mga palangga alang na sa inyong mga tubag. O niya kinahanglan yun nga kompleto. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. Bisa pag insakto ng imong tubag diha o niya doon ay kulang ana, bisag isa lang. Kulang edad, kulang og address, kulang apelyedo. Pasensya na gid kaayo. Kay mahimong invalid gyapon ang imong tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Labi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Gani daghan na kaayo ang natabangan ani, daghan na kaayo ang mga testimonya nga atong nadawat na nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Ilagi mga balangga usas mga hinungdan kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita gihambin nga balatian. Mintras nga dili pagkaayo grabe, mintras nga dili pagkaayo lala, ang atong ipanghambin nga balatian mas nindot og mas maayo og magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mohinlo kini sa atong kolon og sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure.

0: Lord, lindot ni nga atong i-tandem or atong i-tugbang, i-partner mga palangga sa Power 10 Probio Capsule. Nabinas mga aduna na gyud ipanghambin nga balatian mga palangga. Kung mag-inom mo Power 10 buntag, pwede na itong ni-imnon pagkahapon mga palangga. Usak kini ka kapsula nga buhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi na usab sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Ngan man usab makatabang kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Binas mga dagag trabaho tibuok adlaw, abot anas kagabihon mga palangga, dagag batio na sa lawas. Puy-puy ang lawas, hawi ang lawas, binhod ang lawas, kapoy ang lawas. Makatabang kini para mabalik ang atong kanhing mga kusog, ha? Ngayon man usab, gato mga dunay bukol-bukol sa lawas, kini mong i-maintain ninyo tungod kay makatabang kini para matunaw, ha? Motabang sab kini sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian, mawagdang. Collegial Mix Herbs, Food Supplement, dangpanan sa mga balatian. Alas 3:17, nagyod sa dagda sa hapon. Ania, dili na tayo maglangay mga palangga. Ito nang hinahinayan o kining oklab ning akong librong bungoton dere. Apan sa dili pa din ako oklabon ning libro na akong bungoton dere sa taas mga tawag. Unahaw na ito ning mga nanawag, human sa mga pipila ka mga tawag. Kung dili, gihapon nila matubag sa insakto. Siyempre, ato tagapagtagad ning mga mensahe. Hangyo lang ko sa mga manawag, kinahanglan diha mo sa lugar nga kusog ang signal. O niya plaster para sa pagtubag na ko diretso-diretso na ha. Kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag. O nang tawag ato tagapagtagad, hello, maayong hapon! Yes, hello, maayong hapon!
1: Hello?
0: Yes, sige, padayon!
1: Parabo si speaker na nag
0: Sticker nga nag naisumpay to ihang sticker mga palangga pero unsaon taman nga naputol man. Sige, balik lang tawag uniya ha. Okay, medyo putol gyud mga palangga. Medyo putol gyud taon ang iyahang kining tingo siguro wala kayo signal. Pero sige lang, balik lang tawag uniya ha. Basin di ay og kining dili na magputol-putol imong tingog. Hello, maayong hapon.
1: Hello.
0: Yes, hello maayong hapon.
1: Oh. Tito, tito, matubag ko tito.
0: Mm.
1: Oh, ako nga lang tito si Oscar Tagon.
0: Mm.
1: Naa sa Proxinco, Santo Niño, Magallanes, Agosa Norte.
0: Mm.
1: Akong tubag tito kining Sunoy nga Hinangkan.
0: Sunoy nga Hinangkan. Gusto na yung sunoy nga Hinangkan mga palaga. Gato na yung sunoy nga magkusog yung mulakag sa mangmungaan. Mao ba ni iambot pa sa bot? Sige lang, ato pagkutanaw si Mr. Computer, makahuna-huna ko ba, makahinumdum ko? Murag kining ako silingan ba? Sunoy daw nga Hinangkan. Saka na, ito siguro ng sunoy mga palangga nga makakitag mungaan. Hala, lakag yun! Murag si Kuan, murag akong kauban mga palangga diha sa Digo, si Kuan, Kuya Winston. O nga mahilig mulakag ba? Mulakag sa mga customer. Sige, ato pangutanaw si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon.
0: Mm.
2: Kanyang edad. Taga-kabandaran. Akong tubag kay mga Pirmon.
0: Mm-hmm. Gikan diha sa may kabadbaran. Mahangi ulagyo ko sa mga mutawag. Diretso-diretso na gid mo ha. Ayaw mo kabalaka mga palangga kay pag matubag.

0: gani na ako, automatic na gud mo nga madungog mo sa radio ana. Kaya ako andam rasab ko nga mo maminaw. Usahay mga palangga, dunay magoy mo tawag nga kun di pud gumutando dire, di pud mo padayon. So mao na nga mao nga magpahibalo kun ninyo daan nga pwede ra gid mo nga magpadayon. Bisan pa og di mo makadungog nga nagtando-tando na ko dire ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hello, ako di IC Lisa Salindat, 41 years old. Nagtuyo sa Puroklawag, Labangan. Puroklawag, Tawagan Norte, Labangan. Ang akong tubag sa tigmo ni mo tito kay Hangtod sa Kamatayon.
0: Hangtod sa Kamatayon. Ang iyan tubag mga palangga, maayong pagpaminaw di ay sa tanan taga Tawagan Norte. Galanog-lanog diha mga palangga ang 90.3 Nong Lading Radio Pagadian City. Ato pangutanaw si Mr. Computer, og insakto ba ang iyan tubag, Mr. Computer? Dili rege hapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
2: Yo, hapon.
0: Yes, may hapon.
2: Mario Teng.
0: Sige. Oh.
2: At 59 anyos ang edad. Mulabi sa Buanga del Sur. At kung tubag, lapa-lapa sa tail.
0: Lapa-lapa sa tail. Ang iyang tubag dihagikan mga balaga sa Mulabi sa Buanga del Sur. Ang tubag nga lapalapal sa tiil kay daghan na kay nin tubag ani. Dunay min tubag mga palagag lapalapa. Dunay min tubag og koko. Nay min tubag og panit. Nay min tubag og kining palad. Dunay min tubag og sagpa. Amor man ang kaubana. Kay managpa ang palad man. O kung ingon ana inyo ang tubag ayaw na lang ninyo ipadayon ha. Kay daghan na kaayo ang nin tubag ana. Onya dili ra gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
3: Hello, maayong hapon. Ako di ay si Elias Arcolonia, taga Sumalik, Tambulig. 65 ang akong edad. Ang akong tubag, mama o papa, hain ka na.
0: Mama o papa, hain ka na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rege hapon. Insakto ang mao nga tubag. Alas 3:24 na gyud sa dagta sa hapon. Maayo pagpaminaw di ay sa tanang mga nangapi karong mga orasa. Maayo paghigop-higop ninyo og kining kape diha, partir man indutag higop og kape mga palangga, ilabi na og ganang abugnaw panahon. Init nga kape mo inindot higop-higopon. Sa mga wala pagkatilaw sa ato pinakalamig nga kape, tilawin ninyo ni kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Utob sa mga nakatilaw ani mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi. Ang iyang kalami palangdaan mga palangga, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Pang-international ang kalami sa atong clay gel coffee mix mga palangga. Ang nakanindot pagyud ani, kaya human na itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, dilihaw ang satian, onya, safe kiniimnon sa tanan. Tungod kay ang gigamit kapag patamis ani kining istibya ha, mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nangapi mga palangga, kung dili, nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Ay tawag mga palaga ato tagapagtagad. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon. Ako si Robili Manondan, taga Southern Davao. Akong edad kay 36. Akong tubag anak kay Pangarap.
0: Pangarap. Ang iyan tubag mga palangga. Ang tubag ka pangarap o pagandoy, daghan na kayo ng tubag, ani? Pero dili ra gihapon ni siya mao mga palangga, ha? Hello, maayo nga hapon.
5: Hello, maayong hapon.
0: Mm.
5: Victor Darby, 51 ang edad, taga makasali ka rin ni ang akong tubag, luha.
0: Mm. Ang iyang tubag, mga palangga, kay luha. Daghana kay nin tubag ani nga luha, mga palangga, at dili ra gihapon na siya mao. Alas 3:26, sige, ako na uklabo ni mga palangga ni ato libro Bunguton. Para sa mga ato mataga pagtagad, mga palangga, kini mga nag-text. Para sa taon, dilis lang makaingon nga si Tito Balbi taw, maayo lang sa mga tawag. Pero kini mga nag-text, unsaon na lang mantaan eh. Siyempre, ato ni taga pagtagad. Ito, maayong hapon, ako de si Mary May Pagalaran. 27, ako edad, nagpuyo sa may puro 4, barangay Lukwan, Likwod, Zamboanga del Sur. Ang ako tubag ana tito kay anak. Kumanan ni tubag dili gihapon ni mao. Tito ako di ay si Norita Parido. 63 ako edad nagpuyo diri sa may New Sambog. New Karela, Davao del Norte ang ako tubag sa imong tigmo kay tao-tao na siya. Kumanan ni tubag mga palangka tao-tao. Daghan na kini tubag ani. Tito ako di ay si Iban Ribagos. 25 ang akong edad na nagpuyo sa may purok 8 Ising Carmen, Davao del Norte. Ang akong tubag anak tito kay nagpadala na siyag suwat ngadto na kay Crush. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito. Ako di ay si Chabilita Daniel, taga Kiwalan, Iligan City. Pag-isay sa nga ako edad, ang ako tubag, anak ito, kay tao nga gasulob o galo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay si Christy Salon. 14 ako edad, purok uno, bulisong, Misamis Oriental. Akong tubag kay Osaka teacher, humanani nga tubag. Tito, maayong hapon, ako di ay si Edna Talha. Taga Purok 7, Bagang Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte, 37 ako edad. Ang akong tubag, anak ito, kay Batasan. Managiha po nga tubag, mga palangga, ha? Ito akong tubag kay Pitik sa Kasing-Kasing. Naghanagiha po ng tubag, ani, Pitik sa Kasing-Kasing, Kasing-Kasing. Naghanagiha ng tubag, ani. Ito si Rimar Aguilar de Aine. Edad ako, 19, taga Wao, Lanao del Sur. Nagpuyo at sa may barangay Christian Village, Wao, Lanao del Sur. Mas nauna niya mga palangga ang ilang lungsod. Ang akong tubag kay mata na siya titong napuling. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Richan Ritiges. Ang ako tubag kay oras o panahon, daghan ang ganin tubag, ani ha? Adili, reghapon ni si Mao. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Delpin Sinayan, 65 ako edad. Koro 4, Barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidon. Ang ako tubag si imong tigmo kay atuan ng panggobyerno karon nga lisod na kaayo ang mga politiko. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Sam Canada, taga Purok 2, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte, 49 ako edad. Ako tubag ang imong tigmo, tito, kay tao na siya tito nga adunay anting-anting. Umanari nga tubag mga palangga, ha? Tito, si Belma Aga, 45 ako edad. Taga Punta Biao, Cugon, Digo City. Ang ako tubag anak tito kay mga tao nga nagapaminaw o nagatubag sa imong tigmo tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jonabel Espinosa de Aine, 53 ang ako edad. Nagpuyo sa may Bunbunon, Iligan City. Ang ako tubag si imong tigmo tito kay Osaka Ginikanan nga naghatod sa ilang mga anak ngadto na padulong sa eskwelahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Carolina Gador de Ene, 55 ang akong edad. Taga John Tres, Barangay San Miguel, Iligan City. Ang akong tubag anak tito kay tao nga nagpakasal. Unya wala na dayon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, mangutana lang ko. Pwede ba tito nga ako og ang akong bana motubag sa tigmo? Kay kung pwede tito kining akong tubag, di yun ako pahibalon akong bana. Kay basig iyang sunon. Sagod ini oy. Hasta na tubag sa tigmo, dili na ninyo pahibalon ninyong bana kini bito mga asawa po daw no sahay oy. O pwede kayo mga palangga, dili pwede ang nga ang isa ka tawo motubag og kaduha. O sa isa ka adlaw. O pwede na pagkaog matubag na bugga. Kung imo pangutana kung pwede ba nga karong adlaw motubag ka di motubag pud imo bana pwede. O kay man naglahi man na sila. Lahi-lahi man mo ha. Pero og ikaw nga asawa motubag kag kaduha, karong adlaw di pud pwede. O kinahanglan nga isa-isa ra gyud ha. Mura na kung nag-asawa o bana mga palangka nga isa-isa ragyod. Kaya kung imo duhaon, o dipindi rin po na sa sabot. O dipindi rin na siya. Alas 3:32. Maminaw sa tag mga pipila ka mga pahinomdo mga palangka ha. Ayat na ko pang tiwason ng inihang mga tubag. Balik na ko, siyempre ako ni tiwason kay pating ubay-ubay. Yung tao na inyong tubag. May hinaot lang ko nga unta wala kay nagbalik-balik nga tubag ha. Kaya kung magbalik-balik lang gihapon, sigurado gid na nga dili gihapon matubag. Ang atong tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man.
6: Ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw nga

0: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
1: Tito Val, pag-iloki ko ba
2: eh. Alas 3.36 na gyud sa dagda sa hapon. Dire na gihapon sa atong pagbanag-uban, lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Maayong pagpaminaw sa tanang mga naghigda-higda karong mga orasa. Ba, nagharay-haray sa lantag-satagsay ka mga lantay. Uban sab, nagpaabot kay lagi, kusog ang ulan. Nagpaabot ka, muhunong ang ulan. Labinas mga trabahante. Mga trabahante ha, pasilong sa pod mo niya. Relax mo, down mo. Labina, og init kayo kaganihan. Nainitan mo, dili kumpiyansa. Hinanglan nga ato'y butang sa atong tagsatagsay ka mga hunahuna. Kakining atong lawas, may atong puhunan. Busa ato kining pag-aampingan. Pagbintayin to sa pag-inaw, mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining Jassy Capsule, makatabang kinig ka nato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy ta, dili gyud nato bation ang tumang kagapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana, ang kanindot ha, nakanindot, basta naka-Jassy ta. Aunia, dili sabta dali taptan anik ubo, sipon hilanat. Labi na sa atong panahon karon uso, kayong hilanat ron mga balangga ubo. Mawadi kita kumpiyansa, mag-Jassy kita ha. Aunia, pagana sab kini sa kaon og tulog. Labi na sa mga na problema, kay lagi panahon sa kagabihon dugay makatulog. Labi na sa mga insumiyahon, sa mga edad-edaran. Mintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule. 13 anyos bataas ang edad ang pwede makatumar sa itong Jassy Capsule. Ito, maayong hapon, ako ni ay si Gideon Boyzan, taga Purok Uno, Magdom, Tagum City. 58 ako edad, ang ako tubag ang imong tigmo, Tito. Kay lingaw-lingaw na sa kahaponon nga tigmo-tigmo ni Tito Val. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Silverio Arribalo. 65 ako edad, taga San Francisco, Malabo, Davao del Norte. Ang akong tubag na tito kay tao na siya nga nadasmagan o niya na hit and run. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Fernando Junior Bihag Yonson di ini. 29 ako edad, Purok 12, Mount Uli, Bayugan City, Agusan del Sur. Ang akong tubag, kinabuhi sa isa kainahan nga may anak. Ang manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni Mao. Ito, tubag ko si Montigmo, ako na si Marites Siga. 65 ako edad, taga Tomas Upos. Uy, asa napita ning Tomas Upos? Ang iyan tubag kay Toko. Mananing nga tubag mga palangga ha, tiki, toko, taka-taka. Saan lang taka-taka dito? Ulahi mo rin dito eh. Saan lang taka-taka? Dito ako din si Pliza Planganan. 52 ang ako edad, tubag ko si Montigmo. Ang akong tubag na dito kay Oras. Mananing nga tubag mga palangga, maingon mo, kasaysintan ako kabasa ng tubag Oras o panahon. Nadilig hapon ni Mao. Tito, mayong hapon ako ni ay si Alin Lada Budjungan, 45 akong edad, Purok 2, San Antonio, Tangub City. Ang akong tubag, tao na siya tito nga nangayo og pasaylo sa iyang isig katawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, si Melkani Budjungan, di ini. 45 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 7, Lorugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay First Aid Gate na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Wilfredo Pantalyon. Ang akong tubag, kay Kalisa na siya tito, or Tartanilia. Namanani nga tubag, ha? Tito, maayong hapon, si Florami Amado de Aine. Dagat si Lubia Talacugo, Nagusan del Sur, 37 ako edad, ang ako tubag. Kay edad sa tao, humananig ang tubag. Ito akong tubag, anak tito, kay Kuto. Humanagi hapon eh, Kuto sa ulo, Kuto sa tao. Daghan ang kining ang tubag. Ito maayong hapon. Ako di ay tito, si Joseph Reyes. taga Purok Tres, Dulian, Bonifacio, ako tubag kay Manok, ang gitara, humanan nga tubag. Ito ako ni ay si Gilbert Semense. Humanag hapon imong tubag, sir, ha? Ito, mayong hapon na tubag ko sa imong tigmo, be. Ako di ay si Bibian Oro. 47 ako edad, ang ako tubag kay obligasyon. Balik-balik na lang yung taon ng inyong mga tubag, no? O basta yung ani nga mga tubag, kay balog yung kong amurag bago pa lamang yun ni naminaw sa itong programa. Pero itong mga kaniadto pa naminaw, bisag mga isa lang kabulan kay sunod sa itong programa, kay balo na yun mo. Bisa pag dili na nako, mangutana ni Mr. Computer, maingon yun mo diha nga, humana man ang tubag. Balik-balik man ang tubag. Hindi man na mao? O kana ba, no? Kay kamo mismo, kay balogin mo nga gabalik-balik na. At ito, si Elordi Copas de Ines, 59 akong edad. Porokono, Tadiko, Panabo, Dabaw del Norte. Ang akong tubag, anak ito, kay naipit sa sakiran sa portahan nga nagdagan. Naipit daw sa sakiran sa portahan nga nagdagan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si RJ Catalogo de Aire. 39 akong edad, taga Malaybalay City, akong tubag kay Imahinasyon. Humananin nga tubag. Ito si Glenny Casayas na ini, taga Panibasan, Mako, Davao de Oro. 37 akong edad, ang akong tubag kay Oras o Panahon. Humanagi hapon niya. Ito ako ni ay si Delinger Igot, taga Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. 56 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay Skates na siya. Kay sige raman ka, ana, og katumba, pero imong ipaglaban kay gusto man gyud ka nga mudagan og imong maapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Marvin Aparisi, nga taga Purok Uno, Hula Sihan, Lantapan, Bukidnon. 45 ako edad, ang akong tubag kay extension wire nga gisaksak, humanan nga tubag. Ito ako ni ay si Arsulo Punay, 66 ako edad, Purok Uno, Makiangkang, Bayugan City, ang akong tubag. So man iyan tubag, mga palangga, lisod basahon man. At ako to gulili, ugmayo, ato sige, kung ano ni, bukiki o ni ato librong bunguton, be. Iyan tubag kay sa man eh? Announcer. Mabaw lagi niya. Announcer, mga palangga, ang iyan tubag. Kung itaw ni gidikit-dikit ba kay pag-type niya, mga palangga, nalagyo kayo. Nalagyo ang E, nalagyo ang N, nasumpay ang N, og E, og N, pero nalagyo na po ang S. Nalagyo ah. Pero announcer, iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay humanagya po di mong tubag. Anino? At ito si Joseleto Laresma na ini. 35 ako edad, taga Purok Jess, Lapinig, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Caldero nga walay unod nga luto. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Juanito Yoraba Esperanza, Agusan del Sur, 66 akong edad. Ang akong tubag kay Diploma. Humananin nga tubag, ha? Ito, mga pide ay ta samtang naminaw sa imong programa, nagkapi-kapi ko. Nakapalit man ang akong asawa kagahapo, Clay Gel Coffee Mix. Dugay minahutdan ani Idris Balay. Maayo na lang gani kay nakapalit kagahapon, mga pide ay ta. Oy, maayong pagpangapi sa tanang mga nangapi karong mga orasa, ha? Salamat kaayo, humanag kong pangapi mga palangga sa wala pag-asugod atong programa. Nagkapi na kong kaganiha. Anya sa mga wala pag-iog katilaw mga palangga sa Clay Gel Coffee Mix. Ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, tilawin ninyo ni. Inabinas mga mahilig sa pagpangapi. Nindutan ng kapiha mga palangga kay kana bitaw humana tug pangapi, kondisyon ng atong lawas ani dili hawang sa tiyan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ato sa paminahon mga palangga, si Kuya Kape, para sa ingon ana mas badungagan sa ang atong kining kaalam ug kahibalo. Unsa di ay ato makuha mga palangga, ilabi na sa mga mahilig sa pagpangapi, kong mga pikita kanunay sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seed.
3: Pagpakabala sa kahimsog, tulumanong hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabala sa kahimsog o karon, aniana ang atong tulumanong.
4: Hello mga kakape, usa ka maayong adlaw and welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po na yung atong 5-minute nga programa. Atong kini ka na ito sa maayong kabubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapo na po sa ato ang mga nindutan kay nga mga klaseng mga produktong herbal. And of course, hikalimtan, kaning atong coffee nga diin na napamatudan nga nindutan nga makatabang sa mga klase-klaseng mga problema nato sa ato ang panglawas. Sa ato mga kaisunan di akaroon nga kanunay nagasunod sa ato ang mga tulumanon, inautunta nga naka-clay gel coffee mix na ka. Gumikan kay kaning atong clay gel, nindutan kay kaning klaseng coffee. Gumikan kay puno sa vitamina, sustansya o mga minerales nga makatabang aron mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Ang ato ang clay gel coffee mix, igsuon, doon na kaning moringa o kaning ginatawag na ito ng malunggay. And of course, doon ay chia seeds nga diin na pamatudaan nga maayo kayong pagkakombinasyon nini alang sa paghatag na ito sa luwas. And of course, doon ay hinagiban nga depensa sa kalawasan. Doon na po kanyang siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, doon na po kanyang siya blueberry, bua mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, plus doon na po kanyang siya guyabano, goji berry, mangosteen, acai berry, spirulina, and of course, doon na po kanyang siya green barley and kokwa, apil pa ang ginseng. O gusab, ang pampatamis nini, ang ika-binding sangkap higalang isuon, kanang ginatawag na ito nga stevia. Diin na napamatudan kini siya nga usa ka nindutan kay nga klase nga naghatag og pagtabang kanato. Pero mga igalang isuon, aron na sa paghatag og mga pagtubag sa atong mga klase-klasing mga balatian, ang atong clay gel coffee mix mga igalang isuon na pamatudan nga makatabang day kini siya sa ginatawag natong high blood, no? O kanang ginatawag natong high blood pressure. Ang high blood mga igalang isuon, gitawag kini siya nga silent killer or matud pa nila, sekreto lang kuno kini pero delikado, no? Nga mupatay sa ato ang lawas. Gumikan kay kini siya mga igalang isuon, walay warning signs, no? Dili nimo mahibaluan nga taas na dikag presyon sa dugo. Ang pagtuo nga ang alta presyon kanunay nga makapahinabog laban sa ulo. O kanang ginatawag na itong murag pagpanlaban sa tunglo, pagpannerbios. O sa kanisa sayop nga pagsabot, ha? Gumikan kay ang ginatawag na itong high blood pressure or kaning taas tag alta presyon, wala kini siya warning signs. Aside niya na, ang hinay nga og hilom nga kadaot nga ikatanyag nini sa atong kalawasan. Samtang nagkataas ang presyon sa atong dugo, ang mga bungbong sa atong mga ugat kon arteries, andam-andam usab nga anam-anam usab nga nanggahi og nagakusog ang trabaho sa atong kasing-kasing sa pagbombas dugo nini para mas mapa-flow nato sa tibok natong kalawasan. And of course, aduna pud kini ginatawag natong mga kalit nga komplikasyon. Kasagara ang usa ka tawo mahibalo lang nga aduna day siya alta presyon kung naigo na siya sa stroke, atake sa kasing-kasing o baka pag angkon o other pa nga mga klase nga mga seryosong kahimtang.
5: Only hearts in Arkansas, there's truckers in Des Moines, all there
4: natong moringa.

0: tubag kini nga makatabang sa paghinlo sa atong mga dugo and of course paghatag og kasug sa ato ang ginatawag nga kasing-kasing. Apil pa nini ang mga walls sa ato ang heart nga importanteng limpyo og hapsay para mas maganda, mas maayo ang pagdagay day sa dugo nato sa tibuok kalawasan. And of course, pinagi sa ato ang clay gel coffee mix. Mamahimo kang himsog og luwas batok sa mga balatian. Clay gel coffee mix with malunggayan chia seeds mapalit na karon sa mga butika. Pagitaa lang ang adunay tatak nga clay gel kay mo kanay tinuod nga makatabang sa maayong kahimsog sa kalawasan.
1: Inyong nabati ang atong tulumanon pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod kanato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunop sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
4: Alas 3:51 na gyud sa dagda sa hapon. Kung pinakalami nga kape na gani atong hisgutan, Rachel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Atong sulayan ha, kato mga wala pa yun ikatilaw sa atong pinakalami nga kape. Ito, tubag ko sa imuntig mo. Akong tubag anak ito kay Ireng nga nakakuha o ilaga. O niya ginala sa balay. O niya nakita man sa tag-iya maong gikuha ang ilaga gikan sa Ireng. Ako ni ay si Roy Orke, 52 sa kong edad, purok size, freedom, Kabanglasan, Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, ako ni ay si Asterio Bonite, 65 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok 2, Libertad, Baba, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, ana siya tito, kay anak na siya tito, nga wala pa tumani sa ginikanan sa iyang gusto maunganing lakaw. Mabito na'y kasagara, mahitabo ron mga palangga, no? Anak, doon ay hangyoon, nga doon silang ginikanan, o niya ang ginikanan, dili makahatag, mulakaw dahil ang anak, maglayas-layas. Kita sa una mga palangga, kaniadto, ato mag-compare. Mayo din sila, kinibitaw sila, no? Kaya mag-hisgo na muna na. Kita sa una mga palangga, ato kalipay. Okay, laging ano?

0: sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo, be. Ako di ay sinak ni Canor Corrales. Nagatangkob City, 61 akong edad ang akong tubag. Kay Kolektor sa Linding. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Atong balikan ng mga tawag, mga palangga, ha? Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tito Val. King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, speaker na nagtingog.
0: Speaker na dito nga gatingog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang baong nga tubag. Hello, maayong hapon. Hello? Hola. Nakitabi man sab siya dito mga palanggaw ni Amaton para ba niya dili na nako makaya. Unsa kay di niya makaya? Nag-iingon mga palangga, pagbantay gyud mo kung nagdial mo sa ako ang number, ha? Kaya ba si matubag na nako unya dili ninyo mabantayan. Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon po, Tito. Ako po, si Mentor Sayon. For ang atong edad. Nagpuyo sa Purok Tres, Puglaslon, Mahayag, Samuanga, Mentor. Ang atong tubag, Tito, kay taong matagumpay sa kinabuhi.
0: Tao nga nagtagumpay daw sa iyang kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, ako si Richard Aninio. Nagpuyo sa Komplanta po, Panabo City, Davao del Norte. Ang ako may edad 70. Ang ako tubag si Tigmo. Nasakitan si Lola kay siya may ipatima sa mga apo ng mga madlumon kayo.
0: Nasakitan daw si Lola kay siya ang gibabantay sa mga apo ng madlumon kayo. Mr. Computer! Dili gihapon, insakto ang maong atubag. Ito si Teresita Wahing Mabanag din eh. 63 akong edad, nagpuyo sa may Purok 7, Panagangan, La Paz, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay Windshield Wiper din na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto ang maong atubag. Hello, maayong hapon!
4: Maayong hapon, Tito. Ako si Elizalde Calde. May edad si 64. Nagpuyo sa Bulatok, Pagadian City. Ako to ba ganas, Tito? Tao nga gisakitan sa ENTL.
0: Tao nga gisakitan sa ENTL. Yatugikan sa may Bulatok, Pagadian City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele gihapon, insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon. Maayong hapon.
0: Sige, padayon.
5: Ako si Rusty Masolbo, nagpuit. Dan Martin, Malay-Balay. Akong edad, si Dun.
0: Boros o buntes ang iyan tubag. Pagtitaw na kong paminaw mga palangga sa iyan tubag. Oy, kay basig unsag o di iyan tubag. Sige lang kay sunod mga palangga, mutawag mo diha kita o si kusog ang signal. Para sa inyong ana, dili magputol-putol ang inyong tingog, ha? Ang imong tubag nga buntes o boros, daghana kay ning tubag, ana. Pero dili ragihapon na siya mao. Walang gihapon nakatubag mga palangga sa aton tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanusa ni mo.

0: Coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C Plus, a zinc vitamina para sa mga trabahante, 13 anyos patas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit multivitamin serum for kids. Ang atong haplas nga humot makawagdang sa panahot. Nong lading essential oil. O syempre mga balanga ang atong sabon. Napapagwapong pampagwapa. Kutis por sila na kutis artista ka. Basta naka clay gel papaya soap ka, ha? Ang nga itong pinakahumot ka perfume, 24 oras, ay hamawag na aghamot sa Carry Perfume. O siyempre ang atong best kumak eye drops, alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na kong igong oras, mga palangga, para mo panayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala, sigahanginan ang inyong tito. Nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Val Magingon. Dugma inihuang amahan og inahan aron kamo mabulahan og bagkaangkon og taas nga ginabuhi diri sa kalibutan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
1: Oy Mari, ay man si kumpare nganong wa man mamasayro karong adlaw.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan gyud tawhana oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga. Makawaoga na tawhana.
1: Uy mao ba kini Mari ay? Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay gel coffee mix.
2: Clay gel coffee mix?
1: Clay gel coffee mix. Oh pre, ay ka na masayro ka na. Datko agnisiya.
2: Tungod ka na sa clay gel coffee mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo og ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
5: Ayong adlaw nung lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogok. Tumiara, nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10 nga naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga ibutog yun sa Power 10. O salamat. Gabi na sa atong labang makagagahong nga iyang ibindisyonan, ipanalingan ni imong mga tambal. O dagang salamat ni ining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko ni mo nga naayo ko. Salamat kayo.
3: Power 10 Probio Capsule. Alang sa mga niyang binbalatian. Tumar sa Power 10 Probio Capsule. Ug ang una ang kahumpayan sa dugay mo nang iantos na balatian. Power 10 Probio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio Capsule.
6: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
7: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

oras, alas 4:02 na sa hapon. Mga kaigsunan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan o ang baruganan nga dili pod matayog. Mayong hapon, tibuok nasod. Oras na, alang sa usa ka oras nga tulumanon, nga magtuki sa init, labing dako o labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Okay, sonan, welcome sa atong pagpanakuban karong adlawa. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nagunang isyo sa katawhan. Sa ngalan si Serbisyo Publiko, kini inyong news anchor George Leonis Cahigas Jr. Makikuban ka ninyong sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O sa DXOD 96.1 Infinite Radio. O sa DXPC 90.9 Light FM, ang radio sa kalusugan. Kita mapasigarbohon mo eksyonan ng membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa nato kinisugdan, ang ato akaroon nga diskusyon karong adlaw mga kaigsunan, ako naghangyo sa inyong tiunay nga pagpaminaw o pagsabot gikang Diyos sa denaryong lungsuranon hantod gina nga kanabang anaa sa gahom. O na kining atong programa, public opinion o ang point of view, mga kaigsunan, ang tingog sa katawan o panglantaw, ihimo ni dili aron mangguba og dungog. Og labaw nga dili aron magdumot magkaigsunan, ihimo kini aron lamang taming sandigan og tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Ana labi na magkaigsunan na sa mga kabos gyud nga wala gyud lain nga kaduulan. Kon na sila pakaobson ba o gatalikdan. O naisip na magpanalipod sa atong katungod kaigsunan, kining atong pagpadaog o mga sentimento, gihimo ni ubos sa freedom of speech. O fair comment kaigsunan. Nga hayag ni kayo nga gigarantihan gyud sa Article 3, Section 4 sa 1987 Constitution sa Pilipinas. O na, mga kaigsunan, ang balaod nag-ingon nga walay sibisan kinsa nga pwedeng mopahilom sa tinuod, labi na ang kamatuoran, kagikan kini sa katawhan. O na, ang matagtiyabaw, kaguol o pagmahay, mga kaigsunan, nga inyong babati, inyong madungog, nakabase lamang kana sa mga pampublikong balita, mga impormasyon nga nahitabo sa atong katilingban. Og labi na gyud nga wala gyud kitay bisan unsa pang daotan nga mga tinguha, patok, supak sa atong pinangga nga mga leader sa nasod sa Pilipinas. O na, ang amuha lamang kini mga kaigsunan, mao lamang gyud ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gyud na sa mga kabus nga mibuto kaninyo ug angay lang gyud na sila tahuron ug paminawon. O na, ang mga punto ug mga opinion kay sunan nga inyo madungog, inyo lamang kini sa angkorman. Ug walay labot gyud ang mismong management nining atong nga sibyahan sa bisan pag unsa nga baruganan. O na, ang ubanit ko niyo sa usa lamang ka oras, alas 4 ko to balas 5 tak na sa hapon. Kini nga itong diskusyon nga may kaisog apan may pagtahod. O na, nga tibuok rehiyon, probinsya,
siyudad o munisipalidad mayong hapon. Labi na ang atong mga avid listeners sa tuwang kanunay nagsubaybay, labi na ang mga public vendors, mga trabahante, mga driver, negosyante o mga estudyante, mayong hapon yung tanan. Labi na sa kung gikaingon kadtong yung mga hilit nga lugar nga kanunay nagsubaybay sa programa, nag-antos gyud. Alang labang maminaw sa matag-adlaw, mayong hapon ninyo. O na ang kamaturan kay Sunan, dili gini makitan sa sulti sa mga politiko. Kundili sa kahimtang gini sa giingon nato, kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Sumo kini ang atong programa, Public Opinion and Point of View, mga Sunan, ang tingog sa katauhan ug panglantaw. O na ang adlaw karon nga Martes, pizza size, mga Sunan. Bulan kini sa Oktubre tuig 2026. Kumusta man nato karong adlaw kay Sunan o gani kagabi ulan to o karon wa ta kabalo. Gani dunay mga balita nga sumaabot nga mga bulan diha na gyud ang super El Nino kay Sunan. Ano nga mangandam butani sa pagkaron ginahina gyud tag hipos-hipos kay Sunan o pagpangandam alang sumaabot na kay dako kay ninyo kanang pagsulay sa kainit sa panahon. O na yun ang kaingontang kining adlaw nga Martes, hinaot nga kanunay ta sa kahimsog, piskay nga mga panglawas mga isunan, o magmalipayon, luyo sa atong kasakit, o mga atong kakabos. Importante yun nga kanunay kita karon muhangad sa itong labaw nga magkagagahom karon hatagang putag grasya nga matag adlaw ang gaysonan. O giyampo po na ito mga minahal nga mga pamilya, mga kaparentihan, mga amigo, mga silingan nga makatagam tapos siya nga susama sa itong umaabot nga hamugaway nga kahimtang sama po sa uban. O nang ang lungsod nga nagpakabana magkaysonan, lungsod nga nag-uswag sa inyong tanan, maayong hapon. Labi na karon ang atong isgutan ang national level manunta, pero atong hatagan gapon karon nga gibugaton o pagtanggad karong adlaw mga isunan ang atuwa sa lokal nga level, labi na ang atuwa karon nga syudad, pinanggang syudad mao ang syudad sa Panabo. Ato kining sa kupon sa giingon na to, sa kupon sa kamatuuran. Kung ato kining lantaon kay Sunan, diri sa pulso sa katauhan. Di lamang mabati sa atong programang Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o mga panglantaw. O na, kagahapon, ato nang naisgutan ang uban pang mga programa kagahapon mga isunan, inaot nga masabta na ito. O karoon nun ta, ato ganyang tagan, tagibog ato nta ang kahimtang sa Davao, pero ato karong espesyal na isgutan kay karong adlaw, October 6, 2026 mga isunan, doon na magkikalihukan karon sa UNFLO. O gag-invite ang tanang mga media practitioners, mga uban pa nga mga media nga sakop sa tuwang rehiyon, labi na ang Davao del Norte, particular na especially ang siyudad yun sa Panabo, ang mga media practitioners o mga bloggers o ba mga organization, labi na gantong mga university nga sakop sa tong probinsya, na-invite kaganina sa ikatulo na nga kananaang na paglangkob, ikatulo na nga panagtapok activities sa UNFLO kay Sunan. Kauban ang gingo na itong UNFLO Industrial State kay Sunan, kung IA ang tawag. Nahimutang lamang diha sa atuang syudad, barangay San Pedro kay Sunan, na ginumalahan ka na sa Damosa Incorporated o Company, ang UNFLO Industrial Estate. Na dito po
atoning hatagan o pagtagad kini, atoning salusaluhan ang ato akarong hisgutanan o ato kuning ipaambit nga to sa uban. Atoning istoryahan, ambitan, mga plano, o ang ato kining sutaon yun ang nagkalain-laay mga pananaw sa publiko, mahitungot kini sa mga proyekto o mga agrikultura nga nagapalihok yun sa atong lokal na ekonomiya, lungsod, syudad, o labi na ang pagkapi iban pang mga paglambo sa syudad sa Panabon, Quezonan. Tawar to COPE and Progress 2026. Unang naa dito ang mga media practitioners. Unang kininyo bo si Galas Kanginan o sa punin sa gipadala dito. Unang napasalamat po ta kay kananaang nahibalo po ta sa mga kalihukan sa itong syudad. Dili lamang kay national level lang, kung iskut gapunta o mga local level alang sa kayuhan o mga development sa itong syudad. O na kagaganina, diya naglamkog kini sa mga partisipante nga siguro doon ay mga 30 kapit, no? Ang mismo mitambong po dili tanan apan na successful gapon. Uban gapon kini niyo bo si Galas Kanginan dito sa maog na kalihukan sa Anplo Industrial State ang maong ng COPE and Progress 2026. Ako niya ang akong nakauban dito, amo gihapon nga manggitan gihapon kauban sa media. Ang si Tatay Juju Altres. Og kami ng taon duha dito nga napadala og uban pa ay mga taga radio station dito nga taga mura og walay taga Dream Radio, kasagara nito Kasanga Radio o ang representative sa mga university o ang mga vloggers magkaisonan. Nagsugod ka ganina alas 9, nahuman po mga alas 11, pero wala na ko ni human yun, nigawas na lang ko kaya itawag man set ko. O to'y nahitabo ka ganina ang activities karong adlaw ato ng panubay. I'm crazy for sa gala nga nakasudong dito sa maong kalihukan ay katulon ng sesyon, katulon ng activities sa ANPLO sa COPE and Progress 2026. Nga unsaman karon ang inyong pananaw, unsaman nyo karon nga mga pangunahuna, unsaman ang mga punto de vista sa ato karong agricultural o mga industrial sa kalambuan sa itong syudad.

0: na manging isda o sa sektor sa kahayupan sa tibuok syudad. Aning malipayon gyapon kita nga karon nga makasubaybay. No? So gipangunahan gina sa information sa opisina nga pangulo sa departamento nga mao si Dr. Samuel in Anay. Ang lokasyon ang ilang opisina sa New City Hall Building, GP Laurel, Panabo City. Kung ato mo si opisina sa agriculture na dito. Official yun ang Facebook page nila, City Agriculture Office sa Panabo City. AgriLink business email nila na dito. Kagro Market Team sa siyudad sa Panabong email ad nila, magkaisonan. O na, na dito. Atong tanahon ang nahisgutan ka ganina dito mga isunan. Luyo sa pipila ka oras na mo dito sa pagpanginaw sa ilang development o pahibalo sa programa sa atong syudad. Mga dagkong proyekto o servisyo ubos ka na sa iyang liderato. Ang mismo nga mga livelihood assistance program. Si Dr. Anay ang mismo nagsilbigyod nga team leader sa maong livelihood assistance program kung LAP. O na ang mga technical working dito, mga technical groups kay Sunan, nga nagasusi kinas na naog dili kay nagasusi lang, nagtabang usab sa mga malungtarong nga sugyot o proyekto alang sa panginabuhian sa maong nga komunidad. O nadaghan kayo ang mga gwapong mga oportunidad. Og naghisgot usab dito ang piso ato gyapon ng panubayon og kanang gitawag tong binulig nga katuigan. Anang ubos kana sa pagdumala sa City Agriculture Office Bukaisonan, ang Panabo City alang sa inyong kasayuran og sa pakig-alayon kana sa Agricultural Training Institute sa Davao. Doon na ka na yung mga special karon nga programa o mga lakam kay Sunan na nakatutok yun. Nakatutok yun sa pag-abag sa kababayan at mga kababayanan. Itawag ka ng women, mga kabatanunan, youth, labi na sa mga senior citizens kay Sunan. Gamaw ka na karon ilang target na programa sa agriculture a development nga kahintang sa itong syudad sa Panabo. O gani ang mga dugang pang mga proyekto nga ilang na-implement, ila karon nga gipahibalo sa nahitugaan sa nahitabo karon nga among pag-adtom kay Sunan alang niini sa mga sektor. 20 minutos na nakalabay, mubalik ang public opinion ang point of view, human lamang nilintipila ka mga painomdong.
1: Introducing Case Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpanita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with

0: registration number DRHR940. Basta vitamin C, vital C na ta.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Nagato ko sa ako ang... Okay, lilima ko magpakawala o Digimax na palit ko sa malandag. Minsan nga, kung ano, kubi, isa lang. Yung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining anong tanawon o mayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil o paggamit o dili ni ampuan. Kaya ka nang, naayog yun ang iyang anak.
3: Okay. Na,
2: kalintura, kalintura, yun to siya, kalintura, yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Yung ko, pwes, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mawato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
3: Okay.
4: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
4: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa gol nga. Maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
5: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
4: Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
6: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ka sa itong ikaduhang hugna sa itong programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan. Maligyan lang, sa ato na karoon nga pagpanubay, ato maning hunahunaan sa itong kaugalingong yun, nga unsa man ang tahas karoon sa atong syudad, development sa atong syudad, ang kayuhan nga o ang mga benepisyo sa atong syudad nga mahatag sa atong mga kaigsoonan, programa sa atong gobyerno nga makahunahuna kita nga maayo gyud kini. O na, pinagi sa itong programa ng kaigsoonan, makabalo kita unsay ang makahiliukan at ang unsay development na sa mahitabo na o atong mga benepisyo. Tama ning gipanguluhan karon sa Department of Agriculture, City Agriculture Office sa atong syudad, nga gipanguluhan gyud sa department head nga si Dr. Samuel N. Anay, ang mismong maong leader team sa maong agriculture. O na isip mga agriculturist, dako sila plano sa itong syudad na mamahimong nindot o mamahimong modelo sa tanang syudad na gitawar nitong component city sa Davao Region. O gani, mga dagkong proyekto o serbisyo, ubos ka na sa iyang liderato ang Livelihood Assistance Program na ginumalahan sa usa sa mga head team leaders sa LAP Technical Working Group nga nakasusi gina o nakatabang gina nga giingon itong malungtaron yung sugyot proyekto alang yun sa panginabuhian sa komunidad labi na ang atong syudad sa Panabo. Kaya nga, ubos ka na sa pagdumala sa City Agriculture Office makaigsunan kung kagro sa Panabo City o sa pakikalayon gina sa Agricultural Training Institute o gitawag nga ETI Davao. Doon ay mga special gyud nga programa o mga lakang nga nakatutok gyud sa pag-abag gyud sa mga kababayenan, mga kabatanunan, labi na ang mga senior citizens sa natad na sa agrikultura. So mo na mong nahisgutan kaganina, maraw natandog po ko kay kininyo ubos sa galas kanginan, ha? Na appeal mapunis linya dito senior citizens.

nasayra nato kaganina magkaisunan, duga mga proyekto alang ni ining mga sektor, alang ka na sa mga kababayanan, gitawag na women, farmers, housewives. Nang itawag nila ang dunay mga floriculture o kanang ornamental plant production. O na inhisgutan ka ganina ang kaisunan niya itong sayo pang bahin sa 2026. Gilusad biya daw nila ang maong pagbansay sa cut flower o kanang pagdumala sa ornamental plants alang ka na sa mga rural women o kanang mga miyembro sa rural improvement clubs. Okay na ito mong karagos agriculture. Kadili lang ang usa sa mga kababayanan, serbisyo sa pamilya, panimalay, kundi dunay mga alternatibong himoon, dugang para sa panginabuyan. Giila kini isip dako kayo kita, negosyo, haom kuni sa atong mga kababayanan karong mga panahon na. So nindot among naisgutan ka ganina mga kaisunan. No, nindot kayo yun. No, challenge po niyo sa mga pamilya po na kay anak kong wala na ay mga programa karo sa gobyerno under sa Department of Agriculture. No, value adding. O ganang itawag na value adding o ganang tawag food processing. Naisgutan po ganina dito mga kaisunan. O niya, gihatagan po og suporta ang mga grupo sa mga kababayanan sama sa dito sa lugar sa Kagamuhan. Diha magyun grabe kaya diha. No, Kagamuhan Women's Association. O, gitabangan po sa itong agriculture. Pinagi kini sa pagbansay, sa pagproseso sa mga abot sa agrikultura, pagpangisda, pananglitan ang pagproseso sa bangus. Gikan kini sa Panabo City ang Mariculture Park o kanang paghimo o mga produkto nga gikan gud sa saging o mga kakao. Mao na ang karon nga mga pangtan-aw karon sa agriculture sa mga kababayenan. Alam po sa mga kabatan-onan, hisgutan po dito. Alam po sa mga youth agri-finors. Ang Club City Wide Farm Youth Camp matagtuig na sama kana sa gipahigayon ni adtong Agosto, RG Integrated Farm sa Kauswagan, nagtapok gyud ang mga kagro ug ang mga kabatan-unan alang kana sa Farm Youth Camp. Ang tumong ilang gihimo magkaigsona nindot tungod kay ang tumong niining dasigon ang mga kabatan-unan nga makakita sila bili sa pag-uma, paghimog leader sa agrikultura sa atong lugar. Mao karon nga mga plano sa agriculture nga siyempre gipangluhan kina sa ato ang langdon nga mayor nga pinasikar kina sa agriculturist makaisunan mga departamento ba. Mao na ang Panabo Youth Agri Enthusiast Association ang tawag. O kinis niya ang usa ka mga restrado yung grupo sa mga kabatan-unan

nang wala na nagatuon ba? Wala na nag-eskwela? Oh, tagaan mong paburpon. Mga undergraduate. Isang graduado, gili graduado, antod karon October 23. Karon tuiga, diin matod pa. Magdawat sila kinig allowance. Grabe ang opportunity nga gihata magkaisonan sa atong agriculture. Kung maggusto kang mo hands-on internship program, appeal ka, abligin na sa mga out of school youth magkaisonan. Out of school youth o mga katong nag-graduates na antod karong October 23. Din, magdawat sila ang allowance samtang nagtuon sa organic farming. Grabe, congratulations kayo ang agriculture. Dito gimme na challenge kami ni Tatay Jojo Altres. Sa among nga pagpaminaw, ninot gyud unta nga madugang pag di na to kayang oras magkaisunan. Anang sumala pa sa AgriCage program, doon na po'y mga programa sa agricultural, agriculture na munesgutan ka ganina, dili lang sa mga youth, o dili atos mga kabatanunan o kanang mga minor de edad pa. Ginagodloan na mag-aisunan. Alam ka na sa mga gagmay mga kabataan, early education, ang kagro o kanang ETI, naglusad kinog mga exposure tour sa mga umahan. Ano lagi sayon kini mga mangginaron abangan makakaton kon unsaon gyud kay kini pinak importante nga food security ug agrikultura. Mao na nga gituon na gituon ang nadaan ang mga kabataan para inig kahamtong nila wala na kabalo na daan. O nang congratulations gyud sa Department of Agriculture sa atong siyudad na doon nag-iay kalambuan magkaigsoonan. O nang kanunan kita magsubaybay sa itong programa, at least makabaw punta unsan mga latest development sa local issue nato sa atong siyudad. Okay, katulong magkaigsoonan, alang ka na sa mga senior citizens. Kuya, sigayo karon ang programa na namun haisgutan ka ganina regarding ano yung mga senior citizens na matod pa na naging kanindot po ng National Orphan and Piri Orphan Agriculture Program. Itawag na niya o NOPAP. Okay, so nan kini na programa nag-awhag yun sa tanang mga senior citizens pinagi ka na sa Orphan Agriculture o kanang Micro Gardening. Siyempre, dili naman pwede makatrabaho na amutang ka kung makapatrabaho ba ng mga senior citizens nga happy naman na di ka parong. Pero, doon na programa ang agriculture. Mga pito na challenge sa mga ganina, nga giingon sa labi na ang ikatulo ang bahin sa mga senior citizens, nga nag-awhag ang pinagi sa Orphan Agriculture o Micro Gardening. Tungod kay dili naman kayo makakaya sa tungod lagi sa kabatan-kabatan-on na ay katigulangon na ang mga bugat na trabaho sa umahan, so di naman pwede sa mga senior citizens. Pero doon ay plano ang Department of Agriculture. Itudluan sila sa backyard gardening. So nahimo naman po ni namo po itong nangakila sa mga nga wala may laing katamnan niya ang amuhang mga kwan dito sa mintuman. O, diha, agi ka. Pospit imong pangitaon o katong mga grabing yuta ang humok. O, micro gardening ang tawag na. Tungo kay dili lagi makaya na sa mga senior. Bugat na mga trabaho kung huhisgot pag-umahan. Pero, tudluan sila sa agriculture kung unsaon man tudluan sila sa itawag na itong backyard gardening na nagitawag sa container gardening o kanang hydroponic. Aron lagi doon na sila ay prisko nga pagkaon o kalingawan sa balay samtang naasya. Micro or gardening na yung mga mushroom ba din na nga ang ilang tamlan? So, nindot ang naisgutan ka ganina, mga kaisunan.

0: paggaon o tanon, pwede himuon sa mga senior citizens nga kanang ginagmay lang ang gardening langgon. Anya, ang prioridad po sa agripers o kanang mga kadiwa, matag-higayon nga doon ako no yung mga distribution sa mga similya, ayuda o kadiwa ni ana nga syudad, doon ay mga linain ko ng linya o mga prioridad nga giandam po sa local government unit alang sa mga senior citizens o mga PWDs aron mas sayon ko no alang kanila ang pag-access sa mga serbisyo sa agrikultura. Ay, giandam sa itong local government unit, mahito mo sa mga senior citizens kung gikinahanglan kong interesado. O na, magkalihukan karon sa agricultural nga i-implement yun sa ato ang Department of Agriculture nga gipangunahan din ni Samuel in Anay sa Department of Agriculture sa atong syudad sa Panabo. Gisuportahan po sa ato ang local level sa local government units sa atong syudad. Panabo City Information Center Office, dito na mangayo og mga impormasyon regarding aning mga apil na nga mga unsamay angay nga makatabang ngadto sa mga lumulupyo sa maong syudad. Sabi na ko na fishing na, sabi na sa pagpangisda ang gaisunan, kaya matod pagkaganina ang nindot ko ng isda, kana na ang tilapia o gabangus magkaisunan. Ato na suryaro na unya, at taon magkaisunan. Otong ang pirmiro na mong topic na isgutan kaganina, magkaisunan, nindot kong mapalauman pa, pero kaya tulungod ka subject ang isgutan o pat. Nandili kayo na kuan no mahugdan kita. Ato na pong istoryahan karon nationwide ba? Ha? Atong ikaduhang topic kong kaisunan, nationwide ba ang giingon itong Public Employment Service Office? Pagitawag ka nagpiso, 40 minutos na milabay, mubalik ang public opinion ang point of view, human lamang niinipipila ka mga pahinom doon.
1: Sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Unsa may imong mensahe sa mga katawhan na naminaw karon?
3: Mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, murugid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
4: Okay. Testimonya! Oh, kasinatila.
5: Kalimpyo na ko, Dennis, bay.
6: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
5: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
6: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Kalina ra.
5: Uyon, sadyay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
6: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirme nga akong lawas.
5: Kape?
6: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin. Makaayos.

0: sa obesity o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength o uban pang kaayuhan sa lawas.
1: Kanindot good ana.
0: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee, kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
0: Iya magukas plaza!
1: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
0: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
0: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Okay, 43 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon da sa atong gamay na lang ang minuto sa atong tulumanon o programa, public opinion and point of view mga kaigsoonan. Ang tingog sa katauhan o panglantaw. O ganina karon, ato namang napanubay kaganina ang regarding sa agriculture. Nindot kayo mga pribilihiyo, nindot kayo ang programa kaganina. Dito kinin yung ubos ay gala sa kanginan ditong lugar na uban sa Kangkauban si Sir Jojo Altres naningkamot na ditong paminag yung mayo para naalang kita i-share sa ito karong nga programa. O na karon, ang iunang ang ikaduha naman naisgutan dito regarding aning piso, dili piso nga piso ha, o piso abot pasabot aning piso. Public Employment Service Office, mga kaigsoonan. Ang pangutana ni Nationwide ba ni o sa panabo lang? Ay sumala pa sa piso, sumala pa sa Public Employment Services Office, mga kaigsoonan. Sumala pa sa Republic Act 1999, Republic Act number 8759. Ito ni ginigitali, mga kaigsoonan. Para doon na gito mga reference ba? Ha? Nakita gini sa Republic Act number 8759. Gimando gini sa balaod nga magtukod yun o piso. Tawag Public Employment Service Office. Oh, gimando gini. Gimando gini sa balaod nga magtukod o piso sa tanan yung dagkong syudad, munisipyo o probinsya sa tibuok nasod. Sa kasamtangan, aduna kini halos 2,000 ka opisina. 2,000 ka mga opisina ang gitawon tong Public Employment Service Office, mga kaigsoonan. Centers nga naglihok yun sa nagkadaiyang dapit sa Pilipinas. Aron masayo nimo ang pagpangita o paggamit sa ilang mga serbisyo. Naniya yung mga importante nga detalye nga among napukpok kaganina ang kaisunan. Diin makita dito ang piso. Ang mga piso, ang mga opisina sa piso ang kaisunan, kasagaran yun ang nasusunod sa dool gina sa mga musunod, ang local government unit. Dili sa itong syudad, naaraman na, doon naman na sa daan nga munisipyong kaisunan. Diha karon ang opisina sa piso, no, ang local government units na to. Nga, may bisita ha. Bisita ha sila kung interesado ka. Dato ang napit sa daan nga municipal hall. Sa provincial capital, doon na po. Mga eskwilahan, doon na po yung mga pinili pong state universities o mga colleges, mga kaisunan, doon na ikagulingon nilang piso po para ka na sa ilang mga estudyante o mga nag-graduate. Ngayon sa manjod ang libre ka ng serbisyo ka sa piso. Iabag nila ang imong abilidad, imong mga skills, mga kaisunan, ngadto gyud sa sa mga bakanting trabaho, lokal o sa gawas sa nasod. O nang dako kayong oportunidad po na sa atong mga lungsuranon kung gusto mo trabaho, ako doon ay job peers o kanang recruitment. Oh, aduna po sila yung mga organizer na mga

ma-interview sa mga kumpanya. Nya connected po sila sa Department of Labor and Employment magaisunan. Sila ang nagdumala karon sa mga programa sa gobyerno sama sa tupad. Noni na isgutan ka ganina mismo magaisunan, tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged and displaced workers. Mubo kayo ang trabaho para kana sa nawad-an o mga panginabuhian. Nakong tabang po ang mismong piso magkaigsunan. Wala lang matanawi sa itong mga kaigsunan kung sagay mga abilidad sa piso. Nang hangyo, nagtabang sila, nangamay pa aron ikaw makatagamtang o binipisyo agikan sa kanang kumpanya. Pinasikat sa ilahang karon nga pagsirbisyo nga ikaw muangat. Mauna ang piso sa Panabo City o ang Public Employment Service Office kay Usaginek Opisina ubos ka na sa lokal na kagamhanan sa itong syudad. Kaya nakatabang kini sa Panabuans. Nakita ka og trabaho, magkabataon ka og mga saktong training o makasulod ka sa mga livelihood programs pinasikat gina mag-aisunan sa piso. Nakitawan itong Public Employment Services Office Panabo City. Arag yung nindota rin, kaisunan. Munang kanuna kita magsubaybay. Gawas pa sa maong pagkat ang mismong pagtulay, pagkatulay ni ining maong nga piso sa Panabo sa mga aplikante o mga lokal nga panggawas sa kumpanya. Andam gyapon ang piso Panabo nga mutabang kanimo. Dagay mga programa o serbisyo nga gitanyag sa ilang opisina. O na karon ng amo karon na kitan, among hibaluan, among na hibaluan dito gid sa maong kanaang seminar kay Sunan. Ang pangunang programa sa serbisyo sa piso, itawag ang Job Fairs of Local Overseas Recruitment. Kanunay sila karon nag-organisa sa mga kalihukan sama sa Binulig Job Business Fair. Direkta kini nga maka-apply ka ang mga nabangita o trabaho sa naglain-lain mga kumpanya, lokal o abroad sama sa Japan. Dako kay tabang kini ang piso magkaigsunan. Doon na sila mga social, special program for employment o karong mga estudyante. Usa kini ka programa nga naghatag kini temporaryong trabaho alang ka na sa mga kabus, apan. Tagadina.

skills, pre-skills training o assessment. Lagi kina sa Panabo City Skills Training and Assessment Center. Matod pagkaganina nga nakatanyag kini sila og mga libreng training nga naay kaubang in situ certification. Sama sa caregiving, driving, o kanagitaw breed and pastry production, shielded metal, mga welding, massage therapy, masonry, o construction painting. Andam sila sa training, ang piso magkaisonan. Before ka mo trabaho, i-training ka. Dako kayong oportunidad na gihatag yun sa gobyerno, pinagi sa Public Information o Employment Service Office. Ano na magkaisonan, sama sa giingon nilang PISLA, ang PISLA, gitawag ka na kung saman po ng PISLA po, ang PISLA Pre-Employment Seminar for Local Applicant. Kay usaman kini kamubo nga seminar nagidumala karon sa piso Panabo. Kauban kana ang Department of Labor and Employment Commission, tumong nini nga andamo nila tagaan kag saktong kaalam ang mga nagapangita og trabaho aron dali lang sila madawat sa ilang giaplayan. So dako kay tabang ang mismong piso, labi na ang PISLA Pre-Employment Seminar for Local Applicant. Samang katosya ang ikaduhang subject na isigutan mga kaisunan ang piso. Karon, dinitas katapusan nato. Pila na lang kami noto mga kaisunan. Atong isigutan ng binulig. Nganong gitawa mo na binulig festival? Nganong gitawa mo na unsa man ay binulig? Nganong binulig may tawag na sa itong syudad sa Panabo? Kahit kung sa Davao ta, na may gusto ay tawag ha. Ati-atihan mo sa tawag na sa Davao. Ato'y pangutahan na si Kevin na kung sa Davao ang kalihukan dito, panang kuhan. Nang sa nato ati-atihan masibo ba na dire sa Davao murag kalimot ako pero sa tuwa diri binulig festival kadayawan diay mao kadayawan festival ang mismong Davao City dire sa tuwa binulig at ako tanay magkaisunan unsa din ang binulig ug nganong gitawag magsinig binulig ug kanus aman ang kalihukan sa binulig 2026 sa siyudad sa Panabo kay marag na postpone man to di ba. Ang binulig magkaisunan, binulig festival kay ang tinuig nga mga kultural o agricultural na kapistahan sa Panabo City. Mapod amo na isgutan kay katulong subject kaganina. Isaulog kini isip pasalamat sa grasya o gumaabot nga ani. Maayong ani. O pag-ila kini sa dakong tabang sa mga mag-uuma o pangingisda sa ekonomiya sa nasod. Mao na ibisabot sa binulig. Apan, unsa man ang binulig yun? Tekin sa may makatubag, may katagaag premyo. Sa may po i-premyo. So, ano yan, mga tubag sa mga pangutana, nganong gitawag kini o binulig? Ang pulong nga binulig, bagayon na, nagagikan ka na sa pulong nga bulig. Bulig di ay. Kaya nagpasabot kini usa ka sipi o bukos nga pundok sa saging. Itawag nga full lunch of bananas. Wow, maribot pasabot mga kaisunan. Para dito gimi nakakuan yun, on the record yun mga kaisunan. Nga ang pulong binulig, nagagikan dahil sa pulong bulig. Nga nagpasabot kinik usa kasipi. Simbolo kini sa bunda. Sanglit ang Panabo City na ilang banana capital of the Philippines. Tungod kini sa dako nga kaayuhan sa plantasyon sa saging. Binulig mao kini gihimong simbolo sa ilang abundang ani. Simbolo sa pagkaisa. Gawa sa saging ang binulig nagpresentar po ni si nagpresentar po ni magkaisunan og pagkahiusa. Pagkinabangay. Oga panagiusa sa panabuans sa komunidad. Ona ang binulig festival na magina naman eh makita na itong mga dokumento na. Base kini sa Executive Order No. 128, nag-issue kini ni Acting Mayor Engineer

Gentiles, ang selebrasyon nga gibalhin ginigikan nga ania tumiyaging semana, kaduwang semana ngadto na sa katapusang semana sa Oktubre. So karon pa ni size na ang binulig festival hangtod sa 30. Oh, diha na kinaunay. So nakabantam nga diha di gikuha di ang pulong binulig mga tungod kay produkto man sa saging ang Davao del Norte, particular na ang siyudad sa Panabo. So mo ka to ang ato karong update nga nasubay kaganina mga kaisonan sa amuang seminar dito sa Anflo kaganinang puntag. O ni mga kaisonan, ato ganing panubayon o mga adlaw ang ato karon nga uban pang mga balitag informasyon sa national issues o mga adlaw regarding aning ika-33-34 ng impeachment trial. Ato nang panubayon na sa sunod makaisunan unsa may development basta kay matod pa dili na kaabot Disyembre mahuman na ang impeachment trial. Ani nga ang matuod na kusog sa usa ka nasod kay sunan wala gid diha sa gahom sa pipila. Dili na ana diha sa kamaturan gihuptan sa tanan kay sunan. O na kung sponsor lang di ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Kung gusto pud mong makuha og magkanalain mga para sa inyong appliances o inyong mga sound system, ayaw pagkalimot sa GNG Audio Installation Services Pagkaisunan. Lagi panagiyahan gyud ni Sir Jeffrey Tuhoy na nalang na unahan na nagamay tap doon na sa Mirnol at mang na sa Jehovah's Witnesses ang GNG Audio Installation Services Pagkaisunan. Ya, kung gusto po mo nga magpa-advertise sa inyong business, nagtanya karon ang 90.9 Light FM. Ogang 96.1 Infinite Radio. Paratong radio advertisement tungod kay nindot kay sila diha og mga gisgutan do na sila mga bronze package, silver package o gold package bigay sunay. Onya barato bang patag package ani.

onang natapos gyud ang kuan mga kaisunan ang ato karong programa og labi na usa ka oras na onang sa ngalan na lang sa kinatibukan Persa sa 96.1 Internet Radio 90.9 Light FM ang radio sa kalusugan. Lagi po nang sa atong station manager, Attorney Ulysses Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Jen Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargen, ang IT personnel. O kinyo po sa igala si Kanginan George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Iha sa kamatora ng impormasyon gahom, apan, ang saktong opinion o ang panglantaw mo kinimagdala ka na ito magkaisunan sa hustong dalan. Mayong hapon and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Masakit nun ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag-GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Ang apong nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa apong atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O apo gi kuang gayud na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili, mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.

Once again, no, mayong hapon. Oh, welcome na po doon sa tuwang naginusarang FM na doon sa Lungsid ng Penabo. Ang 96.1, no? Infinitely, of course, po doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaigan natin, sa musta man ninyo ang kahapon noon. O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para panihapon. Okay, so adlaw karoon nga Martes, mga pangga. Kunin magpalayo na yung hapon talog hatagingaw no, sa itong mga kaigan o sa itong mga kaigsunan. Okay, sa mga nag-tunin, sa mga naglabog-labog, no, sa mga nagdabog-dabog silang mga speaker karong hapon na. Okay, so musta man ninyo ang kapunon? O gamusta man ninyo ang mga pakiramdam karon? Okay, syempre, syempre, no, ano kayo karon mga pangga? Kaya sa mga... Okay, sa itong mga officialist to, sa itong barangay. Okay, dako gigig smile kay syempre, no, another extension naman, no, extend ang election. Pero, muna gigig nga na, dali pa ibabayak po ko, kasi syempre na-extend, pero, may pero lang. Yeah. Oh yeah, sa mga naminaw karon, alam na gigig sa itong mga kaigay, no, lalo na sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao de Oro, Davao Oriental and Davao or Davao del Norte no, sa mga kasakupan. Kung asa man moabot ang atong signal, oy kanyong tenen, marayaw na hapon. Lalo-lalo sa itong mga parents na tunay sa gawas karon atong mga kasilinganan diri sa studio. Okay, diya sa first floor o sa mga lamion diya ka naminaw karon diya sa ubos na bahin. And of course, to diri sa itong mga kasalingan diri na sa itong second floor. Okay, labinagit daw diya sa atong mga tigpaminaw daw karon mga panggan na daw diya sa ubos na bahin. Okay, diya sa LBC na naminaw sila karon diya. Salamat sa inyong tenan diya. And also, di po daw kang Ma'am Inday. Oy, mayong hapon. Okay, ang walay guwapang may-ari dyan no, sa harapan, no? Nang atong studio karon mga pangga, no? Kanimo, Ma'am Inday, no? Mayong hapon, mayong paglanog-lanog kanimo. O, sa tanan na itong mga naminaw, no? Okay, lalo na sa kong mga kubanan diyan sa konsiho. Okay, ganina, nagpahitabuta, nagpahigayon o convocation. Then, nag-session mi ka ganina, no? Para sa kayuhan. O mga katikaran ba sa umaabot no para kung sa man ang umaabot do sa pag-asinso no sa inyong barangay. Okay no, once again thank you so much sa tantanan sa mga naminaw. Balik ko yung mga pangkada sa dalawang oras diri lang gahapon sa tuwang programa Matag Adlaw ng programang Npenetrack. O gakinig hapon ninyong lamion. Once again, that's me, DJ Tekla. Uy, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request to again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Uy, mayong hapon. Acknowledge muna natutumbutan na itong Big Boss. Once again, mayong hapon din ako, Attorney Yusis sa Labaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bulpa. And of course, no, sa itong technical, iba natin sa pagkastawak ni Sir Kevin o sa itong mga kabanan. And also sa itong mga kaigan o sa mga itong mga viewers na ito karoon. Eh? So live na karoon mga pangkano sa mga viewers po natin sa mga wapa nagsubaybay. Uy, paano lang po, pakishare lang po sa ating page no again. 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Eh? Okay, muna ito ang page no sa mga wapa naka... Nakapalo, pakiparo lang po, mga pangka. Okay, sa mga namin natong oras, mga kaibigan, ang 5.14 na. O, kining oras, no, hatod ka na to sa tuwang kutis-bistisa nga sabon, no, nga ginakubtan karon. Kung problema ninyo, no, kung gusto ninyo mugwapa o muhamis ninyo mga kutis, o gusto ninyo muputi, mga pangka, na sudan na to ang kutis-bistisa nga sabon. So, available ka na, mga pangka, no, din sa itong himpiyas, mga gusto mo palit niya na. Or bisita lang mo ha. Okay, diri sa tong himpilan diri sa 96.1 Infinite Radio of course, progog para diri no diri sa 90.9 Light FM, no? Kung sabon ang isigutan. Okay, magkutis mistisa nga sabon. And also dapat do sa tong mga naminaw karon mga pangano sa
Nenok kang Richard Binoy nandiyan sa Purok Oil. Salamat din mga pangganas sa mga naminaw karon. Thank you so much. And also din po no sa Meadowbrook Farm Plant, no? Di aning Madam Lucille Limusnero. And also din po no kang DJ Arian. And also din po no kang Tata Laurito nandiyan sa Purok Oil. No? Salamat din sa itong mga sponsors. And of course, no, sa mga kaigan natin dyan sa itong mga pickup drivers. Okay, kawalo ko nga karong oras na grabe ang paningkamot no sa itong mga pickup drivers. Ah, not good na, no, di ba? Okay, sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karon sa itong mga sadyante. Okay, so careful lahat sa pagtawid sa mga daanan, no, kailangan mag-inampingon

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga panggino, alas 5:23 na mga kaibigan. Okay, so sa mga naminaw ko na once again, no, mayong paglanog-lanog din sa tanan. Okay, especially sa itong mga naminaw no, din sa Santo Tomas and the Kapalong. No? Okay, speaking Kapalong no, mayong hapon no, sa tanan. And of course, sa itong mga naminaw ko na no, diha mga panggino din sa Municipality of New Corelia, Tagum City and diha po no, sa Samal. No? Oy, salamat din taga Samal og di po sa ano na sa Maramino karon diha sa Panakan and Bunawan. And especially po sa Maramino karon mga pagkadadiri sa Panabo. Okay, particular sa tanan mga kabarangayan and also sa mga Maramino karon diha sa Barangay San Vicente, Panabo. Salamat no sa tanan-tanan na taga Panabo, no? And mayong pagbaminaw po no mga kaibigan sa Carmen, no? Sa tanan mga kabarangayan. Uy, sakop ng Carmen. Uy, salamat dahil taga Carmen. Huwag dahil po doon sa Tuganay. Thank you so much, taga Tuganay. Okay, dito sa itong mga viewers. Uy, salamat dahil no kang Melanie, Herr Morris, Carpentero. Shout out ko watching from Carmen Dabnor po. Salamat ka rin mo, Ma'am Melanie. Okay, musta man ang mga taga Dabnor karoon. Huwag dahil po doon taga Carmen. Salamat po sa lahat-lahat dyan. Aga sa mga naminapod ko rin sa itong mga opisyalis na doon sa Carmen no mayong hapon sa tanay. O sa mga nag-jogging ka rin sa park and front sa itong municipality of or sa itong munisipyo ng Carmen, no? Okay, nag-exercise, then ang uban po nag-jogging, no? Basta karong orasa. Okay, so, kano sa mga mag-jogging tech plus, oh, malapit na, di ba? Sino ko mag-jogging ko, siguro mga pagano, murag musamot ko ka slim. Ay, nako, ay, nako, ay, nako, ay, nako. Di na pata po hindi magpa-slim kayo. Mantay, wala man tayo ipa-sliman, di ba? Ano naman na, di ba? Okay na, okay lang siguro na kanang nanay partner sa kinabuhi pero kita ay single pa man ta. Okay, wala pa man ta na, wala pa may nabingwit, no? Wala pa may nasaag nung yamanligaw kang tekla charm. Okay, so sa mga namin ako nun mga kaibigan, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request. Okay, more of disco po tayo ha, more of TikTok, and then, ano tanong ka nang, bawal mo na yung mga love song, no? Kailangan makagiling ta. Okay, di ba na pwede mag-love song, ha? Kung mag-love song mo, so next na sa kong programa, after sa kong programa, na sa Night Express po, iyan. Okay, sa mga nag-text po na mag-request ng mga love song, pasensya na po. So, ang atong ginakiter lang karon mga kaibigan is ang mga disco po, ha? Okay, dito pwede ka na mag-emote-emote sa pagkakaroon kay Kapoy mag-emote, no? Oy, mayong paglanog-lanog day, no? Especially sa itong mga teachers na sa Tuganay Elementary School, no? Kundi yan kagahapon. Okay, diyata no, sa Tuganay Elementary School, nag-ano silang Teachers Day. Uy, salamat dahil sa itong mga teachers, no? Sa itong mga gwapa nga itong mga teachers na sa Tuganay Elementary School. No, salamat. Fine. Sa PTA. Okay, tanan mga parents kagahapon. Salamat po sa inyo ang kanunayong pagsuporta. Then salamat po doon sa tanan mga staff no diya sa Tugan Elementary School, no. Grabe ang pag-entertain sa ko kagahapon. Okay, lamian kayo ang gitawag nga biko no o katong spaghetti no. Nangapiko dito kagahapon. Okay, no, salamat tayo sa pag abi-abi no. Labinigin sa tanan mga teachers natin diha, no. And uy mayong paglanog-lanog po doon sa tanan mga pensionaries. Diyan sa Barangay Tuganay, no, salamat dahil sa tanan mga pensioners at sa itong mga barangay health workers. And tanan itong mga purok chairman o sa tanan mga tanoy. O tanan itong mga katawan sa Barangay Tuganay, no, mayong hapon sa tanan. Okay, kailangan ko daw na i-greet daw ng taga Tuganay kay Amsao na lang, no. Wala, kailangan ba dyan? Kasi siyempre, kung mag-work certification, pag on duty na ako, no, grabe, may no, i-greet yung tech lobby, no.
So may ganoon akong katawan tanan mga katawan kung isa-isa ko na tumabdan dag ugma yun siguro, di ba? Okay no. Uy, salamat din no sa mga kaigan natin. Okay na da karon no nag nagpahipi sa Daplin mga pangga. Ano nagpahipi man sa Daplin, eh? Munang gingon jud mga pangga no. Kabalo nagig ko no nganong magpahipi sa Daplin no nay mga kanang ano ba kanang mga klasik-klasing mga problema no nga mga niabot no silang mga silang kinabuhi, di ba? Klasik-klasik lang mga problema kay dili magita magulaan nun kung natay mga problema, di ba? Okay, especially po sa mga nabiyaan. Ay, nako. Og laban ito sa mga tao nga iniwanay, no? Ng mga boyfriend nila, ng mga girlfriend nila. So, ana, rajud na. Ay, nako. Ay, ganun nag-inter-inter, manggod, no? Unang, alam, pag-usap na lang yun mo, di ha? No? Ay, alam mo, pag una-una sa mga tao nga, kanang wala nag-una-una sa inyo. So, ano na ako ninyo, kanang huna-unaon, baka na yung nag-una-una ninyo. Puno na mga tao, kawa nag-una-una, di ba? Kamurag yung binuangan, no? So, dagan pag mga lalaki, dagan pag mga babae, di ba? Okay, ako gani ko, pag wala sabihan ko, okay lang, di ba? Okay, so, hayaan ko na lang yan, di ba? Okay, di pa, dili pa na si Moha. So, mabuti na gyapon nga. Nga masakitan na gyapon ka. Walang ikatulog na lang ninyo, ha? Imo pahulunan ng mga problema, no? Kung problema ninyo mga utang, hala, ha? Okay, so, mabuti na na. Normal na lang mga utang, no? O normal na po nagkakaragipang biyaan mo kanyang mananggisudlan, di ba? Ay, imo pahulunan na sa mga tao nga kanang kanang ano ba nga, mapaka-martyr naman gagabiyakan pag sure mo, oy, ha? Okay, so my caller po tayo, itong daw ito sa Pikas Linya. Okay, tawag lang ba ni caller niya, itong oras mga kaibigan na 529 na mga kaibigan. Again, at this number is 912-175-1291. Again, it's 912-175-1291. Okay, ano pa si Tixer? 399, ano pa siya? Okay, grabe ang kilitit. Teka lang, so ano dyan na? Okay, hindi mo na siya maiwasan, manggod, di ba? Labi na yun na ka, nang in love ka no, so, sa katao. And then, mabot sa point ba nga kanang bigla lang naglaho ang lahat? Yum! Di ba no? Ano ka na ba? Kanang seryoso na kaso sa katao, then biglang nang naglaho, nawala na agad lahat-lahat. Okay, okay, may caller po tayo. Yes, hello caller, may hapon. Kasi ni pali, okay ba? Bakit pinatay mo eh? Okay, so huwag mong patayin. Sama na gyapo na sa gugma ba? Biglang naglaho. Char, ha? Eh? Okay, ba dyan pa da sa chat out ko kang mama?

nasa hospital din. Uy, what happened? Ah. Okay, chat daw niya yung mama doon na daw sa hospital. Ano ba nangyari dyan? Ah? Ba dyan? Okay mo nang ano lang jud ta no sa matagusan nato no mag-ingat po tayo sa ating ano ngayon sa ating kaugalingon. Okay mo lang hindi ta magrunag mga stress, hindi ta magrunag mga depressed kay kita ra binuangan kita magkasakit ana, di ba? So ano daw nato kay nang makalipay, di ba? Kung maabot sa tuang sa tuang mind ba nga kanang ano ba kay nang maguno na tag kay nang problema nga maka-depress sa tuwa, mag-chess mo another nga hunahuna na. Ano ra na di ba mga diskarte di ba? Enjoy ha. Okay dito magpadala sa to mga ima, padala sa to ng mga problema kay normal yun ano sa tao nga na yung mga problema. Okay, sa mga namin ako na itong oras, mga kaibigan, it's 5:31 na. So, pabalik lang ko, ha? Okay, sa pabalik nito, tignan mamaya. Abangan ninyo nung itong mataghapon na itong topic, of course, no, sa tuwang pa-premium. Mamaya ang konti. Okay, dili lang gahapon sa tuwang numero ng FM na dili sa Longstead ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, pero kapatid sa 90.9 Light FM. Okay, so sa mga naminaw itong oras, mga kaibigan, is 5:31 na. Okay, the next song para sa tanan. Okay, sa mga nadya karoon na nagpahipi sa dapin para sa inyo itong mga pangyayari.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were slow.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Alabel, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan pero sukat lang ako sa Migasil o ginukunan usab sa Migasil capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pa-spa 5:52 na mga kaibigan. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga gusto magpambit sa mga mensahe na may mga request. Again, ang atas ng number is 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, mayong pagpapainaon, no? Once again, diyan ako kay Juliet Tampos Magno. Okay, sa mga Tampos family and Magno family. Okay, especially dyan ako kay Juliet, no? Mayong hapon kanin mo, ma'am. And sabi pa dito, good day po, Mr. DJ Kagawad. God bless po. Salamat kanin mo, no, ma'am Juliet. Okay, salamat to sa inyong paglanog-lanog diha, no, diha sa Tagum City. Og labi na ginoo sa pamilyang Magno nga naminaw sila. Salamat po sa lahat-lahat diyan. And also sa tong mga naminaw pod karon mga kaibigan, once again, happy listening no sa tong mga tigpaminaw no diha sa Barangay Kaganguhan and Barangay San Vicente. Og dapo no sa Barangay New Visayas, og dapo no sa La Pilipina. Salamat po sa Das Tagum no. And mayong paglanog-lanog po dahil mga kaibigan no diyan no kang Ma'am Lisley Ibanyo no. Salamat dahil sa mga borders na ito nga naminaw karon no diha. Thank you sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw no. Ako po lang, hopefully nakapag-sikay-sikay no para panihapon. Kaya pila ka, ano na no, pila ka oras na lang no, tig panihapon naman dyan na ito no. Manang, pera na po sa uban. Nawa nag-diet-diet na, no, bawal na naman ihapon sila. Nang, pag-diet-diet, no. Kaya kailangan mo kaon juta, no, para iwas, no, sa kagutom, no. Sa una lang magkasakita, mga pangga, no, nga dilita man ni hapon, no. Munang sa pagkakaroon, kailangan na anagita mga pangga naman ni hapon juta, no, sa mga nadya karoon. Uy, salamat po sa lahat-lahat, no, sa mga tigpaminaw. Okay, so again, natatik sa number 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo papit sa mga misa na may mga request, no, pwede na mo tawag mga pala sa mga gusto mo tawag, no? Okay, ay mo kaulaw, no? Kailangan tawag jud, no? Para di na ito may bawaan mga pangga, no? Kung nagapaminaw jud mo, di ba? Kaya kadalasan mangod sa ubayan nagapaminaw lang no nga dili mo chat, dili siya mo text no. Kailangan may bawaan nato, kailangan tawag jud no para mag-report nato natong mga kaigan natin sa mga nadya karon. Okay, so again, ang ating sa number 09-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 09-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo tawag, ala, sige, tawag, no? Sa mga... Okay, sa mga kaigan natin, sa mga naadya ka ron, no? Ay mo kaulaw, no? Kailangan tawag jud mo. Okay, di pwede nga ka nang naadaradya ka ron, no? Nga, nagpahipi sa Dublin. Okay. Okay, texture 237. Ano ba si 237? Oy, mayong gabi ka rin mo, Digitech lang. Okay, musta naman ka? Okay, great time din no, sa Barangay Salvation, Panabo. Okay, nagpabati. Okay, nagpabati po si Lucela. Okay, Ma'am Lucela. Okay, musta naman Ma'am Lucela? Okay, so sa mga naminaw ko ron mga kaibigan, again, 09-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 09-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Huwag ka ron mga pangkaridirita sa tuwang ikanawang segment sa itong programa. Okay, ang katuwang topic no this okay, this evening mga kaibigan. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga muhatag o mga mensahe na may mga request. Okay, ay mong kaulaw, tawag mga pangga, ha? Or na may mga komentaryo na pwede mo tawag or pwede mo text mga kaibigan. Okay, itong topic karon mga pangga. Okay, ha? Okay, unsa may yung kinabuhat pag once nga na itaong nga kanang mainggit sa inyo, ha, no? Okay, unsa may makita ninyo sa sakatao, kanang murag na inggitan mo, no? Okay, siyempre, no, sa physical na appearance pa sa tao, no, mo, siguro may bawaan magdani mo, di ba? Okay, unsa may timailhan, no? Pag once ang tao nga gitraidor mo, no? Or, giano mo ba, kanang, okay, example, no, nga close friend mo, And then, gilibakra ka niya di ay, no, magtalikod. Okay, yung sa may timay sa ugali, pag once nga mailan ninyong kanang gisiraan mo, binabe? Okay, text more, tawag again sa itong text number again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, good PM po. Di take lang, chat out ko. Sa kuang, okay, mani, akong binacles daw na si George Chances. Nga naghikay o paninghapon. Okay, ging-ging ng New Pandan Porok. Alakta, thanks po. Okay, wow, ha. Okay, may sika ni Korte itong duwatan sa pikas niya. Yes, hello, mayong, okay, may gabi kasi ni Paliho. Yes, hello, balik ng tawag. Hello.
1: Hi, DJ, mayong gabi.
0: Okay, sa mani Paliho.
1: Si Kuya Dance.
0: Okay, Bert, taga saan po ba kayo?
1: Si Kuya Dance, Kuya Dance.
0: Oh, Kuya Dance, taga saan po ba kayo, sir?
1: Taga Panabo po.
0: Asa man banda sa Panabo? Hello?
1: Hello, hi.
0: Asa man ka banda sa Panabo?
1: Taga New Visayas.
0: Ay, New Visayas, okay. Okay, sir, single, married, or hiwalay sa asawa?
1: Ay,
0: single ba, married, or naraman sa tulo, di ba? Or biyudo?
1: Bando, biyudo.
0: Ay, biyudo, wow. Okay, so ilang tanong mo ba kayo? Pinay mo yung dad, sir.
1: Nagkatawa ko ba kayo? Namamusta
0: randa ko nimo. O, sino namamusta? Ay, kailangan sa ko, ha?
1: Si Kuya
0: Dan,
1: pura kailan, ha?
0: Uy, kisa mo, nakalimot na ko. Kaya naman kong dance ko nga, friend, mang good.
1: Kulot pa nga. Wala laing pangit sa Panabo.
0: Ah, kulot. Wait lang, ha? Okay, ha? Ay, ambot lang po rin kayo. Nagkamang kukong kaila din sa Panabo, sir. Asa man tayo nakita po? Pamilya lang po sa kawa po.
1: Ay, mo, basta regards lang po sa'yo mga. Magkita na sa buhito.
0: Alalala, oy. Okay, sir. Wala ko lang namin na magkikagaroon, sir. No? Dirita sa itong topic, sir. O, sa may timilan sa sakatao, sir, pag once nga ka nang... kanang mura kagi, ano na kagi, kanang giribak ka. Sa may, halimbawa, friend ni mo, no? Ribakada ni mo. Okay, sa may timanin mo sa isa katao, no, si mong barkada karon niya, kung gidautan ka niya or gisiraan ka niya.
1: Mayo kay tagal si mo sa pabangan.
0: Pero?
1: O niya, pagkauman, superior kay siya mo, istorya si mo ba?
0: Ah, ganun ba yun?
1: Ganun na siya.
0: Hmm.
1: Niya, pagkalikod ni mo, ana.
0: Libakon ka. Okay. Pero sa inyo ang ano, sa inyo ang ano, sir, nakatry ba kani nakatry ka ani?
1: Oh, daghan ay.
0: Oh, daghan ba. Muna nga sa pagkakaroon do kailangan jud siguro no nga mangita kita kanang true friend nga dili nga dili talibak ko ay no harap-harapan.
1: Oh, ana gyud. Ya, bago man makita pa dali mo sa mga mata.
0: Oh, sa mata makikita gyud ba.

0: sa Gimingaw na ka sa?
1: Gimingaw na ako sa Club Tengo Likod.
0: Alo ko na kay sa Club Tengo Likod. Ba? Wala may, may tao na kay Club sa Club Tengo Likod.
1: Sige lang kayo, mag-intay ka lang. Sa ilagi ka lang. Okay. Malimalos ko rin mo. May nakawala ko ilan ako.
0: Alam, sir, excited ko na, sir. Okay, sir, salamat sa magtawang! Okay, so thank you so much sa taong caller, mga kaibigan. Uy, nakahanok ba na niya?

0: Murag mo banda. Ano ba siya nga? Nakailan siya sa cooperative business. Ako wala ko kailan siyahan.
1: Ay, ah!
0: Okay, alam niyo lang mga, ano, mga... Tawa ka na ba kailang... ginapilahan dito sa matag, ano ba, sa matag segundo.
1: Ay, ah!
0: Okay, according ba, sa itong caller, ano ba daw siya nga? Nakahikap doon sa akong likod. Ano naman nakahikap doon akong likod?
1: Ay,
0: Marag makulbaan ko ay na or makuratan ko ay na kung hikapon akong liko. Okay, texter 933, good pen po tekla. Chat out ako sa combine nga si George. Chances nga naghikay o panihapon. Okay, gingging ng new panday, no? Okay, alak, ano ba ito, ha? Purok alakta daw, naminan sila karon. Thank you sa inyo tanayin. Okay, sa inyo ang pagpaminaw mga kaibigan, no? Especially po sa itong mga sa mga nadagaroon na sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. And also sa itong mga naminapod karon na once again, no? Diya sa New Visayas, no? Okay, katong color po nato, no? Paila po taon siguro, no? Murag mahadlo ko, ay. Ano ba siya, no? So, man. Okay, so dili ko makain, no? Murag, ano, I don't know kung, ano, akong, wala ko kabalo kung asa po, asa, ako, asa lang ko siya na-meet. Kaya nagang, bulubi ka rin si Tekla, na friendly mo si Tekla, no? Okay, so nagagig mga friend do, lain-lain mga lugar, di ba? Pero according siya nga, hiccup niya akong likod. Sa may klaseng hiccup sa likod?
1: Ay,
0: basi na ipiang si Tekla, ha? Okay, so, texter, oy, texter 237, ano ba siya nga? Ikaw na yung Tekla, kung sabi ako na, ha? Kamun yun, ha? Okay, iba na yun. Okay, so, sa mga namin nakaroon mga kami, mabalik na ko, ha? Sa pagbabalik ni Tekla, mamaya! Okay, abaganin nyo na padalang gabot na sa itong maghatag bingaw sa itong mga kaigsan, sa itong mga kaigan. Okay, sa mga nadek, sa mga nagsikasikay na panihapon, o labi na itong mga nanihapon na. Okay, unang hungit. Ako, ah. Eh? Siyempre, kung ba natin karong mga panggan, no, ilang background sa music karon na namino, agad sa itong programa, well, nga nanihapon, ha? So, ano lang, Jude, kailangan, dito mag-diet-diet. Kailangan, Jude, mga panggan, no, is, mukhaon, Jude, tano, para... iwas ta mga sakit, mga pangga. Okay, so sa mga namin the next song para sa trend. Okay, hawak mo ang beat, no, sa mga mahilig maghawak sa beat. Okay, para sa inyo, mga pangga.

0: inspired ka pa. In just 7 days, Cuties Artista ka na.
1: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Belinda Dumanyel. Edad na ko, 69. Barangay Kunil. Katong wala pa ko na kainom o Mega Pure Coffee. Maglisod ko o bawas. Aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. O niya, makatulog na po. Sa una, di man ko katulog kayo. Kaya kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man kukog advertisement di rin sa radyo nga. O lagi na, istingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din. Nakaano na, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high
5: and we were so Uy, Mare, asa man ka paingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
10: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation. Yeah!

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangganawala, size 27 na. Okay, so mga kaibigan natin, sa mga gusto mapapit sa mga mensahe na may mga request to, again, ang ato is a number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, kini nga programa mga pakatod ka na ito, kanon diyan kang Tata Laurito. And of course, doon po nung kang Richard Minor. O, di po nung sa Meadowbrook Farm Plumpton, sila nagbalik mga barato ng mga seedlings. So, kung na problema mo mga seedlings, okay, so palit lang mo, PM lang mo mga pag, o na problema mo mga pure gatablia, okay, so available mo na dyan sa, ano na, sa Meadowbrook Farm Plant, mga pag, managed by Ma'am Lucia Lemus Nero, no? Okay, so again, nakatundi sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so maraming salamat, no? Mayung, okay, mayung paglanog-lanog doon sa itong mga kaigan nato. Sa mga nag-busy-busy handi akaroon, no? Especially diyan, no, kay Koya Dance daw yung naminaw karoon. Kisag si Koya Dance. Diyos ko, Lord, no? Muna nga. Sa karagdagan dagay mga kailan ni Tekla. So, I don't know kung asa may nagkailaan ni niya. Murag na stress si Tekla karoon. Kaya akong ginawa na, kisa man kayo, kisa man kayo ka, Dance B. Si Dance 1, si Dance 2, si Dance 3 ba? Okay, tamay na, tamay na. Okay, so, uy, salamat dahil sa itong mga nadagro na namin na diya kang Jinjin Manayaga. Okay, compound kay Ma'am Jinarin Manayaga, na salamat dahil sa mga Manayaga family and Buligan family na sa Purok 5, na salamat sa inyong tanan. Okay, natay, diya mo na kay Tatay San Vicente. Tatay Vicente, hindi Tatay San Vicente Tekla. Okay, sa katakasan Vicente man si Tatay Vicente, no? Siguro, ano na ginatawag man siya Vicente? Siguro, takasan Vicente, eh? Ay, Diyos ko, eh? Okay, dito sa toang text line, galing sa texter 169. Okay, hi, Digitecla. Good evening po. Greet ko ako ang anak, being si Dong Alcid Ventorelio. I love you, nak. Mahal na mahal kita, Tatay. Ingat ka lang dyan palagi. Anak ang nag-greet from Tatay Ding ng Panabo City. Okay, wala ka. Wala ulit mo nag-uban si mong anak. Eh? Okay, salamat tayo sa tanan-tanan na sa mga nadek karon, sa mga naminaw. And especially po doon sa itong mga tip mo no, diyan no, sa itong mga vendors no, diri sa Panabo, diyan po sa Tagong. Sa mga namaligya, og mga putas, og sa mga isda diha, og mga lamas. Okay, sa kaya update sa itong mga presyo karoon, no? Na may mga paglubad, na may mga pagtaas. Okay, ano yun na, no? Affected na ka itong mga, ano, no? Kung if ever mo dataas ka itong mga lamas, okay, affected to ka itong mga, ano, itong mga negosyante, may mga ka-restaurant, may mga ka-renderia, di ba? Muna kung kita po, no, kung if ever krumutas ang lamas, dali naman punta kung kita'y Pinoy. Okay, imbis kailangan pa nag-bumbay, no, wala na'y bumbay-bumbay, no? Ang importante, di ba, nag-magic syrup, okay na. Okay, para sa inyo mga punk, no, city may lang sa katao, no, pag once nga, kanang gitrider ka, no? Or, si ba, kanang, ano ba kanang wala kagi ano kita ug lang balik 169. Okay, salamat sa itong mga naminaw karon di ano, especially sa itong mga tigpa binaw karon, mga pangano diyan sa palingki ng Tagom, no, naminaw sila karon di ha. Og sa mga nanihapon na. Okay, well, na nanihapon na naminaw sila sa tawang programa, no. So tanong ko lang po, ano bang inulam niyo ngayon? Uy, sa mga nag-birthday pa lang ngayon, ay, no, once again, happy birthday na ano, kang kagawad maso. Okay, ato ang kaubanan na din sa konsiyo sa barangay Tugarnay, no? Kanin mo, cons, no? Mary Jean Masoang. Okay, happy birthday, no? Sa mga nagsalog silang birthday kagahapon, no? Birthday, happy birthday. O sa mga mag-birthday, ugma, no? Advance, happy birthday, ya? Yeah? Okay, so happy birthday sa tanan! Okay, ano ra na, diba, no? Dapat kung birthday ninyo, kailangan, ano ra ka ng, sabi, ano ko sa'yo, ma-stress yun ta. Sabi na yun na ka ng
dako kag utang no, maglibog ka ba unsi unsi imong ibayad? Okay, dito sa mga card, sa mga asa, sa mga utang dito, ala asa.

Muna mapumangutkot, napakaugmala sa mga kong imangita, ani. Muna nga, ano lang dito, mag-discarte lang, no? Dita ka ng, kanang narakita sa balay, so kailangan kung magkugi ka, no, mariskarte ka, no, sa kanang, ano ba, sa kanang pagpangitag pamaagi, sa pamaraan, baka, kanang magtrabaho sa dili illegal, no? Kailangan trabaho ba sa kanang tarong nga pamaagi, di ba? Okay, so again, ang ating sa number 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-1291. Sa mga kaigan natin, sa mga gusto butawan. Okay, ano pa si, 169. Salamat ka nimo, 169. Kung gusto mo ito, kala sige tawag. Okay, yan. May nagbabati po dito. No, galing sa itong driver sa tricycard, no? O, naglagubo daw takarandi ka. Asa manilapit banda, no? Nga, naglagubo ta. Salamat dito itong mga pick-up drivers, no? Sa itong mga tricycard driver na nga naminaw daw karoon. Okay, lanog-lanog daw, hindi ko detect daw karoon, no? Diyan, no? In front of, so sa kasikat nga ball, no? Dari sa Panabo. Okay, uy, salamat na yan. Okay, dito sa to ang text line, galing sa texter 477. According to 477, para sa Koligitech lang. Okay, makita, no, pinaagisa. Okay, ano pa siya, no, makita yun daw, no, sa kanang kilos daw, no, pag once nga maging tridor daw, no. Okay, pasag din na mag-trider si Muha, no, importante nga wala kang nakabuhat o ganang sala sa imong isig kaingon. Pag ganit si Tek na mga pagod, ako lahat mong pugo, no, pag once nga daoton ko, okay na, bahala magdaot ka, no. Basta importante lang mga pangga, no, nga wala ko nga gibuhat nga ka ng mali, no, sa atong isig kaingon, sa akong isig kaingon. Okay, normal raman dyan na sa part na mo, sa isip mo sa kapolitiko, naman dyan na yung mga iana, di ba? Kaya gusto po niya ka ng sila ang mapansin. Okay, walang ano di, ano, mangita na lang pamaaging nga ka ng mapansin po siya, nga nadauton ka para siya ang sikat, di ba? No? Pero sa kong side is, okay lang na, no? Basta importante lang is, ano ka na, mga panggano ka ng, wala kang nakabuhat o daotan sa ila, di ba? Okay, basta lang, trabaho lang, no? Mura na importante, no? Dili nga ka ng, pinagi ba nga magdaot ka sa katao, nga ka na bang, wala po din mo gilantaw, imong kagalingon ba nga ka ng, ikaw po ba, no? Nga angayan po ba, nga ka ng, ikaw daigon po ba? Manang, pasagdi na mga tao, no? Importante lang nga ka ng, nakabuhat ka ganang maayos si mong kaugalingon. Okay, texter 239. According to 239, nabasa tao, magyud ka tiklan. Okay, normal jud na sa kapolitiko nga ka ng siraan ka. Okay, sanay naman kuha na, di ba? Okay, last, no, akong ma-encounter itong last nga, ano, itong election. Okay, grabe yung mga pagsira kang tekla, pero wala lang yapon ko nagano, di ba? At akong gi pambalanon sa kong galingon nga asa man kaya ko naga kanang ano ba kanang nagbuhat og daot tayo, no? Murag wala man, di ba? No? Okay, so pahala sila biya ko. Siyempre, sa pagsira nila sa ko, katulang nira sa ko, muna na-pilde. Eh? Siyempre, ako lang isiraan. Na number one ko, ang naraman na. Diba? Okay, di mo po na ako. Napoy nag-ingon. Uy, na number one si Tech Cloud. Diba, hawak ba na ako ilang huna-una? Ilang kasing-kasing, ako ilang butuhan. Diba? Siyempre, ang mga katawan, mga pang-aani, maganda sila. Pag once ikaw, usaka leader ka, siyempre, pag once nga, pag election na nga time, is ano man sila, good na mo, tanaw na si Moha eh. Para sila mga judges ba na, ay finish siya, pwede, pasok din sa number 7, number 4. Pag once ka, hindi ka nila makita, ay, pasensya ka, number 52 ka, alam mo, 52 muli dagan. Okay, butang ka dito sa ka-52. Okay, tis tingin kong nagliw ka si Moha nga. Sunrise of the sea. Until then I'll... Okay, lisod na mga...

No, balag ako, balag ako inyo akong pasakitan, usap ako kung inyo, no. Basta ang importante yung mga pangga, no, wala ko giga sa ano, sa katao, mga pangga. Mura yun ang akong prinsipyo, di ba? Basta makaya lang na ako, no, di ba? Ang balik ganit, mamukaw pa sa balay ko, pilak, mga alas tres sa kadlawin. Okay, magpatod sa ospital, no, kaya na ni Tekla, no. Basta ako lang, basta kaya lang ako na huwag din na yung problema. Okay, so sabay namin ako ron mga kapitong oras, mga pangga, no, alas 6, or, tama yung alas 6, 28 na mga kaibigan. Okay, the next song, mga panganot para sa trans, mga naminaw. Okay, sa mga nadekron, sa mga nagsikisikin na para panihapon na para sa inyo itong mga panggap.

ko sa inyong pagpaminaw diha. And also, sa itong mga senior citizen no, diha sa Barangay Tugaynay. Okay, no, salamat din sa itong mga senior citizen. And also, di po no, kang... okay, ato ang presidente diha sa senior no other than... Okay, ato ang pukal no other than si... Arnold Camacho, no, salamat dai sa mga naminaw karon sa itong mga senior citizen. And sa mga naminaw po karon mga kaibigan no, diha sa Municipality of New Corelia, okay, salamat no sa inyong pagpaminaw mga pangga. So atong oras alas 5:52 na mga kaibigan. Okay, dito sa itong mga viewers, oy, salamat din kang Juliet Tampos Magno. Okay, goody po, Mr. Deji Kagawad. God bless po, salamat ka nimo, no, Juliet. And, Badjan Padasas, no? Chat out ko kang mama nga naa daw sa ospital. Okay, o, yapon no, kang Melanie Hermosa. Kapitero, chat out ko so watching from Carmen Dabnor. Oy, taga Carmen Dabnor. Okay, salamat din sa inyong tanan, no? Also, di po doon sa itong mga naminaw ko doon sa Baguio Center. Okay, sa itong mga staff yung naminaw ko doon, salamat sa inyong tanan diha, no? Sa inyong pagpaminaw, mga kaibigan. And also, sa mga naminaw po doon, mga kaibigan, no, diha sa Barangay Cebulano. Okay, salamat sa inyong tanan. And, diha po sa Christopher Home. Okay, naminaw ko doon si Lolo Jojo Altres. Di po doon kang Lola Joy. Belated happy birthday de kang Lula Joy. Okay, so musta na pala, no? So, sabi mga handaan diha, no? To last imong birthday. Okay, so dako dahil surprise daw siyang mga Junakis, no? Tong time sa birthday ni Lula Joy. So, ano man, Jud na, mga pangga, no? So, nakita yung mga pa-surprise-surprise, no? Okay, pag-love ka sa usa ka pamilya, no? Kung mahal ka si mong mga anak, so, ay, nakaworry na, no? Kaya magsabot yun ang mga anak, no? Para ma-surprise ka. Og also no dai naminaw karon mga kaibigan no sa tong mga tigpaminaw karon no diha sa tong mga tigpaminaw sa Barangay Santo Niño Carmen. Og dapo no sa tong mga tigpaminaw no sa Ormiga compound. Okay, dapo no kang Peter Ormiga, og dapo no kang Ma'am Joby sa compound da Ormiga no mayong gabi sa tanan sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, hopefully, nakapagsikay-sikay naman para panihapon. Then, nakapag-ano na mo, nakapagluto na mo, no? Kaya nga ba, magluto pa, ikan pa sa work. Then, ako ba po, nakatulog na. Labi na gitong mga kaiga na to, no? Nga, diyan na po yun sa mga kabukiran. So, ana dyan na mga pangga, no? Musahi ginagtulog, din musahi po nagmata. Okay, so sa mga naminaw katong oras, alas 5:54 na. Okay, so magpaalam na kong sa'yo kayo na po kayo mga appointment. Okay, appointment, Jordan. Bitaw no, kay normal dyan na basta mga public servant ka at sulagatag mga buhaton, mga buluhaton. Then, labi na yun sa itong mga katauhan, no? Especially na sa Barangay Tuganay. Okay, so, ugbapuan. So, siyempre, gapon yung oras, no? Sa mga naminaw, no, dagang salamat to sa inyong pagkatabay sa dalawang oras. Okay, diri lang gapon sa tuwang programang Infinite Rock. Diri sa tuwang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, bro, po diri sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga naminaw, no, thank you. Og, God bless po sa tanan. Okay, isang alalan sa itong buta na itong Big Boss. Once again, salamat din ako, Attorney Ulysses Salabaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. Of course, to sa itong technical, ibanta sa Pikaslawak, Mr. Kevin. O sa itong mga kabanan, o sa itong mga kaigan, no? O sa itong mga viewers, salamat po. O pasensya na po na sa mga nag-text po na wala na ito, nahatag ninyo mga requests. Okay, so limited na itong oras, mga pangga, no? So thank you and God bless.

0: Ascorbate na vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Kundi ang kaibigan, paliyog pa nila og taga-asa.
2: Mahimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangga. Ni province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na, dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy. Alang sa iyang bana, nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
7: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo. Apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian ug salamat isa tanan.
8: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Just C, vitamin C plus zinc.
10: Just C.
11: Power 10.
9: Probio Capsule.
7: Ginit niya o das ko ni sa Tudela.
10: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, clay gel.
10: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
10: Mm-mm.
7: Tapos, nana ko yung maintenance.
10: Mm-mm.
7: Testing gid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko, normal akong BP. Mm. Unang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP.
10: Mm.
7: Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
10: Mm-hmm.
7: Unang ni-testing gid ko ni palit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tikay ko sa iyong produkto.
9: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
4: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
9: TerraMax Herbal Capsule.
8: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat whey, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
9: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.

0: di rin ata sa orihinal, kun asa siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Uh-huh. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay, daghan dito kaayong dugo, nagkaayong nang gawas. Ingon ako ang friend, kaya ipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, hala, anong man na siya, mayuma. Pero karo, nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kaya ng feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Dong, schedule ba nato karon dong?
6: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangtong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon, Day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang. Day, aniya gagod ni mo, Day?
5: Pagpuyo na gagod dong, ikapoy ba ako?
6: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karon. Naay Terra Max capsule, oh. Tisting eh.
5: Terra Max, di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong pistingan?
6: Dili lang siya sex enhancer dai. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama nimo nga nakasinati og postmenopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
5: Usa ka kapsula, 30 minutes hangtod sa usa ka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
6: Aladay, ni ano yung magkagsamot eh?
5: Tungod ni sa Terra Max capsule dong. Unsa man, sugda na?
6: Ali na!
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
8: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Dito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard.

0: Guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station
4: Radyo Kalusugan,
2: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3,

0: Nurture your skin with the richness of Cuties Mestiza for a fairer and youthful glow. Cuties Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
1: Ang apo nga testimony, mao kini. Una nga gatong bigimat sa apo nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O apo gi kuang gayud na kita ko ang akong kwansa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gay nayo naayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha gayod naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio nagihimo gay niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Ako si Imaneri taga Poblacion Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan kada kadlawon. Musayo gi kog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag

Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Just C.
2: Sodium ascorbate plus zinc.
4: William Ausider, kakamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Just C o H+.
5: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas pa ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jase, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Giminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, mo nang yanidyo ko. Mm-hmm. Muna, pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jase kang nung lading.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jase! Sodium ascorbate plus zinc.
6: Agay, kasakit. Ay, agay. Kasakit.
7: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa sahog.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao Daghan nagyod tagbation sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
7: Unsa man na?
8: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
0: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. How great thou art. Usa ka matahong nga awit, mga kaibigan, mga kaigsuonan. May buntag, mga pinanggal at mga tigpaminawan. Welcome sa nang edisyon sa programang Pinagpalang ang Musika. Adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa 7 na, aning bulan sa Oktubre, mga kaigsuonan. Napabiling usak mabugnaw ang kabuntago na kamusta mong tanan. Ako nang naot nga luyo sa kabugnaw sa atong panahon nang mata na ang kadaghanan kanato. Og anda na po sa pag-uban kanako sulod sa usa ka oras og tunga ning atong programang Pinagpalang Musika. Programa nga asa atong madungog ang mga awiti makalangit og ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan ko. Kanyong tanan, usbon ko, usa ka maing buntag, welcome sa programang Pinagpalang Musika sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Malipayon akong mudapit kanyo, igsoon pagbahan ka na ako. O ako manginaot nga. Maningkamot ang di magkabalik og tulog, mga kaibigan ko. Ikining ato mga awit yung makalangit nga itong gina-play karon, medyo bugnaw ng mga kanta, igsoon. Atong ituyo ning mga melosong sa unang bahin sa itong programa kay Sayo Pakaayo. Na mag-uyoban igsuon nga kusulang kay ilang mga radyo niya kung ako ng patukaran o mga kantang banha, medyo sakit sa dalungan sa mga naminaw ng mga silingan. Mao nga itong mga awit igsuon, ginapili kasagaran basta unang bahin sa itong programa kay Sayo Pakaayo. Mga melosongs kinisya ng mga awit ni Makarangit. Pero sa'yo po, matintal ko ba'n po sa pagbalik o tulog? Ay, balik o tulog, soon, nabalik ko kay masayang unya ang panalangin sa Diyos sa mga minsayang iyang gianda ang prakan atong tanan. Salamat sa Diyos. Kay gawas nun kitang makahimo na po sa pagsuntong siya pagkamaayo. Pasalamat kaniyang ikitagubanan sa milabayang adlaw. Naamoy mga gipang buhat, naamoy mga lakaw, sama na ko usab. Kahapon to ako dito sa Manolo Fortis, taliwala sa maulang-ulang panahon. Tuata kay nakigdoyo kita sa atong kaibigan, sa iyang pamilya. Pamilya sa itong kaibigan ni Panaw diha sa Barangay Kalugmanan, Manolo Fortis. Oga. Salamat kaibigang Irene Pianong. Mitagbo ka na ko kahapon dito.

Tuata para ubanan ang pamilya, analagan, mga kaibigan. Sila pagsubo sa pagpana sa usag ka amahan. Former barangay kagawad. Kaibigang Leonardo analagan diha sa Kalugmanan, Malofortits. Nag-abot na dito sa taga SB. Ito dito si Vice Mayor o ang mga Municipal Councilors. Kanyong tanan diya, maing buntag. O salamat sab kang kagawad. Ay, di sumo iba ni Igan Romy. Ato nga koordinator sa kaibigan Diaz Dahilayan. Nga mitagbo sab ka na kukapon. Salamat kagawad. Ay, di taliwala siyang kabisi. Nag-duty pa siya kapon sa barangay isip kagawad. Pero hindi likyat yun. Wala ko makasaka dito sa Dahilayan kay siya natagbo ka na ko. Salamat kayo. Kagawad ay di uban ni Igan Romy. Kita na akong ilang kasing-kasing naglabig kayo mo kanang atiman sa tong grupo sa kaibigan uban sa pag huna-una ang akining tanan dili para sa tao kundi para sa Dios. Salamat di kayo. Apil lang ato mga kaibigan diha nga grabe aktibo diha sa barangay Dahilayan. Ang sakop ani nga kaibigan ni kagawad ay di mga 1,000 na ni kapin. Salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo. Kanyong tanan nga ato mga kaibigan. Igan na di sa kanan usab. Paano ko makapit-apit unta ko kang kaibigan na toto diha. Kaso lang ulan-ulan man po da. So wa na ko makahapit. Ausbon ko kanyang tanan mga kaibigan o sa kamataong nga buntag. Sa gihapon live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Ausbon ko, Dan El Evangel. O salamat sa tanan na gashares ning atong gashare ning atong live karon. Salamat mga igan, padayo mo pag-share na itong live. O kapagkataong comment at least sa itong mabawaan nga naminaw mo karon. Diaz, good morning Pastor Dan, watching live from Kalyungan, Pitsun, Caraga, Davao Oriental. Ay, salamat. May atay listener Ikson sa Davao Oriental. Salamat kayo. Pintikas Regine o kang Fee Ayuban. My God, how great thou art. The blessed morning, Pastor Dan, watching from relocation site, Barangay New. Caridad, Tulunan North, Cotabato, maing agad sa inyo, taga Tulunan. Nora Akdang, labid ya kang kaibigan Toto Gauran. Salamat sa pagtabang ka na to. Nga may mong available, kaibigan Toto. Ang atong produkto diya sa Tulunan. Ang atong mapinagpaalang produkto, ang Vigimax o Gang Aroma. Bibi Estrella Hongko, may buntakan ni mo igan o kang Pastor Eli o ni Mrs. Eli diya sa buglang dapit sa Tawas, Kitaw-Taw. Doro kayo, doro kayo na sa Buda, kanagtawag na ito ang Bukidnon Davao Boundary. Oga, sa gihapon Ikson, ang atong programa na kauk-up kini sa lalaing mga radio stations din sa Mindanao. Oga, mausap niya sa Visayas. I hope nga naka-on-air o naka-hook-up na ang atong mga partner stations diya sa Visayas. Ato na kini-acknowledge makadetigso ng atong mga partner stations.

0: word like
1: a... Naguna ganiya iksoon, alas dos patubasado ganiya. Ang Jesus FM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O niya, ako nakabata na po ko. Wa pa alas tres ng mata na ko ganiya mga kiksoonan. Salamat, Pastor Jimmy, o ba Jesus FM. Diya, alas dos korite uno pa ganiya. Og hook up na ka nato ikson ang Metro FM Trento. Og mausap ikson, naka on air na. Og madugtapod kita sa 19.5 Radio Kaibigan ning Dakbayan sa Valencia. Radio Sapo, La Digo City. Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur, Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon, Barangay Radio, Bislig City, D1 FM, Mariatag, Surga del Sur, Heart FM, ang Radyo ko Kalilangan, Bukidnon, Bless FM, Malinaw, Kalilangan, My Radio, Calamba, Misamis, Occidental, Power Radio, Villanueva, Misamis, Oriental, Ebon talaga, Villanueva, na ito'y... Nag-text na ako, Pastor Dan, pag makaani ka din eh. Nami ito, na restaurant. Pwede ka eat all you can. Salamat, salamat din kayo. At ulit si Lerdia, nga na eat all, kanang na restaurant diya sa Villanueva. Sige lang, makapit ang imidya. Salamat kayo sa mga gapang invite na ito. Ah. Basi di ay po magkapit rami diya. Napatoy ga, invite po ka na ito iksoon dito po sa Esperanza Sultan Kudarat. At itong users sa atong produkto ng Vegemax o karumog atong coffee. Kaduha na sila nagpadala. Dagan-dagan na po ito ilang pang order. Kaya dagang kaganahan. Ga-invite po ka na ito dito sa Esperanza. Salamat din kayo. Oak up na ka na ito iksoon ang Energy FM Kidapawan. Salamat din kayo. Dagang kayo nalipay ang Energy FM. O sa kanila si Kaibigang Boy. Agur sa diha sa Matalam. 99.1 Metro FM Rosario. Raka Radio Bayugan City. My FM Norte. Diha sa Gusan del Norte makiksoonan. Agmusab ang Real Betrayo ng Oak City. Tapa Radio Bayugan City o ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Salamat kayo. Infinite Radio Panabo City o ang Light FM Panabo City. Big FM, diya sa Kapalong, nag-hook up na ka na to o ang Radyo ng Masa sa Langgani Province. C102.9 FM, diya sa Kagwait. Radyo Bandera Kidapawan City. Og ang Light FM Kibawi Bukidnon nga nakaukap ka nato karon. Salamat igayo. Natawag ka nato kahapon si Engineer Wolfie na nay technician yun on duty karon diha. Pati salamat igayo kay bigan na Kevin nga maoy nag signify ka nato, nag-hookup ka nato. Ang kanindot anang ilang mga kagamitan diya kay ang istasyon na naaliya sa Kibawi. Pero ang gahok up ka na ito igsoon, tuwa sa Panabo. Ani ka moderno karoon igsoon, nabisag tuwa ka sa layo, pwede din mo pa tingugon o ihook up ang ato programa. Salamat din kayo, kaibigang Kevin diya sa Panabo. Para sa Light FM Kibawi. Plus FM San Francisco San del Sur o ang GTFM Lambunaw Iloilo may agas taga Lambunaw sa mga parinti dira na namon mga laod family maayong agas yung tanan dira. ICFM Wao Lano del Sur o ang DXRM diha sa Tagbina. Wa pa ang radio kaibigan na Lagindingan o ang Metro FM Prosperidad. Kings Radio, Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat kay Pastor. Natay magkaibigan ni Panaw, diha ako pag-ampo, mana sa pamilya. Nako, ipanawagan unya parang atensyon taga Surigao, natay kaibigan ni Panaw. Natay panawagan unya, murag, kung di kumusayop, murag tulo. Nga ni Panaw, nga membro sa kaibigan, nga ato unyang ipanawagan. Atong oras igsoon karon, 16 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta mga kaibigan.

Eh, minadaigon ko ikaw. Dalay ko ng Diyos igsoon sa matahong nga awit. Ako ninaot magatoy mong awit o mapag-ampo. Nintang sa buntagon igsoon. Daigon ko ikaw, Diyos. At oras igsoon, 27 minutos makalipas ang alas 4. Sa gihapon igsoon, malipay kong masayaran nga naminaw mo. Busa pwede mo text atong numero nga 09-2771-1212. Maayong paminaw diha sa asan eh, North Mikaupi Radya Kabungsuan. As lapit ni. Di kay familiar sa akong lugar. At least may balutaw unsang lungsod, unsang probinsya. Labi ka itong lugar, di kay familiar igsoon, ha? Di familiar ka na ako. Good morning, Pastor Dan. Magpaampo ko akong banang magbago na o gabiyaan ang sa to. Nilukso na ako, gibasa niya ako makita. Diya sa Qatar, may paminaw kang kasana, liba, amir. Amser, salamat din kayo, Qatar na binaw ka na to. Karun, Bernadita Bura usab, diya sa barangay Manalog, may buntag. Speaking of Bura, no, ato mapag-apo na ka nga princess, anak nila, igandailit. Intahon mo raga, tulo na kaadlaw nga, galibor. Ako pag-ampo man ha. Yang gracia og makanak siya og normal uban sa normal nga bata usab. Meri ana kahapon na please mga igan malukso man kasi naging kaya iriti mausaka pataas na magunta sa laptop, igsoon, computer, gatanaw sa inyong mga messages. Disudgay na ako ipasakas taas. Musangko naman. Kay mulukso inyong ginapaabot ka na kuminsay. Nining hikila na sa pantay may buntag ni Alfate o gasan o na chisa o sa lidyo'y sahol usaba.

9363 unyal sa tawag, ha? Ang numero nga itong ginagamit mong numero nga 09-27-71-12-112. 09-27-71-12-112. Morning Pastor, taga Manay, Panabo City. Si Frank Malot ni, permi ko na minaw. Salamat di kayo, kaibigang Frank. Ah, Frank Malot diya sa Panabo. Salamat di kayo. Katumitagbo po ka na mo diya sa nalimot na kusparan itong nipalit po sa itong produkto diya sa Panabo. Kaya ito na may buntag. Pasudan pa ang po dayon ko sa ako magulang padayon nga ginadialisis sa Malaybalay, si Esther Sabo. Yes. Mangayo kog pasaylo nimo pasudan sa walaga wa pagpailan nako sa tinuod na kong ngalan. Ah, okay. Ako si Samuel Sabo. Salamat igan Samuel, salamat igayo. No, wala'y problema. Salamat igayo.

sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios para sa atong nabong malandong nintag na sa kabuntagon. Igsoon kahapon, atong kitanaw ang pipila ka mga details sa kinabuhi ni Haring David. Medyo maingon nato gyud nga nakasinati siya o maingon nato ka ng mga bugat kay mga hagit sa kinabuhi. Isip mga gitawag nato nga consequence sa iyang mga nabuhat o nabuhat mga sala. Nga ito na sa era nigsoon na nagkagubot iyang pamilya. Mutatok ikon nigsoon nga adunay mga butang usahay nga ito na buhat nga na siya'y natural siyang epekto. No? Gawas atong ubang mga kasagwit siya sama kang David pero napoy ba nigsoon nga katotohan nga cause and effect igsoon nga kung ikaw mapatuyang sa imong lawas o mapasagad maabot ang panahon nga mangayo ginigbahay ng atong lawas. Kung ikaw mag-drive nga hubog wala insaktong judgment sa imong una-una tungod lagi kay na-influence ka sa ilim ng makaubog, so na-drive ka, na-disgrasya. Autor ni Ana, na-hospital, nagagasto og dako. Tungod ka na-hospital, sabot og kalisod ang kinabuhi. Niyang tod karon. Although, wa tagaw ko mixon na. Ako lang punto igsoon nga usahay na mga pag-antos nato nga bunga rapot sa itong mabinuhatan. Pero sa gihapon igsoon, gusto lang gina ko nga di madismay ang tanan, dili madiscourage ang tanan, kahit sa gihapon ay paglaom diha sa Ginoo. Kung iya man ka ng gitugot nga mitabo, ako na to nga kanang tanan, nagpakita siyang gugma kanimo o kanako. Oga, sa gihapon niyang grasya o kaluoy, anaa ka na tong tanan. Ang importante, mana ka na to igsoon na usa kasing-kasing nga mapainobsanon o minorsolon. Matod pa ni David siya nga pag-ampo diya sa Psalms 51 verse 17. A broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. Ang kasing-kasing kuno nga minorsolon, mao ang usa ka classic halad actually. Kung imong tanong, nagiskot aghalad ang chapter, verse 17 sa chapter 51 sa Psalms nga mao'y pag-ampo ni David. Mong klasalat na dili isalikway sa Dios. Kaya kung imunta naon ng konteks diya igsoon, pagpakasalak na ito maghalad mong goda. Pero ang kasing-kasing minor solon, magyod ang ginadawat sa Ginoo. So gusto lang ako isulting sin has consequences but repentance opens the door for God's mercy and restoration. No, para na to. So, ang toyo igsoon anang panahon nga usahay mag-antos ta tungod sa atong resulta sa binuhatan. Ang toyo diha. Aron ikaw makasay sa grasya, gugma, kaluoy sa Dios, and then may balik kita ang hato sa Ginoo. Karong buntag igsoon, gusto na ako gyud ipakita kanyo nga si David gipasaylo sa Dios. Og nalagpasan niya ang maong mga ingon nato no nga mga resulta bunga sa iyang sala. Og karon igsoon aron paghatag kato og dugang gyud nga pagtrun-an mitungod sa gitawag nato kay kahapon mag-o akong giingon David was assured of forgiveness. Sa way duda, he was assured of forgiveness. Gani pipilaan na igsoon siya mismo ang misulti. Karon ako sa basahon igsoon kinimaong nisurat din ni sa libro sa Unang Juan Kapitulo 1. Ako basaon gikan bersikulo 5 ngadto bersikulo 10. Para sa ato nubong mamalandong ang pagkinabuhi diha sa kahayag. O baniko samtang ato kay tan-aon mga kaibigan kini mong party sa balaang pulong sa Dios.
Ang atong tuyo ni maong pagtuon igsuon aron kanang mawala kanato kanang sense of guilt. Kay kuna ka nimo gyapon kanang the feeling guilt, kanang guilty ka kanunay. Trabaho na po na sa kaway. Pagdumingon nga, naanak ka, tungod kay nakasara ka. Tanawa. Kana sa trabaho sa kaway. So, ang akong tuyo igsuon ni ning maong atong pagtulungan karon nga ikaw ako will be set free sa unsang nahuna o bisan pa ng the feeling of being guilty igsuon. O niya, ang atong una-unaon nga we are forgiven by the Lord. Verse 5, 1 John chapter 1. Mao kini ang among nadunggan nga gitudlo ni Hesus Kristo ug mausab kini ang among gisangyaw kaninyo. Nga ang Dios kahayag walay gayoy kangit-ngit diha kaniya. Busa kun miingon kita nga nakigiusa kita sa Dios apan nagakinabuhi kita diha sa kangit-ngit na makakita tungod kay wala kita nagakinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung nagakinabuhi kita diha sa kahayag, ingon nga ang Dios kahayag, may panagiusa kita og ang dugo ni Hesus, nga anak sa Dios, nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Kung maingon kita nga wala kita isala, gilimbungan lang nato ang atong kogalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isulti nato sa Dios ang ato mga sala, kasaligan siya nga mapasaylo kanato sa ato mga sala og sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kinitungod kay matarong siya. Kung maingon kita nga wala kita makasala, gihimo natong bakakon ang Dios og kanato og wala kanato ang iyang pulong. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Ang pinaka key verse. Pag-ingon kong key verse, mao yung pinaka sentro. Nga bersikulo sa akong gibasa karon igsoon mo ang makita diya sa verse 9. Mga kaibigan, magigsoonan. Og maning atong tanawon karon pag-ayo. Apan kung isulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga pasaylo kanato sa tanan natong mga sala o sa atong mga sala o sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kinitungod kay matarong siya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Igsuon kini mong sulat kung imong tanaon pagayo. O na napakita kini wa isa ka natong wa makasala. Mausap ang gisgutan ni Igsuon diya sa libro sa Roma, Kapitulo 3, ang tanang kasala o nalayo sa Dios. Wala isa ka natong matarong. Gani ang atong pagkamatarong, trapo lamang ka natubangan sa Dios. So mao kini gitudlo ni Hesus, ni Hesus Kristo magisuonan, nga ang Dios mao ang kahayag o wala gayoy kangit-ngit diha kaniya. So, kumingon kita nga niusak na kang Kristo, and yet, nagkinabuhi gihapon kita sa kangit-ngit, murag susama lang, igsoon nga namakakta. That is in verse 6, verse 6, busa kumingon kita nga nakigiusak kita sa Dios, apan nagkinabuhi kita diha sa kangit-ngit, namakakita. Let's all take igsoon, o sa kataong gipasaylo sa Dios, o sa kataong niusak na kang Kristo, Jesus, o sa kataong nga di na dapat napuyo diya sa kangit-ngit. Kumingon ta kangit-ngit igsuon, it symbolizes kanang mga sala o sala. Kanang daan atong kinabuhi. Kanang daan atong kinaiya. Maunang kinabuhi ka na sa kangit-ngit. So, kumingon kita nga anak kita kang Kristo, Kristo hanon kita, anak kita sa Dios, and yet ang atong kinabuhi na agyapon sa kangit-ngit, na makakita. Tungod kay wala kita magkinabuhi, sumala sa kamatuoran. Apan kung magkinabuhi kita sa kahayag, ingon ang Dios kahayag, then may panag-iusa kita. Lasultig soon nga ang mga anak sa Dios nga iyang giluwas. Nahiusa ato kanya dapat magkinabuhi kita diya sa kahayag. Nagpakita ka na sa bagong kinabuhi.
Kung atong tanawon ang libro sa Episo Kapitulo 4, adunay mga paghukas sa atong daang pagkatao o ang pagsulob sa atong bagong pagkatao. Paghukas sa atong daang kinaiya o pagsulob sa bagong kinaiya. Hukason o gisulob. The taking off o taking on. O kung ikaw na usa kang Kristo Jesus, mao nga dapat na aganta sa kahayag. So kanito gikan kita sa ngitnit, iya kitang gilalin nga to sa kahayag. Resulte, gikan sa kinabuhi ng gamhan sa sala, naulipon sa sala, karon nakaangkon o gabagoan. Timan eh. If any man be in Christ, he is a new creature. Now, matod pa din eh, apan ko nagkinabuhi kita diha sa kahayag, ingon nga ang Diyos kahayag, may panagiusa kita o ang dugo ni Jesus nga anak sa Diyos, nagahinlo ka na to sa tanan nato makasalanan. So, igsoon atong timanan kini siya. Kung walay pagpaaga sa dugo ni Jesus, walay mapaghinlo sa ato mga sala. There is no remission of sin without the shedding of the blood. So, it is only through the blood of Jesus Christ nga mainluan kita makigsoon ang makaibigan. Dili ang imong reliyon. Dili ang imong binuhatan. O ikaw mismo, dili ka makahinlo sa imong kinabuhi, ako kang sultian. Na maingon nga, ang kabaguan, dipindi lang na nimo. Kumbaga, ang punto, kung maingon dipindi lang nimo, murag na as ato, ang kabaguhan sa kinabuhi, nag-agad ka na to. Siguro, in some areas, sakto, labi na anaakan nimo ang pag-decide sa kabaguhan. Pusultian ta ka without Christ, maglisod di ka maangkon ang kabaguan sa mong kinabuhi. Maglisod ta. Bisag unsaw tog pangandoy o kabaguhan, di na to magkabot. Kung wala ang tabang sa Diyos pinagi sa Espiritu Santo, mabitaw si Pablo siyang struggle ngon siya. Ang gusto na kong buhaton, dili na ko mahimo, o niya ang dili na ko gusto, himuon may nun ako mahimo. Kung akong sabton at sabton pa yung gisulte, dili ko gusto ka na akong buhaton kay balo ko daotan, pero ang sao mamamay ato ako kaya pong mahimo. O niya kini kay maayo may akong buhaton, pero ang resulta di man ako mahimo ang akong mabuhat ang daotan man. There is struggle within Ixon sa tood ng Gioda. So sa ato pagkadaotan, wala ay magkahino kung dili ang dugo lamang ni Jesus magkisunan makaibigan. Dili manggani ang mapaghalad, so kani at tumanggol maghalad sila. Parang ilang sala mahinloan. Karon dili. O base nagtuo ang uban kanato nga maghalad ud akong kandidat sa simbahan para nga ako mga sala mahinloan mapasaylo sa Dios, so mag-offering ko. Di ba ka magsakripisyo ko? Para nga mahinloan ko sa mga sala. No. It is only through the blood of Jesus Christ mainloan kita sa mga sala o kalapasan. So kung maingon kita nga wala kita'y sala, gilimbungan lang nato ang atong kagalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Na ang punto din ni Igsoon maugini nga dapat una sa tanan atong ilon kita nagkasala. Sama sa gibuhat ni David, nakasala ako at tubangan sa Ginoo. We have to acknowledge Igsoon in order for us to receive forgiveness. We have to acknowledge atong mga sala. Atong ilhon. Atong dawato nakasala kita. Atubangan sa Dios. Kaya kung minunta, di ko sa tama ko sala, susama lang atong ilimbunga, atong kagalingon, wala ka na to ang kamaturan. So, lots of things on, dapat atong sabton, as human as we are, nakasala kita atubangan sa Dios o makasala ang sa katao. Katong, muna yung atong pinaka-estado ka na ito makasasala. But saved by the grace of Jesus. So, karon, sa diyang ipakita ang atong dapat ilo na kita nakasala, ato magkita din ni Igsoon sa atong gibasa in verse 9, apan. No, the word apan, Igsoon, napakita kini nga, moraga. Kung mao ka na sa unahan, pero apan.
kung isulti nato sa Diyos ang ato mga sala. Nasa lain translation, kung kanang isulti, kumbaga ato ikumpisal, ato ikonfess ng ato sa Diyos. Kanang may unta Ginoo, nakasala ko sa mga tubangan. Mao ni akong gibuhat. Although ang Diyos nabalo sa imong gibuhat. Pero importante ang imong Ginoo nakasala ko sa tubangan. Kana igsuon imong gi-acknowledge nga ikaw nakasala tubangan sa Diyos. So kung atong isulti sa Diyos, atong kupisal nga to siya, nauna igsuon, ane? Sa Diyos kita mo kumpisal. Ayaw sa tao. Kaya ang tao rapod, sama nato, sama nimo, sama nako, makasala, makasala lagi hapon. O niya, kung yung punang isulti sa uban, basi ko niya maabot pa sa silingan ang imong sala. So ayaw mo sa ako. Now, kaya ito magudigsoon sa Old Testament, dili manggod ang tanan, gawas ton makaduol sa Dios. Mabitaw na idapit dito nga gitawag nga balaan nga dapit igsuon nga kung musulod ka sa mong dapit that represents the presence of God, ang musulod dito igsuon namatay. So, ang makasalad ikasulod. So, ang baton ka dito igsuon, muduol sila sa high priest. No? Sa kanang high priest. Dito, ilang isulti ng sala, tapos ang high priest mao ang muduol sa ilang panahon si Melchizedek igsuon. Pangulong pare. Muduol sila sa maong high priest sa pare o isulti nila mga sala. O ka namang pare, maoy pangulong pare musulod dito sa balaang dapit. Now, sa ilang pamaagi, sa diya musulod ang maong pare sa sulod sa balaang dapit, sa iyang sinabutangan nila na siya katnong magtingog-tingog. Magtingog-tingog. Something magtingog-tingog. Magtingog-tingog, timaan nga. While gatingog ka na, timaan nga buhi pa ang nasa sulod. Kaya grabe ka balaan ni Gsoon. Kung dili ka takos nga masulod dito, mamatay ka. So kung ilang matikdan nga murag hilom, way gatingog, kumbaga, wa na'y movement sa sulod. So, sa di pa masulod, ay gawas atong gatingog, butangan po nilag kadina ang tiil. Kaya kung wa na'y tingog, buti pa sabot nga, natumba o namatay ang nisulod dito. So ilan ang birahon? Di man na pwede musulod dito aron kuwaon, i-rescue, luwason. Kay mamatay po sila. So ilan ang birahon? Mama na ang itabo ka nito. So di tanan anay access sa Dios, di tanan pwede makaduol sa Ginoo. Kay mamatay ka tungod sa imong sala o tungod sa lahat sa tao. Pero sa kamatayan ni Kristo Jesus, kendo mo at dong kadtong tuas si Kristo sa cross, kadtong tabil sa templo igsuon na nabuak, amin na nabahin siya. Kadto igsuon nagsimbolo kadtong gibuksan niya. Matag usa kanon na ay katungod nga maduol sa Dios directly. Motay implication adto. To dagisi kadtong tabil kadtong lapad kay nga kortina igsuon na gisi to siya sto nga resulti nga gibuksan na. O ang bisag kinsa kato gawas no na muduol nga to kaniya, mao kini nga kun isulti nato sa Dios ang ato masala. Kasaligan siya nga pasaylo kato. Igsuon nato sa atong pag-ayo, God is willing to forgive us. Makisuon sa masala. He is willing to forgive us. Why? He is faithful and just to forgive us. Mao kini nga ato gino naong kanunay nga ang Dios. Anda pasaylo ka nato. So ay patuduwa igsoon, as we come to God with a repentant heart, be assured igsoon nga ang Diyos anda mo pasaylo ka nimo. So ay patuduwa, God is willing to forgive us. So gingon dirig, apan kun isulti nato ato mga sala, kasaligan siya nga mo pasaylo ka nato sa ato mga sala. Mga sala. Andinluan kita sa tanan natong mga kalapasan. Tanan.
Why mabilin? Tanan. As we confess to God. Kanang confession igsoon para kanako implies surrendering everything to God. So the moment kay mong isurrender at ang ngadto sa igsoon, then hinloan sa Dios ang tanan natong mga sala o atong mga kalapasan. O giya kinang mahimo kay siya o sa kamatarong nga Dios. Ako di ko makapasaylo kanimo sa imong sala nga mawala imong sala kay di ingon ako di man ko anak kamatarong. Only God matarong siyang paghukom. So ang kanito igsoon, as we come to God, God is willing to forgive us. Now unsa magisulti Psalms 103 verse 12. Ako basahon. Si David na mismo ani misulti. Uman siya nga nag-ampo igsoon, siya mismo nakatestify na ang kunyang kalipay, na ang kunyang kalinaw. Uman niyang giampo na wala kanya kanang the feeling of being guilt. I mean guilty. Unsa yang pag-ampo, unsa yang gisulti diya sa Psalms 103. Si David ni sulti ani verse 12. Matod pa din ni David, Psalms 103, magkaibigan. Versikulo 12. Ingon din ni. Giparayo niya ang ato mga sala gikan kanato. Sama sa gilayon sidlakan gikan sa kasadpan. Igsoon, mayong kaga sidlangan o kasadpan. Grabe na ka. Muragway kutubang kalayo. Grabe kalayo. Kung atong sabtong pag-ayo, igsoon, gipapa sa Diyos atong mga sala. He deleted, He removed all our sins. O, verse 12, gipalayo niya ang atong mga sala. So bang termino, gipapas niya ang atong mga sala. Gikalimtan niya itong mga sala. Kita nga tao, makapasalita, pero din atong makalimtan. Ang ibuat. Sige, pasaloon ta ka. Pasaloon ta ka. Pero, may pero na yun. Pero, kiman eh. Gamay lang nila bikil, balik ka na po itong sala sa, kung magtiayon pa, gamay ng bikil, balik ka na po itong sala, nagipasaylo naman unta. Kang kita, igso, ng tinuod na lisod ka na to ang pagkalimot sa sala, nagibuhat kani ka na to. But when God forgive, He forgets. Huwag ito timanan. Sa diyang gipasaylo na sa Diyos at mga sala, iya kitang, iya ka nang ikalimtan. Iksoon kining akong gisulti, nagisulot kini, o kasiguruan sa kapasaya sa mga sala. Pero importante nga dapat kita mukonfess nga to kaniya. We have to confess our sins. Sama sa gibuot ni David. Sa iyang pag-ampo diya sa Psalms 51 atong gipamandungan at I think last Sunday, chapter 51 verse 3 and 4, "For I acknowledge my transgressions," matod pa niya. Akong giangkon, akong gidawat, akong giilang, ako nakasala at sa imong atubangan o Dios o Ginoo. So importante igsoon. Din imo masinati igsoon ang dugo ni Jesus nga magahino sa iyong mga sala. Magapasaylo ka to, magahino ka na to. Muta ito, gibasa ka na sa versikulo 7. Apan sa nagkinabuhi kita diya sa ginto sa kahayag, ingon nga ang Diyos kahayag, may patagyo sa kita. O ang dugo ni Jesus, nga anak sa Diyos, nagahinlo ka na to sa tanan natong mga kasalanan. Na versikulo 7. O ang dugo ni Jesus, and the blood of Jesus, the Son of God. May naginlo ka na to sa tanan nato mga sala o kalapasan. Wow, glory to God. Pakataong pamalandungon igsoon. So, sa way pagdudua igsoon, gipasaylo sa Diyos tumasala. Katong sa kabay igsoon nga nakasala, nga baton unta, gipasaylo ni Jesus. O ganyan niya, "Go and sin no more." Sa diyan kita napasaylo sa Ginoo din, ingon diya, "Go and sin no more." Di na magpadayon sa pagpakasala. So ikaw igsoon nga nagbuhat, posible namang gito'y nag-text na ko kanya itong listener na ito, "Pastor Dan, Pastor, primero, ang iyang igsoong babae mo'y nag-text na ko, Pastor Dan, ang ako magwang, ako nakita, ako magwang, naggunit sa among karaoke." Karaoke man sa unang uso.
nga karaoke. Datong astro na karaoke mo na iuso ka niya ito. Pasudan. Ako iksoon, ako nakita. Nagrabi na ba ginisya nga di simba niya. Grabe gini yung kinabuyan eh. Pero ako nakita, o saan nakakabuntag, naggunit sa kumong karaoke, nagakus, naghilak, samtang nagampo ka pasudan. Og pagkaugma, ang iyang iksoon, mo'y nag-text na ko. Ingon siya ka na ko, pasudan. Napabay kay gayunan nga pasaylo ko sa Dios nga bisan pag namansan sa dugo sa tao ang ako makamota. Manayang gisulti ka na ko. Iyakong gitiks. Napabag ko'y paglaom pasudan nga pasaylo sa Dios bisan pa ang akong kamot namansan ang dugo sa tao. Lasulti, kriminal siya. Huwag akong gitubag na ko'y igsoon. Bisag unsa ka na ko itong sala ang Diyos, anda pa sa ilog ka na to. Basa atong ilo, nakasala kita sa siyang atubangan. O man sa mga kaadlaw igso ng mga tao, nagpakita ka na ko. Kita nga niya ko along the highway igso on going ko ga. At today, nag-travel ko ito padulong sa at ko tabato. Along the highway igso on, gikan din ni padulong ko diha. Part ng yapon sa Bukidnon ng highway. Itagbo ka na ko. Kay nangandoy siya nga naa sa Bible so ako gitunulan ng Bible. Biga ko sa ako nga naghilak. O napasalamat siya sa Dios o sa program pinagpala musika nga iya nadungog. O dito yung gisulod na kinabuhi igsoon akong punto. Bisag unsak na ko itong mga sala. Tuuhi. Ang Diyos andang pasaylo ka nimo, andang pasaylo ka nato, gawas itang pasaylon, iyang wag tangon ang ato mga sala. So kung naa may mga consequence igsoon, sige lang, pailob lang. Pero ang ato nunaon, giwag tang na sa Diyos ato mga sala, iyan ang kitang gipasaylo magkaibigan. Oga, ingon ako, we are all assured of God's forgiveness. So, wala na ka na to ang guilt. So, ay nauna, ay iksoon ka to, ay nabalikig na huna ka to mga butang imong gibuhat ka ni ato. Kaya mao ni mag-hassle ka ni mo, mao ni magkapugong ka ni mo to move forward, makiksoonan. Mao ni magkapugong na to to move forward. Kan magbalik ko na to ang ato nabuhat ka ni ato. Kanang tanan gipapasa ni Kristo. O ang Diyos magkatabang ka na to. Araw to maangkon. Nga, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na. Ano magagipasaylo naman kita. We are all forgiven. Sada kita midool nga to kang Kristo Jesus. Og diha. Sa pag-ampo David, Lord, create in me a clean heart and renew a righteous spirit within me. Diha, ang kabaguan sa kinabuhi. O niya, atagang ka, oga. Bagong espiritu, bagong kasing-kasing. Diya kang Kristo Jesus. Igsoon, nitas sa buntagon. Wailaing makahinlo ka nimo, wailaing makahinlo ka nato, kundi si Jesus, wailaing makapasaylo ka nato, kundi si Jesus Kristo lamang. Ato lamang ang pagdool ka niya, og tuuhan siya, nga siya maoy naghinlo, muhinlo sa atong kasing-kasing, o sa atong kinabuhi, kaibigan ko. Dalay ko ng Diyos at ang iyong atong pag-ampo, mga kaibigan. Kung ikaw pag-inabot sa punto sa mong kinabuhi, ngayon mong gisurrender at tanan nga to sa Diyos, iksoon karong bunta ako ang gihagit, isurrender at tanan nga to sa Diyos. O yun sa Ginoo, hinlo ko Ginoo. Pasayro ako sumasala o niya, hinlo ko. O tabangi ko nga maangkon akong kabaguhan sa akong kinabuhi. O sa pagduwa-duwa, iksoon, dawata ang kapasayloan sa Diyos. At ang iyong ato pag-ampo, kaibigan.

Bless morning, Pastor Dan. Happy watching from Binuang, Pagibato District. Number one listener kayo ni mo akong mga parents nga sila Jose Villa o Nili Villa. May punta kanyo diha, kaibigan Jose o Nili Villa. Diya sa Pagibato District, Davao City. Salamat sa paminaw sa programa. Abot niya ang 94.5 o ang 96.1. Morning, Pastor Dan. Gipoka na pud ko sa Ginoo, Pastor Daan. Pastor Dan, nga maminaw ko sa pinagpalang musika, Pastor. Pagkanindot, paminawon, Pastor Dan. Salamat kayo and glory to God. 1301. Alipay ko magsulti mo kung taga-asa mo dapat igana. Good AM Pasudan, salamat sa balaang pulong sa Ginoo o giminsay. Dalay gon ang Diyos sa walay katapusan. Roger Otagan o Balianga. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Salamat din kay kaibigang Roger Otagan. Yes, Pastor Abudlay. Bugat gid ko na guilty ta. Emotionally, mag-antos ta, bangon gid kun mag-start ka na wali para di ko balik tulog. Thanks a nice wali from Evelyn. O ba, Sultan ko darat sa labat, Igan Evelyn. Glory to God.

Ikson, mag-ampo na kita itong oras karon. 6 minutos na makalipas ang alas 5 o 8 minutos na diay. Mag-ampo ta, magkaibigan. Lang itong ama nagansalamat Ginoo sa balaang pulong. Salamat kay bisag unsa kami kadautan, unsa dako sa sala nga mong gibuhat. Sa diya nga mo kining ikopisar nga nakanimo. Amo ang kunon kami nakasala sa mong tubangan na kaandam gyud mo pasaylo ka namo. Og imo kaming hinluan. Salamat sa kapasayloan o ako pag-ampo, Lord, nga matagos sa kanamo. O nasa tanan, among ilon kami nakasala o muduol ka nimo. O ga, mga ikpasaylo sa masala nga mong nabuhat sa mga tubangan. O niya mong dawaton ang kapasayloan. O ga, adili na kami gaman sa espiritu nga kanunay mong nahuna nga kanang nakalamo ang guilt. Imo namang ipapas ang mga sala. Gani salamat o Diyos tungod kay bisan pa nga uban ka namo naman sana ang kamot sa dugo sa tao. Lord, ako pag-ampo Gino. Sa usa ka sinsirong pagduol di kanimo natuo kami nga imo kaming gipasaylo, imo gisilang gipasaylo. Madako magamay nga sala na kaandang pasaylo ka namo sa diyan kami andam usab magbag-o sa dagan sa mong kinabuhi. Lord, ko pag-ampo nga padayon ka maghinlo sa mong kinabuhi o padayon ka magatabang ka namo nga maangkugin namo ang kabaguhan sa mong kinabuhi. Ihatag ka namo ang bagong kasing-kasing o ang bagong espiritu. Espiritu nga naipaningtingwa nga mabag-o o makaalagad ka nimo Ginoo. Salamat Lord, o karon akong gitugyan ka nimo ang tanan. Tanan nga ng mga struggles ka na buhi. Tabahin kami tanan o Diyos. Tabahin ang matagos sa kanamo. O tabahin kami nga dili makasala diya sa mong tubangan. Labi na kami nga nakaangko na kapagka kapasiluan gikan ka nimo. Oh, salamat o Diyos o sa tanan nga ng mga pre-request karon, ikaw maging nasayod sila mga pre-request. Mga financial nga panginanglan, ako nag-ampo, Lord. Imo ka nang itagbo sa mong kebulong pamagi. Sa uban nga nagipangbati sa lawas, ako nag-ampo, Lord, sa ilang mga sakit o balatian. Ika pa mong parte sa lawas o ayaw sila Ginoo. Kung kinalan sila minuog tambal, ako pag-ampulo itagbo, nagkikinala makapalit sila og tambal o di ba ka food supplement. O ang food supplement o Diyos, ngayon mong ginagamit o pag-ampo, nga pwede mong gamiton. Labi na kining Vegemax o bisang pang aroma. Sa batang inom sa mga kiksoan ana, bati ang ginila ang imong pagtandog o imong pag-ayo kanila. Salamat yun o! Dalay kong ka o Diyos. Ako nag-ampo sa nan nga mga nakay. Tabangin sila Ginoo sa kanila si Princess. Kuwa pa siya magkapanganak ang tuding orasa. Ako nag-ampo, Lord, mamuhat ka. Tabangin sila Ginoo, hatag gusto yung ikinang lanuga. Magkapanganak siya nga normal. O normal nga anak usab. Ang ipakatao. Di lamang kanya pan sa tanang Ginoo nga mga nakay. Andamas lang Ginoo sa adlaw sa napapanganak. Oga, apil ang bata Ginoo sulod sa tiyan. Salamat Ginoo og sa tanan nga nanganak na. Mabag-o nga nanganak ko pag-ampo Lord nga ikaw Ginoo kanunay mag-uban malayo sa mga komplikasyon. Apil lang akong anak. Oga, bisan pa sa tanang mga gipanganak. Himsog ang panglawas sa bata man na Ginoo kanunay og malayo sa masakit o balatian. Salamat Lord, oga. O ba ni bantay kami karong adlaw at gusto kang magkinanglan. O gihay kami o Diyos sa among mga desisyon, mga pagkabuhaton. Ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi. Sa mga kaigsuna namo nga mga OFW, o ba ni sila kanunay, bantay sila, panalipdi sila. Kung naman kalay o Diyos na ipangbati sa lawas ko nag-ampo, Lord, mangko nilang kayo ang gikan kanimo. O ba ka na yung mga problema? Problema nila din ni silang pamilya. Lord, tabangis sila Ginoo. Uban kanila ni bati og kami nga o silang mga anak, silang pamilya.
Lord, ako pag-ampo, Lord, digo na sila. Og sa mga OFW ako pag-ampo, Lord, tabangis lang trabaho. Og maningkamot sila, maninguha sila. Nga mga tigom, aron dito ng panahon, ana sila sa dapit nga layo silang pamilya. Panalangin na ginilang trabaho. Salamat, Lord, og sa na gusto pa mo. Abroad, ako pag-ampo, gihay sila. Ang imong pabuot may matuman, Ginoo. Salamat, O Diyos. Dalaygon ka sa wala kitapusan. Ako kong itugyan kanimong tanan karo, pasalamat at malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong ginamululuwas ka ang pukining tanan. Amen. Oh, amen. Amen. Ito ura sa Rodigsoon, 14 minutos makalipas sa alas 5. Salamat sa Diyos, Rodigsoon. Kapo nalipay kay ko while biyahe ko. Gamitor ko sa 98.5. Madungog tayo, Rodigsoon. Bisan diya sa Dalirig, padulungat to sa Manolo Fortis. Padulungat to sa Kalugmanan, lipay kay ko na may mga part diya sentro nga mawala. Pero paggawas ako sentro, Rodigsoon, diya sa Kapinyahan, klaro kayo ang 98.5 radio kay Bigan ng Valencia City. Padulungad to sa Kalugmanan, grabe ka, loud and clear ang radio kay Bigan. Ayop na minaw ang mga kaigsuwa to diya nakadiskubre ang 98.5 ang radio kay Bigan. Of course, na po diya ang power radio diya sa Villanueva. So, in kaso lang yun nga brand out sa power radio, 98.5, madugod ninyo igsuon. Kaya ako gimonitor kahapon sa akong car stereo.

Amen, Pastor Dan. Nabless me sa imong pulong nga imong gibasa karon, Pastor Dan. Inaot paunta nga makuaan o pagtulunan sa uban nga naminaw, Pastor Dan. Salamat sa imong pagbasa, Pastor Dan. God bless you always. From Jin Ingay Pangulima. Nida Marcelino, maayong pagpaminaw. O kang Maricel Baklatan. Helen Navarro bin Danilio, dira ni sa kuan sa Labunaw, maing agada sa inyo. Dira sa Tampuco, Labunaw, sa Radyo GTFM Sinaminao. Igan Helen Perea, salamat umay buntag di akanimo, ang kang Christy Kapilitan, Akalimpitan. O kang kaibigan na Lynn na makalaging uban ni former kagawad Manuel, makalaging diha sa Mamboya, may buntag diha kaninyong tanana. Vlogger Nurse Love, Indesin Tugalira, Rico Domingo, maayong buntag pasudan si Annabel Domingo Ning, taga Dolores Antipas. O minamo diha, abot diha ang 99.1. Lilian Villamor, maayong buntag. Nangay ito, be Iganilian Villamor. May buntag din mo Iganilian. Nangay ito, gaato nga Gcash number kapon. Salamat kay Iganilian. O may buntag din ka nimo. Manuela Tumarong. Pampo ko nimo, be, pagumang kon namo nga si Kikim, may unta iyang balatian nga dili siya pakatulog og kanunay gakakulba sa iyang dugan. Unta maayo na kini. Isigan Manuel ng Diyos pagkapamuhat right now sa imong anak. Elma Lawa, good morning with the love of the Lord. Glory to God. DC, kinsa ni si DC. Pastora Erna Fitis Biro, mani Pastor Biro, may buntag di akan ninyo. Oy, na dito yung last vigil di sa kanilangan, no? Ako itong aduan ka no sa ganito, Igan Marites. Limot ko akong tangan na uno niya sa record, ha? Mayong buntag, Pastor, okay na ang Radio 99.1 Kidapawan. Talagang salamat, Pastor Dan. Good morning, Pastor. Kanus aga mo anig si Dio by ko coffee. Hurot na imong coffee diha. Iganjian. Ilamias tong coffee ba? Lamigay kayo. Lamigay tong coffee diha sa panabo na tagibili nito. Gihurot o palit sa usalang ka usalang nato kalisiner. Gihurot itong kafe. Dagan ta kafe karo igsoon. Sige lang iganjian kung makahalabay mi diha. Ako kang hapitan diyang coffee, pero kung na ay makarimit po, pwede lang mo ipadalaan. Padala lang ka sa ila. Kaso lang, wataga pa concise tong coffee karo na. Danilo, Lapinig, Mag-usara, maayong paminaw kanimo diyang kaibigan. Francisco Yanong, may buntag tatay Francisco. Diya sa kuan, grabe ni ka sa iyong mata. O maminaw, anda maminaw, matagbuntag. Diya sa tagom. Kaya bigang Ate Lorna Ibkas, may buntag diya kanimo.

Sel Hamon, this is Pagantukan, Bukidnon, may budakan ni Mozel. Aw kang LC Pagna. Diya sa Panabo. Jen Haro sa ana Alcubar. Watching from Alcubar. Asapit ning Alcubar. Kaibigan Irene, may budakan ni mo Irene Haro.

Kaibigang Raquel Ramiro Balaba, ako ito nakita again na comments ng Facebook Live. May buntag di akan ni Mora, sis Raquel. Of course, si Mami Ami, si Risa, si Mari, o si Mamuing. Mamuing, patayin ko nag-ampo ni mo, Mamuing, for your fast recovery. Sa atong mga kaibigan day sa Guan, ako itong giingon ganiyang manawagan ko para sa atong tabangan diya sa para ni sa Surigao ha, para Surigao. Atensyon atong mga kaibigan sa Surigao. Kanang gusto na pipabot kining panawagan na tayo tabangan nun diya. Sa Surigao del Sur, tataw na putang wa ka panawagan, muraga sulod sa duwa kabulan, muragway ni panaw diya igsoon nga atong ipanawagan. Oga karon paliyog ilista kini kay aton itabangan para ni Surigao nga makaibigan wa appeal ang taga Bukidnon ug mga dapit ha para ra ni sa Surigao makaibigan ko

Osmond ko, parang nila sa Surigao na itong magkaibigan, palikilista kaning pangalan. Sa edad nga, 66, sumangkini na membro sa kaibigan sulod sa unom katuig. Nipanaw kini siya tungod sa sakit nga diabetes. Kini taga San Isidro, Bislig City, Juliana Sugala. Juliana Sugala. San Isidro, Bislig City. Unom katuig na membro ni magkaibigan. Atong tabangan. Diya sa Surigao to gitagan diya. Jis ang atong ginapangayo every time manawagan ta di man kada bulan ay mupanaw. Julian Sugala. Ikaduwa nga atong tabangan nga kaibigan tong ipanaw mga kaibigan diya. Joel Habagat, lakas ay natuan sa Surigao del Sur. Nagidad kini og 51, ni paano kini gumikan sa hubak? Joel Habagat, proksingko, lakas ay natuan sa Surigao del Sur. 51 pangidadigsoon. Masubon ko, Joel Habagat. Oga. Katapusan igsoon nga ato'y panawagan na itong tabangan. Nagidad kini og 53 ni panaw kini tungod sa cardiac arrest, kalit ng kamatayon mga kaibigan. 53 anyos kini siya. Og namimbro sa kaibigan sulod sa 4 katuig. Og kini tagabigaan hinatuan. Jorito Dura or Jorito Dura. Orito Dora, bigaan hinatuan. Nasa Puruk City, bigaan hinatuan sa Surigao del Sur. O sa kinikaktibong membro sa kaibigan, o niya, ang ako lang kalipayan ni kay lima sila membro sa ilang pamilya. Lima sila membro. Mauna ko instruction kapon, misan todo pataga panawagan, pero na ko instruction kapon nga karong adlaw, release na ni Kinesia, ipaadto na ang pamilyas ng opisina diya sa Mangagoy, Bislig City para matunulan na ginabang. Pero ang iyo ko yung mga kaibigan para patay pagtamang diya, hatag mo. Kaysa atong presa igsoon, kung mapakas maghatag o duwa katabangon nun, mahimo mong inactive, pasailo ako. Kanang muabot gani o gaduwa kasi manakapingi ka papanawagan nga wak mo makatag tapos nahitabo, inactive na mo dayon. Kay, kung naman siya, talag sa naman tamanawagan tapos di pa tayong makatag. So, panikamutan nga di tayong bitayan o at least duwa, kung usa lang mo okay pa na, pero kung magduwa na gani, mahimutang inactive igsoon ha. Kay, lagi sa pag-isulti, di matang panahon ta manawagan diha. Kanin ay 2 kabulan nga wag kita'y panawagan kay ni panaw na itong membro sa milabang 2 kabulan. So tulog ka 5 at tulog ka 10 ang atong ipangayo karon para sa padayong pagtabang sa atong mga kaibigan diha sa Surigao del Sur. Ihatod nyo dito sa

nanimot ko sa pangalan. Salamat, salamat din kayo, Igan. Salamat din kayo. Mag-bike lang na siya kay Mangulikta. Atong oras karon 27 minutos makalipas alas 5. Salamat din kayo sa atong mga sponsors. Ang lami ang litson manok di asawa o ang sibog litson manok. Perti ka lami iksoon. Fresco kaayo. Onya, dagko pa. Josie pa kaayo. Makapakinamuti ka ba? So, lagi gani. Kaon ka niya mismo sa ilang kananan. Katong pabor lang diya sa kalinan at sa kalilangan. Dua ilang litsunan diya. Kaya doon sa terminal iksoon, na ikananan diya. Anak mo diya. Natanan sa sentro, sa barangay West Poblasyon ng kalilangan. Ang lami ang litsumanok sa kalilangan, ang sibog litsumanok. Napot sila itulok ang litsunan sa Wao. Og diya sa Banisilan, og sa Lawagan, Quezon. Kung ako taga Quezon, taga poblasyon ko, tuyoon ginako dito sa Lawagan, baka perting lima. Di ka magmahay, bisag tuyoon ni mong anto dito. Salamat kaibigan Diding Cebu, tagiya sa lami ang litsumanok. Sistina Bautista of Davao City, sis. Salamat kay sis. Sistina. Igana Nelson and Bibing Dolo, salamat din kayo. Kaibigang Blacky and Vito Lumiston, salamat din kayo. Alma Lutrago, Ikan Alma, salamat yod. Robicento, salamat kayo. Kagawad Mayang de Villeres, kagawad Ina Dangalio. Mga kaibigan to sa Sungko, pinangulan ni Igan Bibi Apat, salamat din kayo. Mga kaibigan sa Kolesiyan, pinangulan ni Igan Maning, inabagan sa itong mga functionaries diha. Dagang salamat yung tanan mga Igan. Igan Ann, Igan George. Kayong tanan diha, salamat din kayo. Kaibigang Elmer and Imi Hulyada, salamat din kayo. Sis Bibi diha sa Lagunglong, salamat gigaayo. Maay buntag di ay kang kaibigang Jocelyn o kang Nanay Miding. Gadayhard na itong listener na sila. O sa itong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Diha sa Manolo Fortis, diha sa terminal, dool sa detach, dool sa Moraga, out po sa PNP. Diya ang Canadalia store. Natabli ang Vegemax diyan ay palito kahapon o ga polo kagrapang Vegemax. Kusog iya diya iksoon. Anak mo diya sa gamayng tindahan Canadalia. Canadalia diya sa terminal sa Manolo Fortis. Kilid na siya iksoon sa kuan. Kilid sa PNP outpost. Natay Vegemax aromada. Natutarpuling gibutang posisyon na diya. Og na po kang tuntun. Unahon, ikan ton di ako kahapon. Mag-text ko nimo ka reply. Ba't di ko malimot ha, Igan Judy. Tawag ka na ako, importante kay Igan Judy. Tawag ko, Igan Judy. Diya sa Manolo Fortis. Ang atong pagbangutan. Aromar Baluel. Pwede nung duta kayong haplasig soon. May adlaw. Perteng ninduta. Sinaday Nilde dito sa Asunsyon. Parang 30 grapa. Ay, duwarak adlaw na hurot. Tulong kabutili ang arumang haplas at ito yung hurot. Tulong duwarak adlaw. Ano mo sa Kapalo nga sa Big FM? Di ang palitong produkto ang Vegemax Aroma. Mga Igan, wala akong oras manamilit ako. Sa ngalan sa grupo sa kaibigan. Kaibigan ko kinisi Pastor Danagalio, temporaryong manamili ito magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. Maimbunta kayong tanan at ang iyong atong Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kinsay ngalan nimo kaibigan?
1: Angelita L. Gonzalez.
0: Yes, Iga Nalita, unsa may atong ipaabot sa automatic paminawan?
1: Pastor, nako ay testimony sa imo ang akong anak nato sa hubagan to siya din sa ilalom sa iyang suwang dunay hubag.
0: Okay.
1: Sulod na to isa ka semana niya gibati kay gikan siya butuan. Tapos pag-abot niya diri sa balay, pastor, wala man ko laing tambal. Katong aroma ra gyud, pastor, aroma ra may akong hiaplas sa iyang hubag kay dili gani maukab yang baba. Paghaplas na ko dito, mga 30 minutos lang, pastor, nibuto ang hubag sa iyang ilalom sa iyang suwang at ako pa sa Julin. So, lagi ko lang gitambal, pastor, maurag itong aroma. So, nagpasalamat yun ko sa Ginoo dito kay isa na to kasimana niyang gibati nga dili maukab yang baba nga dili sa makakaon.
0: So, okay na karoon ang imong anak?
1: Oo, pastor, okay na, pastor.
0: Okay, salamat kaayo, kaibigang Helita o Bahingo Oga City.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
0: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, pastor, nga nagpalit ko sa imong pindima kay nagukol akong ibabaw bitaw sa palan, pastor.
0: Oo.
5: Oo niya. Tapos, pastor, karon nintindi ko na pindima kay ako bitaw dalunggan, pastor, basta. Basta manghinga tuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
0: Okay.
5: Basta patunuan ako, pastor, palanayan ako sa regimak, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung ko, pastor niya. Ako dahil yung kuano niluan sa butunban, pastor. Oo, pastor. Oo, namintindi ko, pastor, ano yung mabindi, pastor. Salamat yung pastor, sa alas.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36. Headline.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Sa langi gayon, uban-uban tanto dulasay sa itong siren kining pipila ka mga balita. Atod ka nato sa produktong Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula nga ang sulodan ni oil o dili powder. Gibuwat gikan sa 25 ka mga tanom. Tanom nga gipinalanginan sa Diyos igsoon o nimo kining tambal sa daghanan. O sa lamang kinikap simpleng food supplement, apan ay mong tambal igsoon. Daga nalipay, daga napasalamat sa Diyos. Nga naayo man migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Sa bisag asang dapit kumuadto, labi din ni sa Bukidnon, o sa mga dapit nga naatay radio program, nagi moduol ka na ako nga mag-testify nga naayo sila human sila migamit sa itong produkto nga Vegemax at basta itong haplas nga aroma. Gipinalanginan sa Diyos kining produkto nakatabang sa panglawas sa katawhan o niya nakatabang po sa atong radio program mahinong daanong programa ang pinagpala musika nga madungog sa almost 50 radio station mga kaibigan mag-iksunan. May bunta di aigan Ruelio Evardo diha sa nindot nga isla sa Talibon Bohol sa Islahaw. Ato ning dealer sa itong produkto nga Vegemax o Garoma. Ya sa isla, di lang ko sure kung napasaya i-stack karon diha. Bohol, pabot tayong pag-ana diha. Ako pag i-finalize yung soon. Ako nang mularga on tao karong nga pizza jis sa hapon o gabi eh. Ang problema kay naatay kaibigang functionary nga namatay. Inya pizza 3 si ang lubong. O niya ato po ng kauban din ni Iksuon Gasimbahan sa MCC. So kapag nang finalize ako nga lakaw, kaya nakakulian ni Iksuon, sige lang, Bohol, paabutan lang ginin nyo. Kaya in God's time, mo abot lagi ko diha. Dahil nagpaabot sa itong produkto diha. Pero anak mo diha sa Hot FM kahapon na nag-text na ito. Na kung try diha anak sa Hot FM, kaya napadadaan na ito sila, hopefully niabot na ang atong Vegemax aroma diya mismo sa istasyonan sa TFM sa Tubigon Bohol. Atong oras mga kaibigan, 40 minutos makalipas sa 5. Di na ko maglangan na niya ang uluan tudling sa atong mga balita.

0: Kampana sa simbahan sa Lubok, Bohol, gikawat. Suspek na dakpan sa otoridad.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Apil man taon, kampana sa simbahan, kawato na. Kafgo gipusil patay sa Pulumulo ka South Cotabato.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Babaeng suspetsado sa giingong pagpangawat dito sa Malolos, Bulacan, arestado sa barangay Di Polo, Mulabi, Sambuanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: 3 anyos nga bata patay human giingong naanod sa sapa sa Malaybalay City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Og sa atong balitang ligay ng mga kaibigan, lalaki nag-iskandalo bangod wala ginbaligyaan sang ilimnon sa San Dionisio, Iloilo, preso.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong balit, sa atong mga balita, kalibre 45 nga armas giturn over sa kapulisan sa Barubo, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong mga balita. Tud ka na to sa produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Kung aduna kay mga panguta na may tungod sa atong produkto, mga kaibigan, text lang. Malipay ka iko kung maka-text ka sa imong pangutana, ay lang tawag igana kay atong oras limitado kaayo. Kung ikinang itawag, din onya pagkauman sa atong programa, diya na pagtawag para pagpanguta na may tungod sa atong produkto o di ba ka sa atong panglawas. Apan ko ikaw buot mag-testimony, maghatag sa imong testimony, pwede ka matawag igan. O dito si Nanay sa Tagum. Hapon itawag siya. Nagpasalamat gyapon sa Dios. Murag katulon na siya nagpasalamat kay grabe gid pod ang natabang sa Vegemax diya sa iyang lawas mismo o sa iyang pamilya. Mao nga yang anak karon ay mo atong dealer diha sa Tagum City, Iman Store at bang nasa eskwelahan kanang card nga eskwelahan. Unsang barangay kaya nandiya, Nay? Nadiya sa Tagum City, available atong produkto nga Vegemax, Aroma o Herviva Coffee sa Iman Store Iksoon at bang sa eskwelahan nga card. Card ba nga lang sa eskwelahan na to? Sa to? Ako pitaon niya akong listahan din eh. So kung gusto ka mag-testify, tawag na ito, nag-text na ko kahapon. Nalimot lang ko kay gusto ko no silang anong ayog number kay mo tawag daw? So akong gitagaan, I hope makatawag siya karon while ga programa ko. Ang testimony, anytime while ga programa ko, pwede lagi mo tawag. Ipabot ang istorya sa kayo, mo na angkon, and then papasalamat sa Diyos na naayo ka gamit atong produkto nga Vegemax o Aroma. Kung naapoy testimony sa atong Herviva Coffee, pwede mo tawag karon igan. Kanang ganahan ka, kaya imong nabati ang epekto. Na ay nag-sulti na ko nga pila kaadlaw nga dili siya makabawas. Nag-inom siya Herviva Coffee, basta maayong pagbawas niya. Inom sa Herviva Coffee. Nag-uol na siya kay tulo na kaadlaw di siya kabawas. Inom siya Herviva Coffee, igsoon nalami o nindot kay pagbawas niya. At oras karon 44 minutos, makalipas sa 5. O karon sa detalye sa atong mga balita. Kampana sa simbahan sa Lubok, Bohol, gikawat, suspek na dakpan sa otoridad. Aron hihatag ka na ito ang detalye atong dawato ng report ni kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon, Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas headlines.
2: Nasikop sa kapulisan ang usa sa duha ka giingong nalambigit sa pagpangawat sa usa ka kapin o sa kasiglong kampana sa simbahan sa St. Peter Parish Church sa poblasyon Undol, Lubok, Bohol. Ang insidente na diskubrihan sa mga personahe sa simbahan pagkabuntag ni adtong Oktubre 5 o gilayon kining gitaho sa Lubok Municipal Police Station. Pinaagi sa CCTV footage, nasuta sa kapulisan nga duha ka tawo ang gituohang mikuha sa brass bell ug misakay og tricycle. Misunodayon ang follow-up operation og nakigtambayayong ang Lubok Police sa Sagbayan Municipal Police Station nga mitultol sa pagkaila sa usa sa mga suspitsado. Alauna 50 sa kadlaw niya itong October 6, nadakpan ang usa ka 25-anyos nga lalaki, usa ka scrap metal buyer o residente sa Barangay Santa Cruz, Sagbayan, Bohol. Sa laing follow-up operation, nasubay sa kapulisan ang nahisgotang kampana sa Purok 2, Barangay Libertad, Tubigon, Bohol, diin kini malampusong na-recover. Sumala sa kapulisan, ang brass bell gitaho nga gihimo ni atong 1914 o gituuhang kabahin sa makasaysayanong panulundon sa maong parokya. Ang kauban nga babay sa suspect nga gituuhang nalambigit sa insidente, nagpabilin nga wala pa madakpi sa pagsulat ning balita. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon, Bohol, alang sa Vigimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canilio Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
0: Dan salamat kami ang Nora Canilio Acas sa mong report. Ang atong produkto nga Vigimax Aroma Palit diha mismo sa istasyonan sa Hot FM Tubigon, Bohol. Laing balita mga kaibigan. Kafgo gipusil patay sa Pulumulok, South Cotabato. Aron hihatag nato ang detalye atong dawatong report ni kaibigang Noenim Rafisora Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noenim, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Dead on the spot ang usa ka miyembro sa Citizen Armed Forces Geographical Unit CONCAFGO human nga gipusil sa wala mailhing mga suspek alas 10 pasado sa buntag kagahapon adlaw sa crossing nga bahin sa Barangay Sulit, Pulumulok, South Cotabato. Giila ang biktima nga si Gerald Flongkay, 23 anyos, miyembro sa CONCAFGO ug nanimuyo sa Purok 3, Barangay Lapu, Pulumulok, South Cotabato. Kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa ulo ug likod nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sumala pa nga pauli na unta sa ilang panimalay ang nahisgotang biktima gikan sa sentrong bahin sa Pulumulok sa dihang gipusil sa mga lalaki nga nakasakay og duha ka motor sa makadaghang higayon gamit ang kalibre 45 nga pistola. Sa kasamtangan, padayon pa ang gihimong investigasyon sa Pulumulok Municipal Police Station sa motibo o sa mga posibleng suspek sa maong pagpamusil. Samtang ipahilula na ang patayng lawas sa biktima base usab sa tinuuhang Islam. Balita nga tud kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Noenim Rafisora Kainoy sa mga report na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, babaeng suspitsado sa giingong pagpangawat dito sa Malolos, Bulacan, arestado sa Barangay Dipolo, Mulavi, Sambuanga del Sur. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Arestado sa kaprisan ang usa ka 44-anyos nga babae nga suspek sa gigong pagpangawat atol sa operasyon o hot pursuit operation alas 3:30 sa hapon kaniadtong dugay kalabayng adlaw didto dapita sa Barangay Dipolo, lungsod sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Dinhi gipahigayon kini sa mga personahe gikan sa Malolos City Police Station uban ang RSOG RID3 ug sa koordinasyon sa Directorate for Intelligence RID Pro 9 ug Mulavi Municipal Police Station. Dinhi mga operasyon may kalabutan sa insidente sa pagpangawat nga gitaho sa usa ka tindahan sa alahas sa Barangay Lugam, City of Malolos, Bulacan, neto October 1, 2025. Din merisulta ang mga operasyon sa pagkasikop sa mga suspek kinsa positibong nailhan atol sa gimong verifikasyon. Ning kasamtangan ang nasikop ka individual gidala na sa Mulavi Municipal Police Station ug dayong itugyan ngadto sa Malolos City Police Station alas sa tukmang legal nga aksyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yimet para sa Mindanao Visayas.
0: Barangay Radio o sa bang pa mga istasyonan nga asa mo ga paminawan makibigan. Natay caller karon at usan ni nga dawato makibigan. May buntag ni mo di kaibigan Evelyn.
5: Hello?
0: Yes, good morning sis. Naka on air ta karon? Oh, naputola. Hello sis, may buntag, naka-on air ta karon, unsa may ato? Yes sis, yes, padayon, tagaas amin. Unsay atong
5: pasalamat lang good pastor kay sa BG Max, kay ang akong utod nagi pasalamat gid sa BG Max kay makatulog na daw siya ka ayon. Kay ayer pa lang siya nga na ano nagpaway ang iyang misis din daw siya makatulog karon. Siya nako sa nagpalapit sa akon kag nagpa-order liwat sang BG Max kay namin na daw iyang tulog. Salamat gid sa
0: wow, salamat. BG Max. Okay, sis, kanang para sa ato mga listeners pwede magkapakilala.
5: Si Evelyn ni sa Margis Esperanza Store, Canto de la Store.
0: Okay, medyo layo yun. Sis, murag kadua ka na nagpadala dia sa atong produktong Vegemax Aroma o Gerbeva Coffee. Damo-damo na ka muna order, no?
5: Nag-order.
0: So, daggan ang ganahan dia. Damo ang nakagusto sa atong produkto.
5: Po?
0: Damo ang nakagusto sa atong produkto.
5: Gandula-dula, Pastor. Gandula. Ito ka madungog ba?
0: Sige. Okay lang, sis, ha? Salamat kikaayo.

0: Pasalamat gid.
1: Salamat gid no, taga Esperanza Sultan Kudarata.
0: Apa, apa.
1: Salamat sis Evelyn. Igsoon actually, nag-order sa ato. Ang last niya nag-order, murag pito to garapa nga Vegemax to ni Agi. To ni Agi. Lima ka garapa. Tapos na po yung aroma, na po yung Herviva coffee. O niya, pabot dito. Dagang ganahan, yun mo gamit. O gamatod pa, lami ang tulog. Atuloy, lami itulog yung soon, makatabang ka para makatulog tayo insakto. Pag minom taga Vegemax. Bisang kanin atong Herviva coffee. Pag minom ka na, labi po kayo itulog po. Namagod na yung spirulina igsoon. Nindot o lami kay tulog basta makinom kag spirulina. Nga Herviva coffee. Usa sa mga sangkap sa atong coffee ang ang spirulina. Napo na yung gustin. Napo na yung malunggay. Atong oras karon 53 minutos makalipas alas 5. Laing balita mga kaibigan. Salamat sis Evelyn sa pagtawag. Gikan dito Sultan Kudarat. Naminaw na siya igsoon sa Radyo Bandera, Kidapawan. Laing balita mga kaibigan!
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tres anyos nga bata patay human giingong naanod sa sapa sa Malaybalay City. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Charmy Pahanggen, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charmy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Wala na maluwas ang usa ka 3-anyos nga batang lalaki human kinigi kataho nga naanod sa sapa sa Purok 25, Santa Cruz, Barangay Kasigsang, Malaybalay City, gahapon sa hapon, Oktubre 6. Sumala sa edisyal ng Mirmason, una naging kabalakan sa pamilya ang pagkawala sa bata maong report kini og maresponde ang mga otoridad sa pagsubay sa iyang nahimutangan. Apan imbes nga maayong balita ang ilang nadawat, nakita ng bata nga bugdaw na og wala na ikinabuhi dito mismo sa sapa sa ilang dapit. Gituohang naanod ang bata sa kusog na tubig og posibleng nasangit sa usa ka kahoy diin siya na recover. Gidala na ang lawas sa biktima ngadto sa Bacolod Provincial Medical Center BPMC alang sa dugang nga pagsusi. Balitang herograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Tinis Igan Sarmay S. Pahanggen para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kaibigang Charmy Pahanggen sa maong report. Hatod nato sa produkto ng Vegemax Plus sa palit din ni Isdagbayan sa Valencia sa Alcuino Emporium. Sa Lord Ramodre, sa Alcuino Emporium, magkaibigan. O niya, pag namo diya sa Aglayan, diya sa Bufarco Pharmacy, natay Vegemax diya, anak mo diya. O ga, aroma, nadito ila igan bibing. Ang atong pinagpalang Vegemax na diya sa Bufarco Pharmacy. Ano mo palitig soon diya? By the way, Ixon, happy birthday to kaibigang Ariel Agpalsa o sa iyang anak, nindot ning mag-ama. Dungan silang birthday o sa regasto. Janine! Atong kasir sa kaibigan. Janine Agpalsa na Bukol, happy birthday o sa iyang amahan si Ariel Agpalsa o Barangay Vintar, Valencia. Happy birthday! Ato ni silang mga kaibigan. O gatong suod, o kauban din ni sa Siban. Laing balita mga kaibigan! Sa atong balitang hiligay noon.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Lalaki nag-iskandalo bangod wala ginbaligyaan sang ilimnon sa San Dionisio, Iloilo. na preso. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Arestado ang 18-anyos nga lalaki sang nag-iskandalo bangod wala ginbaligyan sang ilim noon sa barangay Tubli San Dionisio, Iloilo. Ginlaan subject sa kay alias Kim sang barangay Kabinang San Dionisio, Iloilo. Sunod kay Police Captain Jesus Batelanti Jr. Hepi sa San Dionisio Municipal Police Station ginpayag niya nga mabakal kung tanin sa ilim noon ang subject apang manirado na ang tiyanggi gani wala ginbaligya. An suruba sa iya nang aking ang sabi kag nag-iskandalo rason nga nagayon sa bulig ang tagiya sang tiyangge sa mga tanod nga nag-roving sa lugar. Dugang pa niya na kubiskar ang sling bag nga may unod nga pusil kag bala kag sachet sang suspected jabu nga nagabugad sa isa kag gramo. So mga alaw, natala ng i-gafile ang kasong alarming scandal violation sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa subject. Sa ngalan sa Bigmas Plus ang pinagpalang kapsula kag aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na baskog ba? Ay.
2: Mindanao, Visayas.
1: Madam, mga kasalamat. Kaibigang Randy Lasa, nandukad niya sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Maayong pagpaminaw kang Jennifer Oloteo sa Ginubatan, Albay. Thank you for watching and to Gracie Suan Suarez. Katapusang balita, mga kaibigan.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kalibre 45 nga armas giturn over ngadto sa kapulisan sa Barubo, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Rinaldo Lucet Martinez nanukad sa DXRM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalin, ibalita mo.
2: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Gi-surrender sa usa ka individual ang usa ka unit sa kalibre 45 nga armas ngadto sa mga personay sa 131st Maneuver Company, Regional Mobile First Battalion 13 dito sa Sitio Kotlog, Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur. Nito ni
1: Lucet Martinez ang atong produkto diha sa Tagbina. Para patay tayo yung madungog diha. Maayong paminaw ka, Bigang Rosinda Pangilan, ato ni siyang user sa atong produkto ng Vigimax Aroma. Anto Rosalina Mariano Pante, anto Elena Brigoli Monteras. Good morning, Pastor Dan. Pastor po, please, Adeline Makas po. Unsay ato, Adeline? I-text lang unsay mong toyo, ah. Pwede mag-share ako ang papa sa iyang testimony about sa Vigimax? Ah, pwede kayo. Pero kay sa tag-uras, ugma. Between 5:30 to 6, pwede mo tawag, ugma, ah. Igan, analisa imong papa. Si Pastor, no? Si Pastor mo imong papa, ni. Anyway, ikaw, tagong uras. May paminaw kang alaga Dodong Sigaw ban sa iyang asawa Igan Marites. Paampo na ako, mahal na grupo sa mga kaibigan og ni mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan, ako kin

So kung ikaw karon higala, no, nakasinati kag balatian gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, og nangamuyo ka sa Ginoo, nangamuyo ka sa makagagahom, no, nga Lord, someday unta, no, dunay pamaagi nga masolusyonan ning ako ang problema, ang akong balatian. Mga higala, no, kung imulang tugutan, no, ang imuhang kaugalingon, ablihan ang imong hunahuna kasing-kasing, masin mao na ni ang tubag diha sa imong pag-ampo. So muna, mga higala, nga part sa ato ang Health and Wellness Healing Program, ang daily na ito nga pag-tune in, no, sa atong programa. Og ikaduha, no, sa ato mga kahigalaan nga nagsugod na og avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy early in the morning, no? Sa na mga naka-avail na sa atong tubig, no? Ang ato ang 200 pesos nga tubig, no, sa mga kahigalaan nato nga ni anhi sa atong istasyon, sa ato ang monthly schedule o weekly nato nga schedule, no. E namagutay ginahimo din higala, no, sa atong istasyon nga mga scheduling every month, no. O makuha nato na nga schedule, mga higala, pinaagi sa ato ang CMD caregiver, no. After ani nga programa, musunod ang ato ang CMD caregiver. Siya ang inyuhang kontakon, no? I-save ninyo ang ihang number, mga higala, contact number. Pwede mo mo text or mo tawag bahin sa atong schedule, no? Natay schedule diri sa Kibawi Bukidnon, Light FM. Dapat tayo schedule diri higala sa Panabo City, sa Light FM Panabo o sa Infinite Radio Panabo, no? So muna, mga higala, nga kini nga proseso barato, no? Pero ipigpigala nga kini nga proseso

0: no? More, the more tamo inom, the more higala no nga ma-address kung unsa man ang gitingwa sa imong kasing-kasing nga ma-address. O kanunay na akong ginabalik-balik din sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahutayon, o disiplina sa kaugalingon. No? So, muna mga higala nga kung naata ni ini, ni avail taaning atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, dapat, no? Naatay pailob. Kung pagkamalahutayon, no? Kay ang ato ang timeline, no? 3 to 6 months nga healing program din sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Ang pangutana higala, andam ba ka? Mo undergo aning proseso, no? Sa tinguha sa imong kasing-kasing ug kabag-uhan. O kana nga desisyon higala, imuha ng desisyon. O ako ning gi-share, no, dinhi sa atong programa, gi-implement ining ato ang health and wellness healing program sa Kaayuhan sa Kinabuhi tungod kay tinuod kini nga makatabang, no? Wana nga ako ang inyong health and wellness holistic mentor, no, dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ang inyong spiritual mentor Florante Alandria Jr., no? Ang pag-abot sa health higala, no, related gyud ng spiritual, no, na mga butang gyud na siya mawala. So mo na nga kanunay natong gi-highlight, no, ang spiritual nga mga butang na mo ni siyang mo-guide kanimo na maangkon nimo ang kaayuhan o kabag-uhan sa imong panglawas. Kanunay tang mo pray, salamat. Salamati ang mga butang higala nga wala pa nimo na batonan karon. Kung nangandoy kang kaayuhan, pasalamatin na. No? O i-avail. I-avail ang atong health and wellness healing program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Pinagi sa pagpalit sa ato ang Kaayuhan Water Therapy powered by CMD. No? Nga ginaapod-apod sa atong CMD caregiver. No? 200 pesos lang na higala. No? Doon na po tayo pamaagi nga kung dili ka monthly makaanhi or weekly makaanhi, no? Doon na tayo proseso nga pwede nimo ma-avail 3 to 6 months. Sabi nagdistansya ang imuhang lugar higala o kanunay lang kang connected, no, sa ato ang program kada adlaw dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi, no? Ang ato ang CMD caregiver mag-announce siya sa mga schedule sa Bukidnon, sa Kibawi Bukidnon, sa Panabo City, no, na yung mga announcement ang atong CMD caregiver, no. Kontaka siya, paminawi ang iyang schedule, isulat, no, para after aning program mapaminawan ninyo ang iyang programa o masabtan ninyo ang ubang mga butang wala nato matapik dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. So muna mga higala, no, ako naglaom nga ikaw nga naminaw karon, no, imuhaning i-grab nga opportunity, no, aron makabot nimo ang kaayuhan nga dugay na nimo nga ipangandoy. Muna buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga moingon bitaw ka pwede pa sa sunod. Higala basin maulahi ang tanan. So kung naa ay contact number, address nga ihatag atong CMD caregiver, pwede ra gid nato na isulat og mokontakta mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Matod pa ni Sir Jonas noon, dako daw kayong tabang ang CMD ni Halkod International diha kaniya. Kay masning palambo pa daw, masning lambo pa daw ang iyahang panginabuhi. Kay tungod makalihok-lihok na siya og darong diha sa iyahang trabaho. Isip mekaniko. So ing ana gid kanindot ang atong CMD ni Halkod International. Ingon ana siya ka epektibo, ingon ana siya ka milagroso. So kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa unya, naglisod na kaginhawa, naglisod na kano tungod sa imong sitwasyon, sa imong balatian nga aduna kay asma o huba, mas maayo nga moanhi ka sa tuang estasyon karong Sabado. Kay aduna kitay libre no nga health consultation. Magsugod kini alas 8 sa buntag hantud alas 12 sa udto. Kung namoy mga pangutana, pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. 0912-7189-028. Kung magkita-kita talha, dinhiya sa tuang estasyon. Arata din hiya sa Panabo City, agiuni mo no sa Wharf Road nga dalan. O straight lang ka unya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga Panabo City Inn. Ug atbang sa Panabo City Inn na kay makita nga building no na ata sa second floor. Infinite Radio Panabo City. Ang atong CMD ni Halkod International, ang source ni ini, Great Salt Lake of Utah, USA. So gikan siya sa lake, no? Gikan pagi siya sa lake sa nasud sa USA. Ug swerte kaayo ta. Kay naa na gyud sa tuang estasyon ang CMD ni Halkod International. Swerte ka ayuta kay atop na yung matilawan ang kaipiktibo ug kamilagruso sa CMD ni Halkod International. Ang atong CMD ni Halkod International mapalit nino kanunay dinhiya sa tuang estasyon. Ug barato lang gid kaayo ni. Tag 2 pesos per patak ra gyud ang atong CMD ni Halkod International. So kung wala kay igo nga budget, unya na kay 200 pesos. Pagdala og tubig, anhidriya sa estasyon, aron atong mapatakan, ug aron ang imuhag yung matilawan. Ang kaipiktibo kamilagruso sa tuang CMD ni Halkod International. So kung namoy mga higala, mga kaila, nga naadiha sa balatian, nga naay gibati sa ilhang mata, adunay katarata, glaucoma, pterygium astigmatism. Kunya ang paminaw ka ng sambol sa mata, no? Kurag naay balas-balas. Mas maayo nga moanhi mo dinhi sa tong estasyon adlaw Sabado, karong Sabado. E para atong mapatakan sa CMD ni Halkod International kay mohatag ko og libre nga patak para diha sa inyong katarata, glaucoma, pterygium astigmatism. Ug kung paminaw ninyo sambol inyong mata ug murang naay balas-balas, anhi mo sa tuong estasyon. Kay aron atong mapatakan sa CMD ni Halkod International. Unya kung paminaw ninyo ang inyuhang ilabi na no kung naamoy mga sore eyes, kung pula na gani kay inyong mata. Ang sore eyes no, mapatakan sa CMD the Halkod International, usa lang gid kaadlaw mauli andayon. Ingon na siya, ingon ana siya ka epektibo. Ingon ana siya ka milagroso. Unya kung naapod moy mga kaila, mga higala ko, o kung ikaw mismo nga naminaw ni ining atong programa unya na kay problema diha sa imuhang dalungan na infeksyon, maglisod kag dungog, dabungol na ka. Mas maayo nga moanhi ka sa tuong estasyon. Kay aron atong mapatakan ang imuhang dalungan sa tuang CMD ni Health Code International. Aron nga mabalik sa normal ang imuhang pandungog. Unya kung ikaw gihapon no, naa kay problema diha sa imuhang ilong, kung naa kay polyps, gi-sinusitis ka, gisipon ka, pingot, barado ang imong paminaw, mas maayo nga mo anhigyapon ka sa tuang estasyon kay aron atong mapatakan ang imuhang ilong aron nga di na ka maglisod og ginawa. Aron nga mas mobalik pa sa normal ang imuhang paginawa. Kay tagaan ta kag libre nga patak no sa tuang CMD ni Health Code International aron nga imong matilawan ang kaipitibog gamilagruso ni ini. Ug kung wala kay igo nga budget, pagdala og tubig, pagdala og 200 pesos aron imuhang matilawan ang atong CMD ni Health Code International aron nga maulian na kadiha sa imong baladian. Kung na mo'y mga pangutana, pwede mong mutawag mo text sa toang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa toang numero sa 0912-7189-028. Sultian tamuhang atong CMD ni Health Code International, di lang usa ka sakit, duha ka sakit, tulo ka sakit ang kayang solusyon na ni ini, apan. Gikan ulo hantud la palapa nga baladian, kaya kaayong tabangan, kaya kaayong solusyonan sa CMD ni Health Code International kung imuha lang yung sundon ang paagi sa pag-inom, kung sundon lang yun nimo ang procedure sa pag-inom sa CMD ni Health Code International. Kinahanglan kung ikaw mo gamit ni ini no, ni ining atong CMD ni Health Code International, mas maayo gyud nga mulikay ka sa bawal kaunon. Bulikay ka sa mga bawal inuman. Ug hinumdumi kanunay no nga maunang naa kay balatian karon kay tungod kay kulang naka sa sustansya nga gitawag og minerals. So ng atong CMD ni Health Code International aduna siya'y kompleto sa sustansya. Aduna siya'y complete minerals ug ang nakanindot ni ini 72 plus minerals ang naa sa iya ha. Ug ang mas nakanindot pagyud no kay balance ang iyahang minerals. Walay overdose, walay underdose. Ug wala kini gihaluan og mga preservatives and food coloring. So safe gamiton ang atong CMD ni Health Code International. Ang atong CMD ni Health Code International ha? Daghan na gid og natabangan ini. Nga naulian diha sa ilahang mga baladian. So kung ikaw karon nagduha-duha pa ka og gamit, nagduha-duha pa ka og sulay og gamit sa tong CMD ni Health Code International, kuhaan na ng imuhang pagduha-duha. Kaya di gina makatabang diha kanimo. Ang atong CMD ni Health Code International, mapalit kanunay dinhiya sa tuang estasyon, dinhiya sa Panabo City, narata dinhiya sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang ka no? Unya na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga Panabo City Inn. Ug ang atbang sa Panabo City Inn na kay makita nga building nata sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Ug na ay nag-message sa to ano karong buntaga si Ma'am Nina, 50 anyos. Ako si Nina, 50 anyos, permiming mabalaka sa kuang kinabugulangan. Nga anak kay aduna siya'y hubak o asma nga baladian. Sa diha nga nakapaminaw ko sa programang CMD Care Program sa tuang CMD Caregiver, dako kayong akong pasalamat kay iyaha kong natudluan kung unsaon pag-inom paggamit ang CMD ni Health Code International. Sa tabang sa CMD ni Health Code International o pag-amping sa environment, nakita na mo nga mas daghan na siyang panahon nga masaya, nga mas malipayon, ug mas normal ang iyahang paginhawa karon. Kay kaniyan to, sa dihang awa pa siya nakainom, nakagamit sa CMD ni Health Code International, permig yung maglisod o ginhawa ang akong anak. Makalakaw lang mi, makabaktas lang siya. Hangako nagijagdaman. Pero sa pagkakaroon nga siya nakainom, nakagamit sa CMD ni Health Code International, ning balik na gid sa normal ang iyahang paginhawa. So salamat kaayo Ma'am Nina no sa imuhang nindot kaayo nga testimonya. Ug kining imong testimonya makatabang gid ni sa kadaghanan ng mga naminaw karon. So sa mga adunay balatian, kung kamo adunay balatian, kung kamo adunay asma nga balatian, kung kamo sigig balik-balik ang inyong balatian nga hubak, mas maayo nga muan higid mo sa atong estasyon. Mas maayo nga inyuhag yung tagaad og panahon nga muan himo sa atong estasyon karong Sabado. Kay aron nga matagaan og solusyon ang dugay na ninyong pag-antos diha sa inyong balatian. Kaya nasayod ko nga dili lalim. Nasayod ko nga dili gyud lalim ang inyuhang giagian karon tungod diha sa inyong balatian. O na nga aduna kitay programang CMD Care Program no? Kay tungod alang ni para sa inyo ha. Tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa inyong balatian. Gusto nako nga dili na mo mag-antos diha sa inyong balatian. Una nga anhi na dinhiya sa estasyon, tagaigyud og panahon aron nga ikaw maulian naka. Aron nga ikaw di naka mag-antos. So ang atong CMD ni Health Code International, available ni siya kanunay dinhiya sa tong estasyon. Ug kung naamoy mga pangutana, pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So daghang kaayong salamat ha sa inyuhang pag-uban ka na ko karong buntaga. Salamat kaayong kamunaminaw sa tuang programa. Ug ako si Geraldine Alandria, andam kanunay nga mutabang diha ka ninyo sa inyong mga balatian, muhatag og solusyon sa inyong mga balatian.
1: Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-7189-028.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were slow. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
3: Ang Power 10 Probio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Power 10 Probio Capsule panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
5: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung Lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP ug sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung Lading. OFW ko og yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Probio ug Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP ug sugar. Mao nga nag-maintain ako karon og nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bali, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
4: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
2: Wow.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
1: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
2: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
2: TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
1: Diri na ta sa orihinal. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Ana, sa Dakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
6: paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
7: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
6: Tagapadantalan, yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipacheck up na lang na, kay nara ba sa mata? Yan, ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
6: Okay, oo.
7: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun ni akong anak. Yan akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
6: Yes, yes, oo.
7: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iya.
6: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
6: Uy, daghan na.
7: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
6: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
7: Muna kamo na urot, Pastor.
6: Pila ka, VG Max?
7: Tulo
6: ra. So okay na karon.
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
8: Itong June 27, namay na matay na mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ya, ano gihapon to? Kanang murag gibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man ni serbisyo. Unya pamang jud naayo, pero gihuman jud namo ang lubong okay. Na ko naging unya. Ay magpalit na lang ko BG Max. Uy, murag dili na maayo, naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang jud. Nawala pod akong hupong, Pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat jud ko sa BG Max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
6: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Diyos.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt,